sawubona siyabonga mjwara ngiyabingelela ngingumuzi kayifani phengu wasendwethu phansi esigodini sankemba ngicela ungidlalela ingoma kasicebi inkosi yamagcokama ethi angisiyi umuntu weromance kodwa mangi nawe kuyazenzakalela dala.

Ngiyabulelele siyabonga mphoka mjwala. Awumadibalo sijekula, majekujeku. Sijekula mfowethu. Bengicela mfowethu ungidlalele ingoma kaSifiso Ncwane mfowethu ethi ngidimele nginyazwe abantu bengibathembile. Mfowethu ngothanda ukuzwa lo ngoma mfowethu. Ngoba iyangithoba yona manxeba kodwa ke. Ngine serious note mfowethu. Cha ngiyayithanda ingoma kaNcwane mfowethu ngikhumbuza mfowethu. Isikhathi esinzima engidlula kusona njengamanje nengidlula kusona iy'khathi ey'nzima. So ke mfowethu.

ngicela nje uJesu asho izwi elilodwa elikondise kulo mntwana wami ogulayo. Ha, wathi Jesu, ha, ngathi ngibona umkhono wanje wayisrayeli ngaleso sikhathi upestation yale ayephile ingane lasekhaya. Ethumele izwi, uthumele izwi uKristu wayelapha ingane ngenkolo yalo, ithi inkolo yalo. Hawu, ka ungangeni, ungazuyihluphe, ungene nje nam angifanele. Khuluma nje izwi. Ya, nami ngathi ngenze kule nkosikazi, inkosi ibusile. Nonke mangithi inkosi imbusile, sengisho ukuthi ayibusise isicelo sakho sibe njengokufisa kwakho. Ngihamba-ke ngoba ngilungu ngihamba nje ngiyakhosa futhi ngase ngiyikhosela lenkosikazi ngoba ngazi ngizophumelela yini. Uyazi uma uneqiniso lezinobeli ngwabiyoko ungathola kotola wanele ayeona uma wenzathola usuzowathola ie mina ngeke ngisho ngeke unkulunkulu akakusize isicelo sakho asenze uphumelele yezwa na. Abalandelayo baqhamuka manje nje njengoba bebeqhamuka ezulayini banikela bayakhuluma banikela bakhuluma kweza nabanye ababili inkosikazi phambili iphethe ngani nenye umva kwayo nayo iphethe ngani. Hayi ya wena nkosikazi okha ngizonikelela abantwana bami engibaqolileyo ya nginikela ngale mali futhi ke nase imali yomunye ungangiphethe ngalezuka nangiphathele enye engimuka ya kwakwenze njani na ingani wena ngacela iy'ngane kuwe ngonyaka odlule waqhamuka ubushele waqhamuka ifu lathi dwi lapha phezulu liqonde kuleli fami lomlungu lathi nje dwi ekuseni ngo-10 to 10 kamji aniyazi nda lathi dwi uyazi udom noma yifika lathi dwi ifulafa thought about it all nangifu bayabona ukuthi akusile ifu elijwayelekile linabantu phakathi Yeah.

0: ngifundela ukuthi ngonivezele umprofeti kwaba dino njengani ekuseni ngengayisho lenkwana ngathwaphula ngathi kodwa phela uNkulunkulu ngangithumela umthethi nona yabo nomkhathe ngeke ngangithumela zophatha abantu la ngeke bavule umlayo ngina bafundisa ebeni wami na labo kuleni okuqala kukathi nabo abafundisi iy'fundi manaka zabafundisi nabo abaphathi labo bababhishoni amakhosi ibona abafundisi abakhulu emhlabeni baphethe izizwe zabantu baphethe i-Rome baphethe i-Luther baphethe wonke amabandla aphasi kwabo.
1: Ngakakhona imdakadla ngalelo sikhathi siyakuhamba amalepero ayakuhlanzwa izithulu ziyawuzwa abafileyo bayavuka aboni kodwa wena wedwa wena ongcwele batwana basekuphakameni le mhlabeleli lo esiwuqeda manje uthi Nkosi Thixo unomusa yamukela nampa abantu bakho abadala nabancane bakhala phambi kwakho ngezantsi kuthi bheka baba ngomsa wakho yizwa imthandazo wethu ngoba sincolile thina singaboni kodwa wena wedwa wena ongcwele inkulumo enkulu leyo noma ngingahlala phansi uma uNkulunkulu ebevume lokho kwanele vele lokhu esengikukhulumile ngoba lokhu ngokubashembe kodwa ngeke ngihlale phansi ngingachazile kahlehle uNkulunkulu uma enginika ithuba ngikhona lapha ezweni ngisekhona ngingazi ukuthi uhanjwa.

0: nini ngohamba nini uma uNkulunkulu ethanda ufanele basichaze ukuthi lapha senzani sikhumbuzane ukubuthana kwethu singeduki singedusana abanye bangeduka nami ngeduke kodwa inyinto esenza sibe la inye one uShembe angazi bafotaba lapha ngemuva ake ngivulele isibhalo ngithola indlela yokuhamba incwadi kaMathewu yeshumi nanye 11 evesini lapho khona indawo engiyifuna ukuba ngihambe ngayo phambi kukaNkulunkulu
1: Wathi uJesu
0: eseqedile ukuyala abafundi bakhe
1: abayishumi
0: nambili
1: wemuka lapho
0: wemuka
1: waya ukufundisa nokushumayela
0: kanye nokushumayela
1: emzini
0: yakubo
1: kepha
0: uJohane
1: esetilongweni wezwa imisebenzi kaKristu Wathuma ababili kubafundi bakhe. Wathi kuye, wena unguye obeza kuza. Sobheka omunye na. UJesu waphendula wathi kubo, hambani niye. Nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo, enikubonayo. Ukuthi izimpumputho ziyabona, izinyonga ziyakuhamba, amalepero. Ayakuhlanzwa izithulu ziyawuzwa abafileyo bayavuka abampofu bayoshinyayezwa ivangeli ubusisiwe ongabeki ongakubeki ngami ongakubeki ngami
0: ngiyabonga ba lapha befunda khona umfowethu kuthi uJohane wathuma abafundi bakhe ababili ezwe imfunga ukuthi kukhona umuntu osokhalweni uzwa imfunga yokuthi kukhona umuntu osokhalweni uhletshelwa ngabantu banenge abantu abahleba emhlabeni abanye bahleba izinto ezinhle abanye bahleba izinto ezimbi ngabanye abantu laba babehleba ngoJesu bethi kukhona umuntu osokhalweni Sibona uhanqwe ngabantu. Kona abantu abakuye asazi kwenziwani lapho okhalweni. Uyabona ke lapha esikhona sizokhalweni thina. Thalala. Emini la ngakubalela ayithi sikhokhobile asikho phansi kwewa.
2: Amen.
0: Ikhalela lomuntu ongezikwazi ukuthi okhalweni. Wake kwenzekani manje senzani futhi sifike kanjani okhalweni kuyinkinga konke lokho futhi kuchazwe uma bese khona uhlotshana oludalwe ngontanga yethu kuchaza chathi sifike kanjani lapha sisuke ekuphakameni ithi inkosi ekuphakameni ila ngalibalele kuJulay beminye nabantu sithi banenge ithi le ndawo esikuyo befundisa kenisukume base besukuma sisekhona bafuthi mangibuka sibaningi lapho esasikhona ngalelo lapho ake nisume base besukuma abafundisi bebuka ngasekamu kuminyene impela kungasangeniki ngolunye usuku singena ngodumo siphanga ukungena sawisa umfundisi umkwanyana sagijima phekwakho ekungeyona intando kuwukucinana kwabantu ekuphakameni sithi baningi abantu ekuphakameni hhayi le ndaba le ithi-ke inkosi yasekuphakameni-ke le ndawo isincane Kodwa uNkulunkulu kaShembe uzawunifunela enye indawo. Yayingakabukhona indlakaza ngalelo sikhathi. Yayingekho indlakaza, kwakucwebile nje. Akekho umuntu owayazi ukuthi siyophuma ephakameni. Sathi sisodwa. Ubaba uthi uNkulunkulu uzifunela enye indawo ngaphandle kwephakameni. Iyokwenzeka kanjani le? uNkulunkulu uyawunifunela enye indawo. uNkulunkulu akacabangi njengabantu umfundisi obekhuluma ekuseni ukhuluma indaba yodwa enhle ma ehlukanisa uShembe noNkulunkulu abake baba khona
2: Amen.
0: Hlukanise kahle kakhulu
3: Kanti uyazi ukuthi uzokwakha indlaka akekho umuntu ayo.

siyaphela nanti ivesileli elithi izinyonga ziyasukuma lapha ishosha na nabazimungulu bayakhuluma sesiphuma ke ntongane ekuseni ke naphiya naphiya naphiya sasiyasifikeke la esiyakhona wakhiwe ngisho ebusuku amadokodo wavamise lokho yayivamisile nje ukuthi uma siyelinda afike kumiwe lapha kuhlwiswe ngabomu ifuni yangezulu kuhlwe kuhlwe kuphelele kuthi nya bese ngena ngamalambu lapha siziyawungena ithanda lokho-ke kunamaphafaza-ke laphana elinda umthetho wakhona amabululu ayengalumi muntu bake wagxoba nje uze sethi hey nanti ibululu selilokhuza uyakhiwa uyakhiwa ezibonakalisa unkulunkulu bakhe uma sifika lapha yamseleni sifika khona-ke umshumayeli umbazini ohambe sengumfundisi unomuntu osuke egoli ulembetha ulembetha umsebenzi wakhe ujulile uthe lapha kumbazini mbazini njengoba uthi uya kuNkulunkulu wena emzini wakini emseleni uyalibona leli bhuku engiliphethe uthi umfundisi umbazini engumshumayeli hey ngiyalibona uthi ngilithengile nepeni nanti ngilithengele ukuyohlola lo muntu ombiza ngoNkulunkulu wena oya kuye ulahle umsebenzi lapha uchitha isikhathi uthi uyobona umuntu unguNkulunkulu uyalibona leli bhuku mbazini uthi umbazini yakho uthi uyabona-ke uzangisiza ngokungiyalela indlela eyakini ngizawuhamba nabo ngizawuzikhokhela mina imali yami ngizidlele ukudla kwami nasekhaya kini unganginiki ngizawudlo kwami ukudla ngilandela wena ngiyohlola lo muntu sase sitheleka nesilwane sikamhlolo ase sitheleka nesilwane sikamhlolo sisuka la entongane ase sitheleka uma sifika lapha senza umhlolo ngazweni kwenziwe muntu uyabona iy'lwane lezi uma uhambahamba nazo wayibheka kodwa ungazijwayeli phela nje wena unothe imisebenzi laba besebadadana bayazi thina sesazi ngisho egqokele iyibhali ukuthi o uma egqokeleli yakulungile namhlanje kuyabheda akusondelwa athi sifika lapha wangena olunguza emnyango walingisinyoka wangena nje waphendula igandi wayesethi ngubane kwakusengigubane umfundisi umthetho kwayesengigubane ngaleso sikhathi kusengumthetho amanje ngokusemthethweni kwahlatshwa inkomo ey'nkulu wabuyela kwamthetho ngubane baba bapha abantu sethuka sokho ubaba ufuna abantu sifika sizawubakha kanjani ngubane baba bapha abantu mthethwa zikhali dambela wabiza zonke iy'sebenzi phangisana abantu sathi thina kwenzakalani azesibanamba abantu vele bayakhona kanti uNkulunkulu kugijinywa kangaka kungemiwa ndawo nje ubizwa yinto yakhe ayijahile laphana emseleni kukhona umama Thonsi angazi noma ukhona la emhlawuneni kasaza ngalova uyabe khona yindaba enkulu incwadi yalapha ekhaya yale ncwadi ekade ngiyifunda lapha izimpumputhe ziyabona izishosha ziyasukuma nabahlubukile uthi ke uma ethi abantu baphi bese beza abantu kweza abantu ngithi babahlanu baba yisithupha kwase kuqhamuka amakhosikazi ethwele uhlaka yuhlaka lokutholwa ngakumuntu kuza yuhlaka beza bathwele uhlaka kunomuntu phezulu bese sisukuma isilwane siyime sisukuma esitulweni sasihlala esitulweni esincane kabi nje sendwangana into eyithiwa pheshe nje yayikithathwa ukuyayithatha ejikijele lapha ayithatha ejinothi niyivula laphana usedlulile selapha kuphenda fika ithatha ijikijele lapha azange sasebenza nohlanule alithatha ijikijele lapha ho kwenzenjani ngubane baba bapha abantu yini lezayo yini le wesandapha yini leniyiphethe athi amakhosikazi baba umuntu yini yona le umuntu shinyanaje yini yona le umuntu yakuzokukhuluma yini yona le umuntu bathi umuntu baba inkosikazi yini yona le inkosikazi

azawuphendula bethi bagcina bethi isiguli kuthi yini so yini yona le isiguli bekani le nto la babeyibeka sukani babekudwamba la sukani sukani la qhelana yini wena wayesakwazi ukukhuluma enambuluka uthi umama Jonsi baba ngajabula uma ikhona baba kade ngagula sengayiqeda zonke ibhedlela angisazi mina ukuthi ngigulaphi amathambo ami kawasanyakazi sengiyinto nje ngisakwazi ukukhuluma silalele lapha sonke silalele la uthi kulo muntu yinto ngeke uzuyikholweke kodwa fanele ukholwe futhi into nje ngeke uzuyikholwe kodwa uzokholwa uthi kulo muntu hey sukuma usho twambeni sukuma shiswan samtholi nyangazu umfundisi uqephuze ngezelanga ekuseni kakhulu ngiqephuza ezenyanga izo yawugcina ngifika odingweni sukuma uyabona inyoka uma uyishayile ayikwazi iyayibe lokhu wenze njalo amathonsi phezu kwalolu hlaka wenze njena wabhuquza wathi sukuma uya lena siyaleni silwane siyale sithi masiyophuma ngasenyaweni sibuye sijeyi wena sukuma sukuma lethani lapha intuku nina lethani umshaye sukuma lethani base beluletha uthi bafike bamnika wayesembambisa nje wathi wakubamba la sukuma cha wase sukuma amadonsi asukuma wahlala ngezinqe ohlakeni sathi silwane angisho ukuthi hlala ngithe sukuma sukuma ume ngenyawo usho unkulunkulu walapha ekhaya usho unkulunkulu olapha ekhaya lolo fanele manazaletha siqhenye ngaye siqhenye sibe ngabantu abangaxabani kodwa kodwa nabangaqambelana amanga ngoba into embi kakhulu yilena kakhayini indaba kakhayini noabela lapha ekhaya funa siyilungise kakhulu wake wahwaqela unkulunkulu ulokhuzana uKhayini Khayini wahwaqela unkulunkulu wathabelwe enye into khona incwadi lapha amaHebrew 12 athi asigijimi wonke umuntu la esontweni gijimi ibanga alibekele ngoba umuntu nomuntu nebanga lakhe alibe oyisinokwe uyisinokwe ngoba uma uyisinokwe uhamba nomuntu oshesha uzowa yebo usinde nakancane uzowa ngisho imoto zidalwe kanjalo khona ezizinokwe zakhiwe uma uyifosa le moto igijimisa izofa vele kuzoba njalo nalapha kunjalo izakhiwo zethu zinjalo akusukumenyezwa mina kusabele wena iphutha elikhulu iphutha elikhulu lapha enyukhasela ngakumfundisi khumalo kwakunefemethize okwakusebenza abanewethu kakhulu kuyo inomlilo kunenduna yakwajobe yakwasithole eyayinesikwada esasifakwa ngaphakathi isikwada sisithenjisa ukuthi besebeza uqashwa laba bantu baphethe ngusithole bonke baningi enkanjini lapha abesethu sithole ku uyabona wayinika umoya wasezulwini abesebabuka babuka babuke abesethu hey woza kapho dodo woza kapho nongcono ngolunye usuku kwaphuma umzala wami waphuma adigelekece ngaphambi kwey'nsizwa zonke uzazi ukuthi ungcono bamazokhemla uzazi ukuthi ungcono wayesethula usithole oh nanga umuntu ongcono kunabo bonke wayesephuma baningi abantu abayitshentshi bangcono basesifubeni sika-Abraham singozi isikhuba sika-Abraham uma uyitshena wento usesifubeni ingozi enkulu uvele uzowa esifubeni sika-Abraham uma ungadaleka isikhuba sika-Abraham sukuma wayese sukuma mama Jonsi ngcwi ngenyawo emini langalibalele ngcwi ngenyawo we mama Jonsi yathi inyanga izulu bebuka abantu manje hamba hamba manje woza sami lesimbamba kancane yathi woza sami wayese hamba uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu uNkulunkulu ophuntshuthwayo uyabaleka futhi.

El chão macuena. Acabei de botar a banga. Eu acabei de dar tudo sano, meu Deus. Mas chão macuena. Macuena que conta de aqui o que se conhece. Ei, na mabele a tuji. Wow, be wala put pupu pupu pupu pupu pupu pupu macuena lo. Acabei de botar. Babe banga. O sebende goli. O eu fui ali. O que então me diz chão macuena? O que então mais não é? Yabu ingilozi yetu, yabu ya njena manje nje, umaunga lale sisaka, tupeke njindebe, loku kale mtaka wani sangenu mtekele. Kutule pati umusi, kutende kutwaka, akukonsha yotu mtoku ungo mnye la peka. Kutule gile, sikadelo na oza ukamba manga kambe lo mnye simbambe, soke sesu wakile na befundisi. Utizo zipriteki banda, shkanjelo wa mante nga na ma sikateni sesitupe ngishabafana abancazathi uyabona nini bancane esinizalayo hambani nihlale emuva nibalalele bonke la bantu abanedimoni lokuqhatha abantu babalalela abafana babacuphile baphethe ama-tape record kunjalo nje ngiyakuxwayisa nawe ungasakhuluma manje oba nayo i-tape recorder emva kwakho iyeke le nto endayitavukela asho njalo amaswazi athi qaphela le nto endayo itakujikela. Waisha suguma mamatonzi uthe uma suguma mamatonzi inyanga izulu ibika dithe ulukula makhosikazi awahamba landa manje kwasukuma intombazane yakwashezi khona lapha eka eyayinikwe inyanga yesuthi ayibhali mangaliswa nganoma isiyalova noma isiyenze njani omnye umuntu unika umsebenzi inkosi adunyazwe ngabantu abese khathala mhlambe nje bayidumaza bayitshenta iqinile bayitshenta iyaphapha ngangikhona sinabanye ithinya ngezulu mbila kwasa. Wena uzokubhala iy'mangaliso zonke ungagcina kwakheka ibhayibheli nezinduku lezi engisukumisa abantu mthetho ayiqoqeni sayiqoqa ngiyangiyibuze la kumfundisi umathonsi okwathi umasijaho mbekwa la kwasala ngangimfundisi umathonsi ziphi induku zomlando zibhalwe sekuyisikhathi sokubhala ziphi ngoba zangaseyigcwala ibhala nama-wheelchair aphi athathwa ubani wawashonisa apho ngoba yincwadi ekhuluma ngenyanga izulu umlando omkhulu lowo lona owazithatha akayibuyise siyayidinga zibuye size esontweni ngenze esonto mhlawumbe bayibasa nje ngoba kulukhulu ukusebenza into eqalwe ngomnye umuntu ofika akayazi uba ingatsheniwe ngoba ekade phambili mina bengincenga ibantu ukuthi akubuzwe bakithi noma ungakanani uhlakanipha kangakanani busa futhi othunyiwe musumphazamisa muyeke yithuba lakhe kuze angikhohlwa ngolunye usuku sukuma inkosi ilanga phakathi komzi wasekuphakameni ithi bafana ngiyanibona seniqine kakhulu kukhona bafana abaqinile la futhi asebenengilozi kasathane baganga ngomphathi uhlale ekudeni bazomqambela amanga kimi bathi yilokhu nalokhu abadala bayazi ukuthi kwathiwani hlaledeni lawo manga lawo agcinaphi na ithi-ke inkosi ngiyaniyala nanto-ke izwe ebhayibhelini ubusisiwe nibomtsheni uJohane nithi ngithe ubusisiwe umuntu ongakhubeki ngami uzawuthi awukhubeki ngoshembe kanti uyakhubeka automatically ekubuka nje umuntu emehlweni ehlangana nawe nje ubhekele ezinye izinto zakho ziyasho ukuthi uyakhubeka kodwa uthi kukhubeka abanye ngithanda ukuniyala kusho umnikazi wesonto leli sonto liphethwe yizwi elilodwa ngeke abe mabili amazwi linye izwi elibusa lapha ekhaya ngelikashembe sho njalo inkosi uJesu iyala abafundi bawo lapha ithi ningenze lutho ngaphandle kwami ningenze lutho lapha ekhaya senzile lutho ngaphandle kukashembe ngiyangizwe nje sokuneyinhlambana niyababonaka befundisi akuntoza lukwasho umfana lapha bezivimbezele lapha niyakhumbula ngonyaka sibulawa sishawa ngidi la phansi kwezihlahla abanye abazi ukuthi sake saqapa lapha.

0: angazi ke ukuthi kume kanjani incinweni zami ziyaphayiza zime iphayize zime kodwa ke ungayeki ukuzama 0604807164 Shembe is the way ngiyakhumbula ngo 2012 mangiye ngiyobika enkosini unyazi lwezulu ukuthi baba ngibona siphazamiseka ohlelweni osithumelona emsakazweni engangikubona ngaleso sikhathi ukwenze njani na hayi bese ngichaza bathi kanje kanje kanje hayi manje ngihambisani mina nale nkulumo eshiwayo ngoba njengoba ngiwumfana la ekhaya ngiyakwazi ukubona into ezoba inkinga kusasa ithi inkosi angithi akuwena owacela ukuthi ucele ukuthi basifakele uhlelo la ngathi mina baba yakumina kunaloko ibona wayesethi ho uyabona umuntu mekubizile emzini wakhe mayesethi hayi sengibongile ungakhali uhamba thatha amasakana akho uyihambele ngoba uyena osuke kubizile uthi ngokunjalo-ke uShembe suke ezulwini akehlanga namaphepha akehlanga nemsakazo akehlanga no-TV bonke basifice ngendlela sihamba kwaba yibona bathi bacela ukuthi-ke beyixoxe le ndaba sabavumela manje mase bethi-ke sekulungile hhayi sekulungile phela olalela lokho abakushoyo molo sanibona kuseni
1: amen
0: mfumayezi ninjani
1: uyaphila
0: hhayi siyaliphila lo nyazi lwezulu sikhuluma nobani la
1: ukhuluma nofikela phambi sabantu
0: yebo
1: ngisacela ukubonga uthingo la ngenzela isimanga engagula eminyakeni nje edlule la ngisiza ngiphethwe i-TB yomgogodla ngokunikela nje ukuba benikela ngasizakala angikaze ngahlinzwa nhlobo
0: i-TB yomgogodla hawu siyambonga uShembe ungasuki kuye amen amen ngiyabonga kakhulu kulungile 0604807164 umuntu nomuntu unento yakhe ayiphethe uShembe amenzele yona akuxoxe wena namhlanje umsakazi izwi lomzansi sawubona ekuseni
2: ngibingelela mfumayeli
0: amen ninjani
2: yebo ukhuluma nobabushinga ndodana mshumayeli
0: yebo
2: angikuzwa
0: ndodana mshumayeli bani
2: umshumayeli ushinga
0: umshumayeli ushinga muphi lo wesakala amadumbe ushinga lo wesakala amadumbe
2: umkhulu wami umkhulu wamtalake lo
0: ayibonge inkosi amen
2: yebo amen amen angibonge nami ngizikhokhela inkomo yonyazi cishe yangiqeda imoto la emabridgini emngeni ngesonto nje lelo siphuma kulona ngithi nje nama ngazi kwenzakalani ngabona nje nemoto seyiphenduka kodwa ngathi shembe ngayiboni insimbi ngayiboni futhi siyibuyise masenta yomgwaqo ngithi angibabazi ukukhulu kukashembe ngoba ngabe iphelile and yona engisebenza ngayo
0: wawukhumbulile ukuthandaza usasuka
2: ngiyathandaza
0: kodwa ngaleli yelanga leli lengozi wawukhumbulile
2: ngiyengithandaze kwesinye isikhathi sami uma ngiphumele ukuthi ngithandaze emotweni
0: ngaleli langa lokusinda wawuthandazile ngalolo suku specifically
2: ngangingathandazangibengifisa
0: leyo ndawana nje kuphela hhayi iningi ishinga ethi cha ngaleyo

0: khona ngangingathandazanga.
1: Ngithandazanga.
0: Shemba senzele umusa. Ungakiyeki ukuthandaza mawuhamba.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sibonge umshumayeli nakuzonto inhlonipho asinika yona sambile sekuyena. Asiyabonga, siyabonga, siyabonga.
0: Awuzonto mmeli.
1: Uqhubeke njalo. Yebo
0: mmeli. Ah, siyabonga mfowethu. Siyabonga shem.
1: Amen.
0: Ngiyabonga kakhulu. Ya, kulungile. Uma unenhlanhla uyakhunjuzwa. Ungezwa ngento njengenyoni. Sawubona ekuseni?
2: Yebo sanibona umshumayeli wenkosi.
0: Ninjani?
2: Ngonyazi lwezulu ngiyaphila.
0: Amen.
2: Uthe mkhosi mthembu lo la ephlini.
0: Yebo.
2: Hayi, uShembe uyisimangaliso. Ubuye wasiphinda futhi isimanga sakhe somkhulunkulu bakhe sokukhombisa ukuthi yena uvele ezulwini akasiye wasemhlabeni. Izolo. La uhlangothini, bekade ngingekho-ke, bengade ngisekhaya. Uma ngibuye ekhaya, ngolisini. Sengiqala ukusebenza-ke lapha engisebenza khona. La uhlangothini ngamalisandla esinqumekile emzimbeni ma uyela mangasezansi nje la uhlangothini. Kuvele kube nobuhlungu okukhona kungazuthi engishayiwe. Ibe buhlungu le nto uma ngithi ngiyanyakaza nje kuvele kuthunukale ngaphakathi engathi ngishaye ophele ngaphakathi. Kube buhlungu le ndlela yokuthi ngakuba mna ukuthi ngiyakaza. Ebese kuqhamuka ubaba bese ngiyaguqa. Bese ngithi ngisho ngithi uShembe uzungikhumbule ngingasho ngenhliziyo ngisho ngiphimisela ngomlomo angibuki ubaba emveni kwalapho ngam kuyani ukugula sindile manje ngisenalutho ngalo uShembe
0: uyibonga inkosi amen phila kehla kulungile sinikeza omunye 0604807164 izwi lomzansi kanti ke uhlelo Shembe is the way. Asilalele ukuthi ke ikuphi yena afisa ukuxoxa kwenzela uShembe molo.
3: Ikhuluma lenkosi yaphila ngoba.
0: Selphile lo nyazi ninjani nina?
3: Uyaphila. Ngikhulu ngikhathe ebusuku ebodwa. Ngithi ngiyani. Yaphethile maho ukukhuza. Ukhiya asinathi thathe inhlangano sikhona. Ngibacela kune ivonolo ekhona. Umama umthole ngivunulo olahlekelwe ivunulo yomama odayisa yabuthe icela ngicela umshumela bayande
0: amen
3: kanti yintonsiyo yatshiniwa uyitholile yayibeka
0: uthe ukuphi umama nendawo
3: ma erethile uthiwa ngumhlanga rokstrive
0: uthiya ngomhlanga rokstrive ngicabanga ukuthi ke bazowaza bahamba ngakhona nawe ulahlekelwe imvunulo akakayofunela ngakhona
3: Yebo,
0: Amen. Siyabonga kakhulu.
3: Kakhulu owesifazane ngumuntu wesifazane.
0: Oh, imvunulo yabesifazane.
3: Yebo. Ahamba njani. Ngoba uthi ngabantu abayintontini bazintshinga.
0: Umuntu phela akayazi umsebenzi wawo, uthatha into angayazi uyayilahla.
3: Uyabona.
0: Uthole njalo wayewazi umsebenzi wawo ufuna ukwenza, siyamehlula, iyamshisa.
3: Uyayibona ke, wayazi.
0: Ngiyabonga. Amen, ngiyabonga kakhulu manje. 0604807164 izwi lomzansi Shembe is the way. Isabatha ke namhlanje. Ngenhlanhla ke leyo thizeni. Umcacamezelo thizeni. Yisho njalo inkosi inyanga yezulu. Ithi mhlambe phela siyongena ngaleyo nhlanhla leyo. Encanyanyana mcacamezelo lo. Sengithi ke kusasa ke omame kubageje kancane lokho kuhlale kubaphathe lokokuthi yisabatha isifungo futhi uvuka nathi futhi kubageje nje kancane cishe kwabaphinda kulungileke 060 480 7164 izwi lomzansi sawubona kusini. Oh, phephisa ke nxese ivele nje kwathi yaphe kwase kuyacima kanjalo molo sawubona kusini ukhona
4: amen
0: amen njani
4: siyaphila ngokushumayela
0: yeah
4: kumayo
0: kusana daga kodwa ngathi ukhulumela kujanyana kunokujwayelekile kodwa ungaqhubeka mhlawumbe uthi qapha
4: hey

Pasa niya suwag, patiyagi na ba nga niya, ba doon alas. Kaya ito ba may mbuza na o, o ay ko na sa ati. Pwede niya, ito ba, uy, pwede niya, nao ni sa ati. Niyo sa ako. At ako ba ba suwag lang doon. Kaya tayo na ako, ay ako pwede na ito, ngalay matuti. Namatota, ako nang tangan ng suwag. Nama yang kau orang untuk si peri, ini peri yang jangan macam. Hei, kita nak semua ni, tinggal ya sembilan dua ini, ini pas. Mengenai, esok ni dia siap.

Ekumelang sukumana ukubongela. Nesibusiso esikhulu esefela phezulu. Amen. Sibe ngabe ngizwe ukuthina. Kuye siyibona impilo yakho nenyanga. Ngibazohamba emhlabeni indaba yasento abazobizwa ngelapho mina nginetate enkulu ngoba ngingathelile kuyona nayithinta nayibona ubona nokuthi lo muzawula abanye bazibiza into abazi kodwa bazi lo muzawuki into abazi kodwa yena sekubheli kulo mina nginentanta ngihamba kuwona ngithi sendingathi uNkulunkulu angangikhumbula nithe anithe konke nifisayo.

0: aposentadoria. Outro nos cabeçar. Quando nos cabeçar. Não me dava e me dava.
1: Também dava e me dava.
0: Antes disso.
1: Antes disso. Dava lá. Iskatsa akhona kini mbayisiwa kona la. Uba mkhulu baba lesikhathi isiwa la. Lo mkhulu baba lesikhathi isiwa la. Kodwa baba azikhona ikhaya sinta bani.
2: Amen. Hayi
0: Amen. Namhlanje wathi ubaba mkhulu uyobuya inkosi isitani nami namhlanje siyagoma njengalala inkosi isitani
2: oyincwe
0: mina ngiphathele kabi nje emanazaretha uma ngabe ngimbona niyihlalantala Bimbonan bang mkhulu. Nibanga ide ngasiyanga nayo. Kusade nalimesa lalu Eta bazo esikira kumakaya na makaya. Ah, ni iya makaya, ni kato ngile ngudu. Ngoba labo bonke abahamba sanda wakhiwa lo muntu kusalo muzi ngoba nalaba bashaya ngoba sizibabusisa

0: right. Yabo. Eh nanokuthi nje ungene esitolo uthenge. Yes. Ku right ku wrong ngoba phela manje mhlawumbe umoshima. Ngoba mhlawumbe uma unayo phela kunalutho futhi nakhona. Ngoba ngisho ukuthi bakhona abantu engibaziyo abangenayo inkinga nje at all ukuthi bakhiphe imali zabo. Umuntu uthi lana ke silungile. Silungile sithana sami ngedwa. Hayibo. Hey ah. Ngihle nawe khona nomakhelwane wami ke uDumisile Maqinisa noma kanomzikwa BMLaz noSis Nonhlanhla Xule Waterloo ngivale ngivale ngoThemba Mbatha bese ke bathathwa umabhodla omkhulu kunabanye. Alright ke thank you so much ke bese thi ke ngiyabonga i-stress ngisiduduza ngezwi lenkosi bese ngiba right. Ah kwazi kwamnandi ukuzwa lokho nkosi yami. Kuyenzeka umuntu athande ngempela athi cha ngiyisontweni ngiyokhuleka. Ngiyokhuleka futhi mina inkosi yami ngoba angifuni nje sileshonale nale nale. Angibathandi mina abantu abangalenzi iqiniso. Ngiyajabula ukuthi umlaleli uyasho impela ukuthi yena usidistressa ngokuthi asiduduze ngezwi lenkosi bese eba right. Shuthi kuyamsiza futhi lokho. Leyo ukuthi abantu baye esontweni. Ba GF usevala lapho benenhliziyo ezimbi. Yo, eh. Mawuzazi nje uthi nawo wabane babo lawo into engibashoyo. Awuzama ukushintsha indlela zakho zokuphila. Ngoba ngale. Ho! Noma ngingazi kwamina. Uma ukholwa uma ukholwa ungahlulwa i-stress umabhodla omkhulu kunabani umabhodla kwamashu ka J. Right ke thank you so much ke mabhodlisto. Right ke ake ngenze kanjena ke cause nanku sami omune kusama umlaleli njengamanje naye khona afisa ukuthi
1: sawona sawona umsakazi wami njani kodwa umsakazi angithemba ukuthi uyaphila. Msakazi ngicela ukuba anonymous. Msakazi wami mina nje okungistressayo nokungiphethe kabi msakazi. Ukuthi nje msakazi ngiyabona ukuthi sengikhulile ngoba sengino 40 manje. Kade ngihlanganisa u 40 nje. Yabo. Kulonyaka. Manje ngiyabuka ukuthi msakazi ngihlanganisa u 40 nje anginayo unkosikazi. Umuntu nje wesifazane ngithi unkosikazi wami. Yebo ingane nginazo umsakazi. Nakhona futhi sengizamile ukulobola. Sengizamile ngoba ngiye ngalobola ngina 29 years. Ey kwahlulekeke intombazane yathi nengane eyodwa kanti inezingane ezimbili ifihle enye ingane ingaphuma kuyona. Ngaphinda futhi ngithenga ne 35. Ngalobola futhi enye intombazane efundisa kwesinye isikole ngala emakhaya esasifunda naye le DUT kanti le ntombazane sekuyaba uma wayo usengibizela inkabi ngoba uthi yona kuphela akasafuna ukuthi yoba umakhoti kodwa useshintsha sengilobolile msakazi. So sengisho ukuthi izinto nje lezi ezingiginile empilweni yami nje ezangakhela i-stress. Manje ngiyabuka isikhathi siyaqhubeka. Yebo nginawo umuzi, zikhona izingane, ngiyayifundisa, ngiyayiqhokisa, but iproblem manje unkosikazi uzogada zona. But manje ngibuka futhi nangendlela sokuyiyona. Abantu besifazana abasafuni ukuthi babe umakhodi manje. Sebeyiphuzela nje utshwala. Manje iyangistressa leyo nto umsakazi. Ayikho into engistressa njengaleyo nto. Ungabe nje nophathini wakho nje oqondile. Wazi ukuthi ubambisene naye. Ngiyabonga uzwe mzansi Stanko.
0: Ey, waze wangijulisa. Ima ngizobuyela kuwena. Ngizafisa ukuthatha umlaleli la sawona kwizinto mzansi. Okay. All right, ngiqeda ukucisha. Ey bo, ngaze ngajula. Oh, waze wangijulisa bhuti wami. Yazi ukuthi awuwedwa lapho. Ngiyeza nje kuwena ngisafuna ukukhuluma nawe. Kwizomzansi sawubona.
2: Sawubona ngani yami.
0: Niyaphila baba.
2: Ayi ngani yami ofe. Hawu moya namhlanje ungami ngifona ngiphindelela kabili kanje.
0: Bengisajulile nkosi sami ngimlalelo lomlaleli wami uthi ayibo.
2: Cha Uyazi ukuthi into edalo ucingo lakho lishawo.

madoda nkosi yami sifela maqalo baba sifela maqalo yise abazalayo isikhathi njengamanje 13 minutes after 8 o'clock ke sengihleli naye nkosami ubhuti omdala eyi nankosami ngendlela engihlonipha ngayo bahlobo manje ngathi hawu bhuti

0: ngimalembe ukhalipha nina bakashaka ngisabuthi ushanga obushaka inkosi enkulu yasemashobeni nina bothi kulaba fazi banomgabha emtshobe emcofu yabethi ushaka ulibusa bethi lapho nakanolunethezeka khona nina benyathe jama ngomkhonto phezu komfula omkhulu umzemvubo ningisize emampondo nani bafake ngamthinti bogambushe mani mthintile niyakuba sengithinta uphunga nathinta umageba ngibingelele izilomzansi ngibingelele emsakazi dadewethu igama lami Musaliwa ekhaya kusempangeni edondotha kwesakamthetho nansi ingoma ngifaka ngayo ebizwa nge-national anthem.
1: Yeah.
0: Kuthiwa la industry yamabhinqe sine national anthem ingoma eculwa ingane encane eculwa umzali eculwa intanga yethu ewuphila ephila eminyakanye ngacabanga ngeze kubhubha umhlaba ngoba ikhuluma ngento yamanje nangenkathi ezayo nangenkathi edlule iphethe konke yes. Ayi le ngoma mfowethu ngiyingiqamba manga ngiyibhala noma ngiyenza amacala obaba akaze ngicabanga ukuthi ingenza ngale ndlela yenze ngakubantu noma ingathola indawo kangaka enhlizweni zabantu. Ngangiyibhala nje ukuthi ngoba ngumfana oyigoso ngabhala ingoma ecacisayo ukuthi ingoma yegoso.
1: Yebo.
0: Kanti lo mlayezo ongako khona uzoyicinyela wona indawo kubantu. Ayi mfowethu namanje noma ngakhipha i-album kodwa ngaphambi kokuba ngiphume e-stage mangingayidlala ngaleyo ngoma abantu bayicela.
1: Yebo. Impela ngoba nami ayi yabona lena ayi ngidlale ngoba nami ngiyibonsi ayi yona ingoma mpela wephutisalo yona.
0: Ayi signature yama mangakayidlali msizo ungakamdlali Saliwa mangakadlali amacalo bawo.
1: But Saliwa nkosami njengabanje umlaleli oqala nqa ukuzwa othi okay ngiye ngizwe kuthiwa khona uButi Saliwa ngiyazizwa ingoma zakhe but uButi Saliwa ubani usuchaza ukuthi usuka empangeni konke lokho kodwa awusibuyise nje emuva empilweni yakho ungakangeni la kwi-industry yomculo nokumasiculo umculo wemasikandi.
0: Usaliwa ke usibukeli elikababa ulikamama ngoshisa umbango elikasaliwa liqhamuke nje seliqhamuka ngobufana nami ngikhula ngumfana okhulele olundi kwesikamlaba emahlabathini ngafunda khona iy'kole ngaze ngawuqeda isikole high school cha impela ukhona umalusi.
1: Ngathi
0: mangibona ngithela umqhele ngiqoke imbatata ngiphethe ihawu ucabanga ukuthi nganyula aqhaba phela wona amaklasi okwakumele ngiwafunde.
1: Siyabona.
0: Kwase-ke umuntu egudluka eya ngapha kwesakamthethwa eqiniso nje ngikhulele engomeni ngikhula ngaphansi kwamagoso singabalo baba masinia dubazane othitshela imdlinti onkashankasha emlaba oqhakeza kodwa igoso lambe umfokaduma udilika mthangala ukhuluphala stoxini phansi enhlungwane mina-ke ngikhule ngengoma ngithanda imicimbi yesintu memolweni kuyaziwa ngizofika ngizovuma esemkhehlweni namanje kuyinto engisayenzayo.
1: Okay.
0: So kanti ekhaya kuzoba nodadewethu oculayo uNdoni.
1: Oh uNdoni.
0: Shuthi mangi lokhu ngivumise lokhu ethi hayi futhi awukufake lento oyenza emcimbini yasemakhaya. Awufake ngomeni yami eyodwa. Okuyena umuntu oyaqala ukukholelwa kimi ukubona ukuthi mhlawumbe ivoice yami ingayenza into engathandwa abantu. Ngangena kuma feature kusuka 2013 uNdoni eqala ukucula kwaze kwabo 2019 sengisempangeni kwesakamthetho.
1: Yeah.
0: La ngiqale khona ukhip album ethi Mkhuba Ejongo 2019. Yes.
1: So ke lento yenu wathi moya iqala wena baba wayiqala ngesimo sokuthi una buti nishaya ingoma.
0: Isuka nje emagosweni nje kahle kahle. Njengoba uzothi usale uyigoso. Ngathatha lento engiyenza emahlahleni ekhaya makuyingoma ka December nasemaceceni ngayisa studio injengoba injalo. Ngafike ngavumisa. Njengoba uzo nje mangingena ingoma zami ningiqala ngivumise.
1: Ayi ngizwa kahle kakhulu webhuti wami ke nakho ke phela bhuti kuma socials ke manje umuntu uthawa uBusaliwa ithini into shadile ithini into nanginolwane lalumile ukuthi hayi hayi sesiyangidida thwani ya thwani ibhoto niyani yapheka lapha ebhotweni
0: mina yesisi industry ngiyi-understand kanje ukuze ngingapheli noma ngilaste.
1: Yebo.
0: Ngimbili ngiwusibukeli umfana kandunakazi onormal ofana wonke umuntu ngiphinde ngibe uSaliwa wabantu.
1: Yebo.
0: Ngiyaqinisekisa ukuthi indaba ayikasibukeli noma impilo kasibukeli ndunakazi ayihlezi ikhaya ayinike ekhaya.
1: Yebo.
0: Kunezinto nje kasibukeli ndunakazi umfana ndunakazi ezokwazeka ekhaya mhlawumbe usuyoyithola phela ngoba ngiphinde ngibe umuntu wabantu. Bese futhi okukaSaliwa wabantu akuhlezi kunika abantu. So uyothekwa impela zinto asiyiphendule noma siyazeqa kanti siye sesibona nolo sekuyeseyithinta ikhaya sekuyezegceke yabo. So kodwa-ke

0: siyabalisa
1: ngoba nangu siya 164 nangu mlondi ngobo uthi yeshe nangu mamntwana nangu siphelele enqele nangu uvume ezitha nangu seluleko nangu sine ngiyandibingelela nangu buhle mthembu ngiyandibingelela lapho stofu ngiyandibingelela sathi awu bavele babhala bonke
0: I'm going to go to the house.
2: Uyaphila mfowethu.
1: Siyaphila mfowethu.
2: Wo Saliwa.
1: Yebo.
2: Angiyanga amafubi ngina. Ake ngisho ubathanda abantu kodwa ke phela abantu uma besithanda bathanda ngendlela ehlukene. Akukho okukhulumayo ingacoshile ukuthi mina kukhona. Yabona nje sengicoshile. Ngiyakwazi vele. Kodwa uyalandelelanisa ngisini. Imvula ayini imvula inetha noma ubani. Kodwa lezi zinto ovezayo ayifani nemvula enetha wonke umuntu yabo kodwa ke ngithi mfowethu iy'nkulumo zakho zi-right awuyinsalela mina zingikhumbuza eziningoma ey'ndala zakho yabo zingikhumbuza lana okhuluma nje no-driver ematekisini yabo into yama uyicula osali wawuvele ucule nje ucule ngoba ikhona into umuntu avele icule ibe mnandi kodwa uthi uma uyilandela uthi hayi bayithanda abantu vele ithi ayifani nekwaito le nto ngoba ikwaito layo ikuyenza inkinga nje umuntu uma ingene estudio sakhe otho wo wo ube
1: sekukhalinzanza
2: abantuijabule yabo angisho ukuthethini kodwa ngisho kukithi alezo izima zakho ukusukela nje ama-albhamini akho onke yabo anomyalezo ngengoma iyadlala kakhulu emhlabeni wonke idlaliwe kakhulu yabo idlalwa nabantu baza amapolitiki amaqaluba
1: eyi ufake ngayo dadewethu amacaluba
2: ukuthi ngoba isingaingoma ma bengafuni ukumdumisa umuntu bemvume nje bekhuluma thina besizizwa la bekhankasa ngazo behamba behlabeni yonke beyidlala
1: ngisho
2: la inanda imawuli
1: ngikudle
2: lapho umuntu uyizidlala ingoma kaSaliwe ngisho ngithi awe angakithi le nkabi le ndlalo wayo
0: awu madoda
1: uyajabulisa
0: umpangeni
2: hayi lungile mfowethu ngiyabonga kube nosuku oluhle sizokubona imini ujabula kuyashintshana la inanda imawuli le ndawo kuthiwa Freedom
1: awu madoda ujabula kuyashintshana wazamagamensi ezosisi ngiyathobela kakhulu ukujabula kuyashintshana
0: kwana umuntu kasemlalela ethi ngiyakhona kaSaliwa uMazungu siyabonga kakhulu Nkosi yami
1: siyajabula ngenza wethu
0: angimazeni awu lo awu kodwa ibrazo leli Nkosi yami lifele libhalele phela lithi delete angazi angisazi but ke bhutisale njengamanje umuntu othi eyi ngiyafisa nami nginekhono ngiyafisa ukuthi nami ngigcine sengifana njengobhutisale ngibe out there abantu bangazi bawuthande futhi bawuthokoze futhi umusic wami ungathini lapho bhuti
1: dadewethu angiqala nje ngikhulume nabantu abasebancane abafuna ukucula umasikandi noma abafuna ukungena kwi-industry omculo bazongihlupha umuntu bawethu futhi I'm sure ku-live uyangibona angazi ngiphazamiselani ningifonele kaze ngiphuma ingane zakwethu hayi manje mfowethu eqinisweni kulula ukucabanga ukuthi uzocula nomzwa kubantu bekuthanda
0: yebo
1: kulula futhi ukushiya into oyenzayo ngabe uyafunda noma uyasebenza ukuthi uzophila ngomculo ungalingi kwenze lokho ma ufunda funda uqede udlulele emfundweni ma ngithi uqede esikoleni yemfundo nephakeme uye uqede emfundweni ephakeme bese uba nomsebenzi wokuphila umculo uvele ube i-extra income ngoba dadethu umculo anayo iqiniso.

0: Umculo usunama favorite manje.
1: Yeah.
0: Engayishaya kanjani noma kanjani umuntu ingoma kodwa wena mawuphila noSaliwa obviously uzomnika uSaliwa amandla angewona wakhe. Ngoba mina ngine connection nawe. So abafuthu abaseyikoleni abasebenzayo abangakiyekiswa umculo. Akulula dadodwa umculo nifuna abantu abakwazi kubekezela njengathi. Abaqiniselayo. Hayi ukuthi kuhlale kumnandi siyayishuba nakuthini. Kodwa siyakwazi ukuqinisela ngoba sinalento yokuphila sinaye nje umculo kuphela. Bese hey abafutha ake bephume idakamizo yintata wethu intsha. Ukuthi umfana omncane umuthuba umfana ubhodla ialcohol bu. Uyabona umfana ukuthi ayi kunesidakamizo sisegazini. Engathi nje ingane zakho umuntu futhi manje namahloni ayaphela amahloni njengoba uphika ukuthi uyosicula labantu uziphila ayophela amahloni. Ngingena kabili kathatha stage izongena le. Akungabe ukuthi ngempela wena usuphila ngotshwala, usuphila ngesidakamizo. Yilokho nje ngikutshela ingane zakho ethi isencane ukuthi ake zehlise otshwaleni. Zehlise idakamizweni. Umntaye nje ngegazi lakhe ayikubantu kuzojwayeleka manje namahloni kuzojwayeleka.
1: Ayithembu muntu
0: ngane wethu.
1: Hey bhuti wami ngicabanga ukuthi njengamanje umlaleli la ekhona nobe ofisayo yabo nje amazwi akho especially isimo sesendaba yokuthi khona umuntu othi ngiyathanda ukwenza into kodwa manje nginamahloni akumese nikwe ithuba bese ke ngena vese ye straight kutshwala kugcina sekubhimba nalokuthi okune futhi fa sikhulume la bhuti Saliwa isimo sabantu labo uthola ukuthi imali ke bhuti Saliwa seniyayithola ke mali igcwele manje uyahola uyabhukha la left right and center nje usuhlezi ubhukhiwe kwa manje ke bhuti Saliwa unesimo sokuthi mose uthole imali yintombi eyiningi utshwala imoto ebiza ukuqhwa kakhulu uhamba manje sesikubona ubambela ba yabo laba kuthiwa ushuthe nawo phela ngoba fanele kucace sengigqoka la mina manje leyo nto leyo has affected a lot of artists bhuti Saliwa to an extent where abane sezise abasesisa kuqasa abadonethela because yabo i lifestyle bebeyiphila ihamba hamba iphele noma khamba hambe kubhimbeke yabo mhlawumbe ngizohlambe kwena nakhona encourage abona futhi mhlawumbe yini esingayixoxa lokho ngoba into eyenzakala lapho futhi futhi ngekwenze lutho omuntu uthi akakhe ngisho wakhe
0: dadewethu umculo i career wakhula iya ngokuphela akunama benefits la
1: yebo.
0: Uma ngabe usesemehlo nabantu engathi kodwa na abantu esisebenza nabo abahleli bomcimbi noma sipala bengasenzela iqiniso ngokusikhokhela ngoba dadewethu ibhlungu lento kaMasikandi uyaduma igama libephezulu ngempela ephaketheni kungekho lutho ubonakala ugijima kumapost umcimbi ungakhokhelwa imcimbi ngeke kungabe muhle mfowethu uma ngabe igama likhula ithemasti ukuthi bamuhle phakathi kwabantu awuthi ukhula abantu bebekubona ukuthi uyena ngempela angathi usaliwe ekhula kodwa ngihlezi ngidabukisa mase kumele ngiqoke phakathi kwabantu uma ngabe usenhlanhleni ukuthi vele artist uyakhokheleka investor mfowethu ngoba uneyingane unomndeni kuzohamba i-career kuqhamuka abantu abasha abashisayo kube ngathi uyalibaleka futhi njengoba sekukhandwa le mculo ihamba nomoya uzolibaleka kalula. Uyazi udadewethu kwamanye ama-genre khona umuntu owashaya ingoma ngo-2005 namanje usadla ngayo cause ushaya i-classic music ukuba umgqumeni sekhona ngabe namanje usadla ngontuthuko yango-2003 usadla ngo-SMS kango-2009 ngoba ibeshaya the classic music lo mculo uhlala egazini ume ungapheli ungakhohlakali manje njengoba sekukhandwa lo mculo nje wamanje womoya okhishwa womunye ukuthi urelease manje kuthiwa pupupu ngolwesithathu kuqhamuka omunye sekukhohliwe wena invest ngoba kuzophinda kuqhamuka abanye abafana abashisayo kukhohlakale wena. So uma ngabe uyi-artist elisenhlanhleni lokuqashwa uyithole imali investor ngana wethu ukuthi kuphela ne-career impilo ikhona
1: and ngiqhamukile webhuti Saliwa
0: nemshwalense ke ibalulekile
1: yebo
0: enye izinto esingayinaki kodwa uma usubona kwenzeka kuba khona umkhuhlane yabo okubalekile umshwalense ya izinto ibalekile mfuthu lezo kodwa kancane kancane sacela omasipala abaqala abahle bemcimbi besenzele iqiniso uma ngabe besiqashile besikhokhela
1: hey ngosiyami hey bhuti Saliwa ngicabanga ukuthi hey nami ngifunde likhulu kuwena namhlanje ngilalele nje nami ngila ngomsakazi inkosi yami nabalaleli ngicabanga ukuthi bakuzwe kahle nanokuthi ke siyabona ukuthi impela le yamelu ibalekile empilweni yonke umuntu yamelu lati ikhulu ukuthi melu Ngisafuna ukuqeda.

0: ngiyayizwa le nto engisho Saliwe. Khona into ikuthinte, ikuthinte umuntu uma eyikhuluma uze uthe yakhuluma nami kodwa uthi Jehova wena wasiye ukuthi wawungibekeleni. Luke lwathunyazi ngelinye ilanga lwathi madoda iy'ngane uma niyisala ningayiphiki. Uboyivuma ingane, uthi uma usuyivumile wenzela ukuthi wathi nani madoda. Uma ngabe ingane yakho izalele ekhaya, woyithatha lengane uthathe imbuzi yemsamo ufike ukhulume nayo utshethe lengane singiyala ekhaya. Ngoba ngelinye ilanga lengane yona eyovusa lomusi usufile. Umshana uyena okekhangavusa ikhaya, umshana ikhaya lingasenabani, kube uyena olivusayo athi ngivusi komalume. Uthi othi naye-ke manje sese eyi ngane zami nina eningabafana ngiyanicela. Iy'ngane zenu noma ngabe uyazi ukuthi awunalutho kodwa boyivuma nje egameni lokuthi ingane izasi ukuthi mina ngingwala Saliwe.
1: Qedile mzali sikebayinxaxa ngelinye
0: ilangaulakhulise ngoba zakho ziyasakha ziyasakha. UNkulunkulu akukhulise. Ngiyabonga, nisale nenkosi.
1: Siyathobeka mzali, ube nesabathe elihle.
2: Sabonga ma, thank you so much. Hayi uyayizwela ngebhoti wami.
1: Ayi wakhuluma umzali mthi, ukhuluma umzali
2: kunjalo nje. Unfortunately
1: mina ngidingakhintsha, kanti kuko ngisho umzali uyathintela.
2: Hey ngisho umuntu omdala ukutshengisa khona bhoti wami ukuthi cha usebenzile.
1: Na siyabonga kakhulu.
2: Hayi ke akuyona inkinga Nkosi, usikono siyavayelisa usikono yimini.
1: Cha angivayelisi dadewethu, bese ngishiya umlayezo kubantu. Ngibonge nje kakhulu kuzo mzansi ukuhlale lisinike ithuba elihle kangaka. Sibonge nani basakazi ukunika amaciko. Ngeke ngabona ke wakhona lo mfana wami engimshaya njalo stage ubawuphi. Ngeke ngambona la ezothinta ithintuli. Ngizoqhamuka inkosi phela kufuna.
2: Bhuti wami omdala ngithe wazasondela.
1: Angithi ngizoqhamuka inkosi kufuna kuqale kuhambe insingi zizayo phambili ziphula amazolo. Kahle kahle na ibeyile mbongo la egibela uJesu uzogibela phezu kwakhe ke manje. Eh bezolunga lamahlaba
2: ayixoxa.
1: Ngiyajabula ukuthi nibize umntwana wami omncane bahuphe engimshana namhlanje ekade ngimshaya emabhida. Ngihlale nje ngimshaya isigubu sami sezayona. Ngithi ke bafethu kuba indaba ngelinye ilanga dadewethu. Abantu abathandanayo njengamanje abanengane. Ayi ake bengavumi ukuhlukaniswa ilutho.
2: Yeah.
1: Dadewethu iyaphela indle kwagogo. Ngokuhlukana kwabantu abanengane. Okushuthi umsamo sizoba sizokhanda izizukulwane esingezukuba nampepho. Kuze bayindaba elula ngenxa yesikhathi dadewethu, kodwa ihlaziyo. Abantu abanengane njengamanje abathanda nakho abangahlukaniswa izimo zasemhlabeni ezisangakwazi ukulawuleka. Ngani ngoba dadewethu njengamanje sisebudlelwaneni obusha. Sibekezelele amaphutha esawashiyela abantu esasiney'ngane nabo. Ngoba sesiyabona nje nohe phela manje kushuthi sigcina singaganizi ngayo indawo. Kodwa sihleli nawo lamaphutha esawayekela abantu esaqala nabo ukuthola abantwana. Understand? Indla kwagogo izophela. Ezukulwaneni sesithathu kuya phambili emizini eminingi izobe ingasashisa impepho. Ngoba le ngane engizalayo ulini ugane kwenye indawo. Nami ngikana omunye umuntu. Iyona mhla yakhe umuzi iyoyibeka indlu kamawayo okuyindla kwagogo enganeni zayo. Ngeke phela uyibeke indlu kamawayo egane kwenye indawo. Uyabona ukuthi umsamo siyaqala siyabulala. Inzima le ndaba kuyobe yangelinye
2: ilanga.
1: Noma ngiyibhala ngengoma kulungile.
2: Hayi akunalutho.
1: Kulungile papayini. Sibhale TikTok. Kulungile sibe papayini, tuzi papayini. Makhona ube papayini, papayini, papayini.
2: Sabonga kakhulu Bhuti Saliwe Nkosi yami. Ake ngikhiphe Nkosi yami ngayo le ngoma
1: lezi.
2: Insalela Nkosi yami.

0: Awuswani madoda izinsalela awubakithi inkosana ubutsalile inkosana ethi izinsalela esikhathi njengamanje 53 minutes before 9 o'clock which is 7 minutes before 9 o'clock before ngena put makai ngena inkosana after that olobi lobo umsajero oh hey ah nxa sihlale amnandi kakhulu wena ubutsalile inkosana besihleli naye nje echaza lokho hey cha no nokufunda nje izinto umuntu umlalele ubone ukuthi cha yazi abantu hey cha umqondo womuntu uyajula umuntu nomuntu nje madoda hey cha siyabonga webhutsaliwa la ukhona uhambe kahle thank you so much othi ke ngibambe nje oh nanokuthi inkosi yami umngane wami usithela phaya nabakithi lokwethe nje ngivule iradio ke manje sengivanga ngavula iradio nje esitolo angasi upake phi ke kodwa la upake khona inkosi yami ube safe ngoba uthi upake manje eitolo umngane uvule iradio uthi nje isekugcineni umuntu nomuntu ophumayo ongena esitolo uyalalela phi sizomzansi ngiyabonga kakhulu Aya ngitsathe nje la aba okay ngiyakhumbula umuntu umlalela uthe ngeke ngibathola abantu kodwa yazi singinabo nkosana futhi ngeke ngikwazi ukubaqeda ke manje kodwa ke ngibuyele emuva ngiyela ngicawuthi lo bengakamdlali nazo ke ake ngizwe inkosi yami bakithi lokuthi uthini ngiyakhumbula impela ukuthi ubethe umlaleli ngeke ngibathola abantu abathanda ukukhuluma ngeenkinga zabo Ekhulumeqiniso futhi nakhona.
1: Molo msasazi, molo sisi. Sithembe yaphila. Mina i-stress sami nje ngisikhipha ngokucula. Angikwazi ukucula kodwa indlela engihlabelela ngayo ngingena i-chorus emva kwe-chorus. Ave ngihlabelela ngazi baqhamukapi. Asekuthiwa kusesontweni idolo loyaqhamuki nelilodo. Ngicela ubabulengisa noma umlengisa babeke kahle umgogo. Babe right sinabo sinabo nkosi yami lapho bekhona bambeke kahle indlini yakhe yokuphula

98.0 FM, www.izwi98fm.co.za. Sawubona ekuseni ngesabatha, ngithi mabandla kamjokane kandaba, ngithi kunina benkashana kamenzi eyaphuza ke umlazi angameva, nina bakankomo yilahlekile ziyawufuhle bekasoshangane, nina bonke kula bafazi bakanomgabhi bethe kula behleze emloveni bethe awu sekunjalo, angikubingelele enhla nasezansi la kufinyelela khona ke umsakazo izwi lo mzansi 98.0 FM. Ubingelelwa ke ubheka izitha umphiliseni wakacela isibongi lala ngayena vuka ngayena chabelayena hayinuka lo. Hayi, mpela ulala ngayo magaye ngo-12 ebusuku ekuseni ngomgqibelo usuvuka ngaye futhi kusho ukuthi ke lala ngayena vuka ngayena khathi yena chamela yena hayi izonuka lo kulungile ke ngibingeleleke ngithi ke kwaze kwamnandi ukuba nawe ekuseni. Izulu ke libafazi bedubeke incosa la eThekwini liguqubele nje lithe ukudinwa kancane kodwa ke siyazi imvula iyadingeka kodwa ke kulungileke kodwa singathini sithi ke kuwe lapho semgaqweni sicela nje ukudrive ngokucophelela uyithande uyinakekele ngoba bathi ke speed kills sivinini siyabulala mina ngafunda ukuthi ke noma yisiphi isivinini nje asifuneke empilweni hamba nje ngepace enhle nevumelekile mawusemgaqweni kakhulukazi ke siyacela ngoba khumbula ukuthi ke ingozi isuke ihla lapha emgaqweni kakhulukazi mayingqubuzene imoto kuthinteka mina nami bengithi ngiyacophelela ngithi ngihamba kahle ngithi hayi angilenzi iphutha kodwa ngephutha lakho ngigcina mina sengingena enkingeni siyacela ke ingane zakwethu ukuthi ke umgwaqo ke futhi ke asazi

0: umgwaqo akuwona wakho. Hey, lento ukuthi umuse emgaqweni bese ngathi uwe uphela kwakho. You are not the only one. Awedwa la emgaqweni sibaningi. Asu share umgwaqo. Sikhombise nezinhliziyo nje ukuphilelana. Uyazi ukuthi ngikulandela mina nje ngikulandela emva kwakho ngi drive emva kwakho. Ngiyakubona. Ngiyayi machosha makhaya. Wena makhaya hayi ngiyakusubona ngiyakubona kodwa ngikulandela ukuthi hayi lo uyaphila lo. Ngani na? Ngikubona ngokuthi iphuthe elincane lenzekile emgaqweni ngibone ngesandla. Sivele ukukhombisa ukuthi umuntu uyaxolisa. Ngikuflikela amalambo ngathi ngena phambi kwami. Ngibona umuntu ecindezela mahazard ngibona uyabonga. Umuntu ke lo. Okusho ukuthi ubuntu angiyoze ngikubuka emehlweni. Ubuntu nje sibona noma ngabe ukuphi la ukhona. Ukwabelana ke emgaqweni khona abantu othothi bayahoka uthothi umuntu uhleli ko fast lane lento yakhiwa ngokuyazi bayazi ayakha ngokuyazi ababeyazi abayakhaya ukuthi ke sifike sibe ne slow lane sibe no middle lane sibe sesiba no fast lane kusho ukuthi lapho mawungajahile hlala ngala hlala mawungajiphuthumi hlala la wena kwi slow lane kanti ke mawuhamba nje uphuthuphuthuma ngena kwi middle mawuphuthuma kakhulu ngena kwi fast. Hayi ukuthi ukhijima uyohlala kwi-fast lane emva kwalokho bese uvela uhoga nje uvela uthula nje uyesiququbala nje hey lokho imoto ke overtake ka left ke bese iphuma eceleni kwakho ke ayi vele inhliziyo yami vele ichifi. Uyangithi ngithini angimfuni umuntu owenzenjalo musa ukuhlala kwi-fast lane bese uhamba kancane uma uzathi aphuthume dedele abanye abantu bayaphuthuma ngendlela ezahlukahlukene kulungile kasikho lapho nakho lasikhona iy'ngane zethu ihambileke. Zambile bathandekayo it takes a what you call what they say ngesingisi it takes a village to raise a child. Yes basho njalo bathi kuthatha isigodi ukuthi sikhulise umntwana lento ichaza ukuthi ngamafushane ingane yakhe yami. Sakhula kunjalo thina ukuthi uma umuntu nje sesigabeni sokuthi engangizala uma kumina akuyoze kube ukuba wangincelisa noma nganquma kuyena esiswini inyanga ezisishaga lolunye cha umanje uma kumina. Ingakho ke kuthiwa ke kuyobiza ukuthi la esigodini ingane ikhuliswe wonke umuntu omzali. Ingakho ngithi ke namanje abantwana bethu bahambile babhekele emashobeni le ophongolo siyacela ukuthi uNkulunkulu ahambe labo nayo izolo besikhuluma ivangeli elifanayo kodwa siyabonga njengoba engathi asikezwa lutho noma mhlambe zingigejile ke kodwa kwamanje cha hayi mina bengakezwa lutho lubi olwehlile kodwa siyawubona ke nomcimbi qhubeka khona le emashobeni uNkulunkulu hambe nazi izingane zethu ayigadi aziluse siqhubeke nokwenza into enhle ngoba siyayithanda lento I don't wanna lie to you siyayithanda lento enziwa abantwana bethu ukuthi ke bayigcine bayiphathe kahle bayilondoloze ngoba ithi into oyibhubhudlayo uyayisola manje.
1: Si lo mzansi ka

0: Kasi umama usekhuphukile mina ngiyanga kunomkhuhlanyane le okhona.
1: Ah, ngoba
0: emafoni ubono wabantu.
1: Oh yes, nokubathelela nje futhi, yes.
0: Kanjalo nje.
1: Hayi, siyathokoza kodwa ukuthi noma ukubambile lo mkhuhlane, iradio yakhe ihlezi khala.
0: Kufune mina.
1: Oh, 24 hours mntanami.
0: 24 hours.
1: Ngiyakuthanda Mkhize. Hayi, ngiyakuthanda Mkhize. Yebo,
0: ngoba kanti yena nje kawusho kungcobe uthi ingane kathi iphelezele iyahona le.
1: Yes, yes, yes, inkosazana eyalapha kwaqele nami bengiphelezele izolo impela.
0: Iloko kufuneka yonke magazi.
1: Amen baba, siyathokoza kakhulu.
0: Iyathokoza nami impela nje.
1: Awu ngiyakuthanda ncono. Awu ngaze ngiyakuthanda phola ngoba
0: sukele.
1: Ngoba dodetana le ndweni. Bye bye ngoba bye bye. Bye. Yeah, sathe minuto wengoba. Ngoba ngiyakuthanda ha. Ivelishube indaba.

0: tekisi mntana. Nithubeleza nibheke edolobheni niyokwenza okwenzayo, uthubeleza ngemoto yakho ubheke la ubheke khona. Mhlawumbe uhlala bulifikiwe wayithela wathi oh, kule moto kudlala umsakazo omnandi kangaka. Lalela ke ngikutshele igama lalo umsakazo izwi. Hayi lo Mzansi FM ushibilika nendosi kusakuseni nje isabatha sawubona.
1: Bagazi.
0: Bhuti.
1: Ngisaphela unjani utasha nentini nawe zweni.
0: Eyi hayi indaba yeradio fethu sihambe sibhutiza ngisho iy'ngane zethu umntanami wena kodwa sengithi ibhuti. Kulungilele enhlakahlaka uyaphila mfana wami.
1: Yebo ngiyaphila baba. Ngithatha fordi ngitshele ekhaya ngidolele wena.
0: Hawu mfana wami le phezulu kwesomrishi.
1: Yebo ngitshele khona.
0: Uphila inkunzi umrishi lapha ney'nsiza zakagcaba lapha.
1: Yebo yaphila.
0: Ah ubona lapha kwaXoli, uyamazi uXoli lapha ngaphesheya iphoyisa.
1: Yebo mbuka khona.
0: Ah ngangidrive itekisi lakhe kunzima mfana. Hey ngihamba kodabeka lapha.
1: Yebo baba.
0: Phila ke hlaka phila baba boy, ngiyakuthanda mfana.
1: Yeah,
0: thank you my brother. Noma ngabe kuphi nomhlaba lalela izwi lo Mzansi FM usemsakazweni sawubona.
2: Sawubona Viko.
0: Sikhona thina njani nina?
2: Hey, isakhi phoko nje manje asizange manje ngaqale kunini.
0: Ma unecala nje kuniniyo.
2: Ile umsele ezwile ayiseli. Hey makhaya futhi ngithi angibungelele Viko phoko yonke. Ewu abalinyanele. Hey madoda hey kunjina makhaya ukuthi sila ngendlela eyiphiwe.
0: Yes but yes.
2: Kunkulu yaphi uthi yathathe futhi. Hey. Abalinyanele abalinyanele ngenza yethu kumfihle kahle bafuthi.
0: Yes.
2: Asikho ukuthanda kwenu bese kuyintando yakho uNkulunkulu. Amen.
0: Amen.
2: Lapha kwaNumalo eDimpongo futhi ngithi nganibuthisa nje ngalizani. Ngibashiye bekubalunga abantu bayasabathe nganoma sebehambile.
0: Yes yes yes.
2: Uyasabatha lapha ekhaya emagayi. Mina ngena ngayithe inkosi inkosi yami hawa ke. Bene ngithanda sini wezwa.
0: Yeah. Ngazi manje yini?
2: Hawa, hayi buda. Akavumi khona
0: vuka. Akavumi vuka. Futhi ke
2: uyabonelela.
0: Uyabona nje ke nembeze ngixolisa mfowethu ukuphazamisa. Mina ngiyathi kuhle khona lokho okungcono ulinde isikhathi sesishaye kunokuthi uyowandisa uyomoshi ihlale esontweni ngabe sithola indawo yokuhlala kanti kuhlela umuntu oyikhoba. Uyangiza ngithini?
2: Amanye yini kunjalo magama ngoba kungcono ukuthi ungayolala esitulweni.
0: Yebo.
2: Kuphela bangalele.
0: Exactly.
2: Ngoba uyokulala lapha esitulweni uzwa lutho.
0: Yeah.
2: Hayi kunjalo nje sithi nje isabathe lethu bafuthi. Bonga abantu baphile inkosi yami hey madodakithi ngizonipha balekile madodakithi so sizena nje iyona
0: kunjalo bhuti siyabonga kakhulu nembe
2: silala sikhona nje inyona intonipho mfowethu bayazi amen nalawa khona nje Viko intonipho mfowethu kuba yakufika lapha intonipho yakho
0: kunjalo bhuti bathi intonipho umphako kodwa ongaboli
2: awuboli sitalo futhi ngisho ahambe uye kuphi awuboli amen
0: thank you bhuti wami I thank you. Azulu namakhaya akulungile usemsakazweni sawubona
3: ekuseni ngesabatha
0: yebo
3: senene sihleli nomagayi izulu omzansi 980 FM.
0: Aw madodana ubani lona umsakazo polite kamnandi kangaka
3: uphila umkhizi wemagayi la inyule invest.
0: Aw uphila phansi emgodini.
3: Phansi emgodini babu wami.
0: Ah mfethu nawe uyafakaza ukuthi hayi ibimningi imsakazo engavulwa kodwa hayi wena wabona hayi nanku ke engingalunga kuona mina.
3: Nawe umsakazo emagaya ehlalekayo kuona uhlale.
0: Yes.
3: Wenede kulaleni.
0: Yes. Udonsa ucingo ufone ukhuluma into oyithandayo.
3: Yebo magaya.
0: Njengamuphi ke?
3: Njengamuphi magayi ngizokuba ngiyithuba
0: elingayivende. Yawu lelo gama underline lelo gama uthi elinjani elingani njani?
3: Elingayivende magayi singafashwa ngugayivende.
0: Hayi yakulapho abayikhuluma. Leli gama libeli iphahlukuliphumela lona.
3: Hayi kunjani impela emagayi.
0: Amen, phila siyabonga.
3: Siyabonga kakhulu guys.
0: Thank you phila, thank you. Usemoyeni sawubona ekuseni.
4: Yiyaphila makhaya.
0: Sikhona bhuti njani wena?
4: Hayi siyaphila makhaya.
0: Yes, ubani lo?
4: Mthothongo lapha emawoti.
0: Ah, thithiza thi. Ah, mthothongo mfuna kithi. Yes. Awu, imanyule ebhungu njalo ukuthi umthothongo nje, uthi uyafika awulala ihle ibhungu yaze laphambana negama lalo. Ey.
4: Kunjalo nje bonga ngibona nje makhaya ngiyazo ngazi vele. Kodwa bonga ngibona ungathuka.
0: Ngathuka ngendlela yona.
4: Hawu ngathuka uma usubuze kusini usinda ngakutshela umuntu ngodwa lokungibona.
0: Unjani nje mhlawumbe umuntu onomkhaba, une six pack, unamagwekwe, umuntu umfishane, umpofu, umnyama. Unjani nje masothi uyayichaza?
4: Ah ngiphana nendawo nje magaya ngiyinsizwa nje ayimpofu ngiphana nendawo nje hayi.
0: Umnyamanyana kancane ngathi umpofu. Bekho lokho engathi umnyama ngathi umpofu futhi umpofu ngathi umnyama.
4: Ya nesetshana nje
0: cha. One tshetshana ngathi embuzi.
4: Emaqa.
0: Siyakuthanda mthathongo yes.
4: Sicela ukwambe ngiphawule kunendawo ke engakhulunywa ubaba uNgcobo.
0: Yes but.
4: Makaye. Uyabona umuzi. Uma isinqumo sokugcina.
0: Yes.
4: Ukamama. Lo muzi ufile.
0: Uma isinqumo sokugcina kungesika mama uthi lo muzi ufile.
4: Umama ungumsizi. Kaba. Kabanye indlela usiza amasebola ukuthi yaphambalaka bese nibonisa ukuthi babo ngathi uyaphuma.
0: Mm.
4: Mina ngokwami le uthi mina ngokwami angasho ukuthi yithi yakwenza ukuthi uthi umbono wami baba uthi.
0: Mm.
4: Ukwena ke njengendoda uthi wenze njani ashathu umama uhlonipha. Umama othi ngiyanquma manje ukuthi la azathi kwakhe la kwama kwenza ukuthi eshikhona indoda lo muzi ufi kusho ukuthi ngaye igcine ingane igcine ingayanga emhlangeni yimizwa suke ifana nokuthi lo muzi uphethwe umama ngoba ingane ayize emhlangeni ubaba uphethwe umama bethi umama la ekhaya kwenza ukuthi ayikwazi ukuzila indoda labo uyena phethe vele
0: umama
4: kuthi yena selindwa abo nje engafuna ingane emhlangeni phela ukuthi isinqume sakhe phela
0: mhlambe yini engaholela ukuthi umzala angathandi ukuthi ingane iye emhlangeni ngoba sibona kuyinto enhle nje le
4: umqondo wakhe mungekho right
0: engayingeni nje into efana ngoba phela khona ukuthi into noma inhle kodwa khona umuntu othi mina angingeni indaba lento
4: khona bathi ukuhlukume izingane athi ngana izibonele kuyenze njani ingane bengafuna yini yahlukunye ngona yalapha ubona kwakhe indlela beka
0: ngayo
4: kwalo ukuthi ngoba uyena ophethe la ekhaya ubaba kalutho ikho ubabe khona kodwa igcina ingayanga ngoba la ekhaya kuphethe bani umama
0: lana yokuphatha kamama uyini wena baba omnikeza amandla ukuthi aphathe noma usuke sekwehlula
4: yakwehlula

0: Kodwa ke into engathi sezubambile umhlanga lapha ya eh usuka madodo phongolo yayinhlinto yeingane oh gosh kanike ungcobo vela ugijima wahlala ngqo kwixazulula yanamhlanje siyabuya ungcobo usevela wahlala kuyo ngqo ixazulula yanamhlanje ngoba ithinta yona indaba yomntombi siyabuya sokutshela manje ukuthi yini le xazululo yayo namhlanje usemsakazeni sawubona
1: Guys, ngumzansi.
0: Awawa, ngiyakubona lapha Mkhize, lapha ngiyakubona manje ngikhona umuntu oshutayo lapha. Kithi uMkhize. UMkhize lo.
1: Yebo ngelbakhaya.
0: Ngikona buthi, ngikona baba umjani wena.
1: Ngikhole kithi. Uphonile le Polas, no phonile ko Mashisi.
0: Ah, mfethu, hayi phela mina asifani mfethu, ungangifanisi nawe ukhabazela. Mina ngiphole nje futhi ngithe xonqo e-stage. Ngihleze e-stage mina.
1: Mina nje xonqo eduze uThembe ngiphethe umshini wami.
0: Ah, umshini wami. Eduze kwamatsha amhlophe. Umshini wami. Ah, washita ngisho esandeni.
1: Maku nomcimbo khona.
0: Ho ezonyazi kubalekile phela kube neflashlight. Lak.
1: Ezonyazi.
0: Ah, sibona. Ah, njengoba mkhulu. Unyaphila kodwa ekhaya mfowethu nabantwana.
1: Yaphila bakhaya mfowethu.
0: Hayi akube njalo. Susondela ngakhona eThempelini.

0: agendosi la endaweni aziziningi izingane eziphila lempilo ephilwa umntanami umntanami uyiphathe kahle useqede ngisho isikole kodwa ke akakaza qome angaze ngimnukele nje iphunga kanuki iphunga kangangoba namanje usayigcinile uyintombi into la ke eyiqala khona indaba ndosi la endaweni mina sengidume njengomama onempakamo sengidume njengomama oyithwele sengukuyithwala ke sisho lokukhukhumala hayi kuyithwala kokukhulelwa uthi sengidume njengomama manje ngazi ukuthi ke mina ngudla yedwa abanye omama sebenakho kungikhipha inyumbazana samuntu engazi ukuthi mina cha ngiphila kwelamizwe isizathu sinye nje kuthiwa mina ke ngigaja noma ngisiqhenya ngumntanami ngoba eyiphethe kahle naye uyoza khulelwe ngelinye ilanga zinsongo ke lezo esengiyithola ndusi nasemphakathini nje engwakhele kungazi ukuthi mina ngisafana nabanye omama kodwa ke ngiyazama ngawonke amandla ukuthi ke ngisondeze nabo labo mama ngisho benzani kudlala uyitokofela nami ngiyazama ngoba ngithi ngifuna ukuthi babone ukuthi cha angisiyena unyube kodwa ekugcineni igama eselidumile endaweni kuthiwa mina ngiyithwele nginempakamo uthi lento isiziyakapakela ngisho emndenini nje nakhona sebenakho ukuthi mina ngoba nginomntwana oyiphethe kahle ngiyayikhukhumeza kodwa ndo singithi ngiyacabanga ukuthi ngingenzeni le engaze kuthiwa ngiyayikhukhumeza ngayo hayi angiyitholi impendulo ndosi ngiyazehlisa ngihleka na wonke umuntu ngizama ngawonke amandla ukuthi wonke umuntu osuke esondelene nami aphile lempilo enhle futhi ke nami ngimphilele leyo mpilo enhle kodwa egcineni kunhlanga imuka nomoya ngiyayibona ukuthi nginyama nambani endaweni ngenxa nje yalo mntwana wami oyilondile kwaze kwashaya isikhathi ndosi ngithi ake ngibuze ukuthi mhlawumbe lento iyenzeka yini kwezinye indawo noma yibad lamj ngoba kuyenzeka ukuthi into ikiqondane nawe uthoda ayikaze yenzeke endawo kodwa ivele yaso yavumbuka ngawe nje ngifisa ukwazi nakwabanye omama ndosi ukuthi ke abanabantwana abayiphethe kahle futhi ke abahamba umhlanga ukuthi iyenzeka into efana nale yokuthi ugcine ke usumuntu owunyama nambana uthi lento yomakhelwane isibathe isingenile lento ngisho emndenini ngiyabona ukuthi hayi kwangane yami sengiyesaba ndosi ukuthi iyohlangana nje nabantu la kusuke kuthiwa ke kuhlangene ngoba kwayona iyona le ngibeke la ekuthini ngizondwe kangaka mina kodwa angazi ukuthi icala lami likuphi na ngoba mina ngakhulisa umntwana umntwana wayiphatha kahle igcineni sengizondelwa yena sekuthiwa mina nginempakamo engane yakhe ngisende bakhuluma konke into abayithandayo ndose please ngiyacela ke magaya ukuthi akeni ngilekeleleni nabalaleli
1: hey ngicathaza kanjena nje kuqhicilo womkhothi kubi kangizenzi kumazombe zombe kulenyathu kwebheke empilweni lekelelani bo xazulula magayi xazulula magayi
2: xazulula magayi nabalaleli
3: xazulula magayi nabalaleli
0: magayi ngingowesifazane indabuko yami ngingumzulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni lokho abakubiza ngokugaba ndosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi ndosi akeni ngilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
4: avumela ingane nje iyokwenza usiko ngane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama qhubeka uvikela ingane yakhe uma ubotla kwehlula
0: shona enkantolo
4: gijima uye enkantolo uyofuna i-comporter uvikela ingane yakhe
5: isikhathi esiphila kusona magaya kufana sakudala bobo kathi usele bugaya usiqebhula ingane usebhula ingane sela sasane isikhathi magaya
0: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
6: 100% mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga akazogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembi ukuthi lengane ufuze sabelane kuba nose ngoba phela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko makwingane yakhona lapha
0: Yes, siyakhabisela ke mntakamanga ngoba ezinye izinto ziyezenzeke kanti cha abantu bayishiselwe umona nje.

0: ubumona nje obulala inhliziyo zabantu futhi singawaso wenza njani uyolashwa kanjani yingakho ngizothatha leli thuba ngithi xazulula magaye usemoyeni sawubona
1: ngiyabonga futhi ngase kudlulula
0: hawu nangu ingcobo omkhulu futhi came to tabuya ingcobo ngize xazulula mfowethu
1: uyabona lo mama lo angithi uthe uzoyina nale
0: ngayo ithemba lami lilapha
1: Yabona ke mama ngikhuluma nawe ke manje. Siqhenye ngengane yakho futhi noma ungakhukhumala ufike ezulwini ukhulise kahle. Nabantu kasebekuzonda sebekuzondela ukuthi ukhulise ingane kahle. Awuphili ngabo, uphila nabo. Awukhesimula umkhesimulo wabo. Aseko seka uyeka yeke ngeke ubulawe yilokho.
0: Hawu ngcaba. Nomndeni.
1: Ungathi usaba abantu. Imkhofu magayi. Yangezwa?
0: Yebo.
1: Imkhofu magaya mayishele esathini owodwa musa ukuthi ngifuna ukuphuma njengoba umuntu ithi le eminye bazobulala abantu ngoba ufuna ukuhlala imkhofu yonke izahluleki magaya lesi zisho njalo ezitlo mama kukuma kukhumana mama wami ufike ezulwini ufundisile awuyisabi ingane ubezwa bekhuluma kanjalo nje nabantu abasabi iy'ngane zithi iy'ngane zezinto erong bebebambatha uma kwenzeka ma wami loo ngane yakho imulisa ubuye utheni magaya la izinto mzathi so esigcawini soyisho ma 100 rand ngoba iyiphethe kahle esigcawini sakho kodwa kungasila mafintili namalini engathi abantu abangasina lapho abantu abangajale bahlolwe kuqala ngamsukani uyimulisa ingane yakhe eyiphethe kahle ungasini ifintili esigcawini sentombi nelinci engathi ingaqale ihlolwe ingane ezosina lapho ukhulisela abakhuluma bayeke bahlulekile ezabo Oseka nawe ahleke ongathanda yeke ngeke ubulawe yiloko uzoqhubeka uhlale emzini wakho vela uhlale emzini yakho
0: Uthi akahleke ohlekayo kodwa lento engcobisa ibhlungu ngoba uthi sehlele ngisho emndenini yabona umndeni makuhlangenwe nje kuhlatshiwe uthi uyayibona ingane yakho yena ukuthi ayi abasamnambithisisi kahle kodwa uthi angazi ukuthi magaya ngoba angikhulumi nakakhulu ngalengane angazi mina ngo angazi
1: nakhona Nakhona emndenini nawa ma ufikile efika uthosha ikhatha lento cha isikhathi uphi umgodi nawo iphila nawo akufanele ukuthi ulunwe ngabantu ngento engekho ngaphela wona emuntu sekufanele ukuthi ulichuse sabantu ke manje akahleke ohleka ongafuna yeke ngakubulawe lokho ngisho khona emndenini ingane yakho iphethe kahle ukhulise kahle izahlulekike manje izokudonsela phansi vele imile nje ube nesibindi ma wami ungadlali abantu ma uhlale le mhlabeni unovalo odlala abantu utshele mina ungayenzi into oyifuna ngoba bazodlina abantu abangaba
0: kulungile ngcobo ngoba into enhle le akaqhubeka umzali yena ayikhulisela ingane yakhe
1: kokubani ufine ezulwini kokubani ufine ezulwini ngiyakunika igunya umama strong koko mama ngabulela kwekhe uyiyeke izahluleke ezisaba iy'ngane danki
0: danki ngcobo mkhulu Azulula Ndo sikonakele usemsakazweni sawubona ekseni
2: Ngiyazi ngikhulu kuwe Oh yabona lo mama lo ngisho ukuthi angimhlebelele lo gamuthi Ngiyazi ayi Ngiyazi ngikhulu kuwe Ana kukhulu sengiphene nendlela lalela we mama Lalela ngitshelwa yimike manje ngothovuke manje
0: ngothovu
2: kamama Mina iphethe amatshitshi lana mina lana kwami kunetshitshi ngizolenzela umemulo ngabe benzelenzela ngomhla ka 21 ngabe benzelenzela ngomhla ka 25 December ngoba lithi 21 ngo December ngutshela uthi umashenge lokuyena ohlola lezi ngane
0: yes
2: ngelinyila ngabake bamnuka bamnuka kwashiwo khona ukuthi ingane ayihlolayo azilezi ingane kayihloliwe kwathini kwangathangani kwashiwa neyakhe ingane isiqomile kanjani njani ngitshela ukuthi mina ingane kamashenge kumashenge mangabe kuthiwa ziye ekhempini ingane uyethi wonke umama ngivumelekile ukuthi wonke umama kese la
0: abe khona azoyibonela
2: abe khona ezoyibonela ngitshela ukuthi khona lapho engike ngaya khona kiwe ekhempini
0: Yep.
2: Ngutshela ingane yakhe umashenge wayemi lapha engahloli ingane yakhe sebeyinukile ngangikhona magayi yahlolwa yimi lona nginomunye umama kuhlela omunye umama ngayibukela ngawo amamehla ingane igcwele itempu
0: oh madoda
2: ngutshela ukuthi magayi uyabona lo mama lo ingane yakhe yena phela kahlabe donweni kuphela athi lokho kwenza mina yami ingane yaphuma la magayi yangishiya yona lo msukulu engikhuluma ngayo yathi ngiyahamba manje gogo ngiyale ngiyojoyina kwamashenge ngathi mina hawo wena ngoba phela wena ungaphe esontweni manje ngosuyale yathi gogo ngifuna into ezongikhuthaza umqondo ngifuna into ezongikhuthaza umqondo ngoba mangilapha siphila namantombazane kuyajabulwa kuyiwa lena ngase ngithi ngoba uyayikhethela ngathi kulungile hamba ngane yami yahamba ngempela ingane yashona khona ngitshela ukuthi magayi uyabona lento abayishoyo ubuhlungu benhliziyo ngoba abayiboni eyabo ingane iyehla namabhodlela emgwaqeni abayiboni lengane iyehla namabhodlela iyehla enyuka namabhodlela la emgwaqeni baphethwe uyabona lento okuthiwa umona magayi
0: yebo
2: iyokwenza izinto zakho zingayi phambili angazi noma ngeke niyibone leyona
0: lento
2: okuthiwa umona
0: ikhona ma iyayilibazisa
2: iyabona le iyayilibazisa izinto zakho wena uzobe ulokhu ubuka ingane yalo mama ingane yalo mama iyaqhubeka ngiyamfisela ngane yakwethu ukuthi sengathi ingane yakho uNkulunkulu engavela iphi indoda ezovela iqhamuka indoda ithi fu inkomo
0: iphinde
2: kuye phambili
0: adle mama adle babuke babukele bafike
2: bazokikiza bebuke bethi bazokikiza ubona bethi bazobuka futhi ngiyafisa ukuthi uyabona thina la ithethe la ngoba ngila ithethe
0: njengamama
2: asikwazi uma ngabe kuzokwenza umemulo umashenge noma ngabe umhlonyana noma ngabe yini ayikho ingane engena esigcaweni sika mashenge ingakazi idlule ekutheni umlenze ayibheke phezulu
0: awu madoda
2: uma kuthiwa nje na umhlonyana magayi ungabona isimanga uyabona la ithethe zigcwele intombi ngokukholwe
0: ngokukholwa
2: ayikho ingane ezothi uma kuthiwa nje kuthiwa ziyahlonyaniswa lapha yonke ingane ezodlula lapha ezoba sesigcaweni kufanele maye ibe nechashaza esimongweni
0: Hayi lento ukuthi masenze umcimbi wengane ehlolwayo kuvele kufike nezinye nje ezikulu ukuthi useyangena azazi noma zizintombi noma zizo
2: magayi ngutshani ukuthi noma ngabe iqhamuka ethekwini noma ngabe iqhamukaphi uma ngabe izongena la ingena kodwa isihloliwe
0: Number one
2: singena isihloliwe nje ayikwazi ukuthi mina ngike ngayithatha yona le ngane yamsaya ekhaya kwaNongoma ngiyoyenzela umhlonyana zafika ngasekhaya ingane ezazikade zikhona zilokhu yisina ngoba phela mashenga wafika yena namhlanje ngesabatha ebusuku umcimbi ungesonto wathi mayefika umashenge wathi lezi ngane kade zikhona zonke wathi zonke ziyaphansi
0: yebo
2: khona zathi mina nje ayingeke impela ngiyathanda impela kodwa nje ukuhlolwa ngiyakusaba sathi uma ngoba uyakusaba kasi ahlangani la buye eceleni
0: usaba one side
2: zonke hayi wena mama nje mina ngwethulela isigqoko sibeka kukhululeka tombo ninawe
0: banake ubani lono lokhu kancane ithethe iyavela kancane wena usethethe
2: ubani lo Dorine lona umfundo
0: wedorine
2: komsengene
0: wedorine wena engathi usufuna ukuba ingqothova edlula le ngqothova senkobongo ngiyakusola
2: ngoba senkobongo nje singomakhelwane
0: ngiyanazi nje papayiva yakuthanda Dorine
2: kuthathwa imlalelo ebakabona umbambo wakho ehle achamele mnomo ehle yogazi papayiva
0: Jehova ngcwele sengoze ngithini kuwe Dorine Dorine sengoze ngithini kuwe Thethe engathi ubakantombi eyasala enkobongo kulekileke usemsakazweni sixazelula magayi sawubona
3: lala naye navuka naye
0: khamela yena mayi nuka lo
3: umama straight emahlabathini wegayo hey isaqedi ayikho into engisazoyikhuluma uqedile
0: uDorine uyamuzwa uDorine angazi lo Dorine come ngapi mina ngoba
3: ayo bathu yasala umakazi ukhe ngithola ingqothovu ngempela ngimzile nje nangesikhathi kuphuma lo umasikandi lo
0: bekhulumela
3: amagamani
0: Yebo uDorine uthanda ukuluwina manje.
3: Wemagayi.
0: Yaba.
3: Ngihleli nawe ngani yakwethu.
0: Yes.
3: Ngiyabongela ngoba uhambile uCebo. Ha wenzethu zayibhuku ngani yakwethu.
0: UCebo umfana uCebo.
3: Magayi.
0: My great hope. Hey, a bad my great. Gagos. Amesiya. Jova ngcwele. Usemsakazeni ixazelo lamagayi sawona
4: Yimagayi
0: Bodi
4: kuphela umthothongo futhi.
0: Buya kusekhaya la noma ngabe izindle zodaka, ya xazulula umthothongo.
4: Emagaya.
0: Budi.
4: Nana, ngibona ngathi futhi uzophokela ukuthi sikhulume into eyodwa ngoba indlela esikwazileka ngayo, akekho ozokhipha amagaya athi akayenzi, akayitsheli ingadi ayingaziphathi kahle. Ngoba nabo ekhaba kuzo. Tonga sosinto eyodwa vele ukuthi angabanaki bonke.
0: Kodwa khona uzondelwani ke. Ngisengifuna lokho nje mina ukuthi sesimzondelana umama manje. Wathi umama enza kahle ingane ikhula kahle thina sesiyamzonda. Yini pho? Yini inkinga?
4: Umoya
0: omubi wani kodwa ngoba siyawubona umoya yini singawukhahlela siwuthandazele emthothongo ukuthi le nda ingangena enhlizweni zethu ukuthi umuntu wenza kahle simzonde.
4: Yemagaya.
0: Budi. Buya Thetho.
4: Ukhona
0: ngikulalele bhuti wami
4: ngithi umusathane masazalela amazinyane emachwane ngaphakathi esizweni yakho
0: kufanja
4: ucabanga isizwe esirong ufaka umona
0: kodwa into erong uyazi ngesikhathi uyicabanga usukwazi vele ukuthi irong
4: awuyazi phela ukuthi uvala ingqondo ubone sengathi lazi
0: ngoya usathane lo fika angene abuse ezinhlizweni zabantu akontrole neingqondo zabo ukuthi angakwazi ukubona nento erong ayicabangayo ukuthi ayikho right lento
4: wenza lo ingakho mina makini uJesu uNkulunkulu waphakathi kumele ngikutholele ngiunderstand lokho ukuthi uzosathala uzini kodwa uma ngabe nami sengiqhubeka uzosathala uzokuthatha lo ngikanjani ngiyiwe nawe ngaba ngeke lo sengiqhubeka uzosathala
0: kukusho ukuthi lento singathi nje asidodele kuNkulunkulu sikhulekele ukuthi abantu abayeke ukuzondana bezondanele izinto ezinhle futhi nezi kwakuzondana nje akuyona impilo. Oh, how about Toto? How about Fanwam? Oh, Mchacha Mwam. Oh, it's Chichi Chisam. Oh! Oh, someone went to Rin. Ah, went to Rin. Ete. Someone. Baba, someone.
5: Hawu kodwa abantu bakwandosi nenza kube mna emhlabeni.
0: Madoda, le isibusiso mangenza lawo magama nami ngokacele phela kumele ngijabuleni ubuyazi.
5: Ah, ukuba nani ngekho abantu bakwandosi ngabe sasala endleleni. Isibongo ngingu maphumulo ngisezicongweni sasemlazi esigcemeni sakwa R.
0: Ah, ubaba zikode.
5: Ngiyaluza lo dabo lonkankanywayo.
0: Yebo.
5: Hayi. We makhaya.
0: But
5: umama unesiqiniseko sokuthi lento ayisho yile ayizondelwayo noma uyacabanga. Namasebe watshelwa.
0: Ehhe namahlebezi ayavela ukuthi ingani phela uqhosha ngale nganyana. Uyabo isiyancishiswa ngisho ingane. Qhosha ngale nganyana yakhe phela ukuthi uyahlolwa. Ngakho seyiphakame kangaka endawo useyibonta ungcono.
5: Awu. Uzwa ngoba eviyazi ke madodana. Uzwa ngoba
0: phephela noma nami ngeke ngithi uzwe ngosibanibani kodwa indaba ifika kanjalo ukuthini ukuthi kwakwasendaweni amahlebezi khona lokuthi amahlebezi uthothi noma ngabe phela bekuzonda abantu ngeke bekuzonde boko bakhona abazosondela ngakwena bezothi wemashimane phela usuzondela kuba yiphoyisa wena. Njalo nje.
5: Hayi bengitha akakhalazeni wokunye ayisikadi.
0: Ubona ukuthi wena ngcono ayinuke yena amakhwapha mhlawumbe indaba inaye.
5: Yeah.
0: Hawu. Ehhe.
5: Hayi kabi angikusho.

0: ngesimo sokuthi ingane yakhe kayisahambi ngokukhululeka emgaqweni endaweni yethu kwanoma iyahlaselwa noma ijikijelwa ngamaganyana angemahle kahle. Futhi akuzwakali sengathi ingane yakhe ayisamukeleki ezinganeni zendawo ukuthi idlale nazo makudlalwa omagaloba nocaba yiyani. Kuzwakala yena yedwa nje zonda kodwa ethi uzondela ingane kodwa manje asivele sengathi isithombe ukuthi kwenzakalani kuyona ingane oqobo.
1: Singazike zikode mhlampe kukhona okwenzakala enganeni futhi mhlampe akwenzeki lutho kodwa asifikanga ke lapho ngesikhathi esichazela ngodaba lwakhe.
0: Uwabe kuyimina beminterview abe ngizolihalela page le lengisanda kufuna ukuthi akungixoxeleke mama wena usuzondwa kangaka uzuba bazinzondo ngako zondwa ngayo kodwa ha usho lutho ngengane kwenzakala nengane ngayingcono wahlambe kuwa udaba luthi ingane seyiyahlangana nempane evakasha nje yabuye igijima ekhayizobi ukuthi shayiwe kodwa ayazi kahle ukuthi ibishawelane bese kuyabonakala ukuthi o kusho ukuthi sekusebenza lesi sisho esithi esithi shaya umdlwane iyovela umnikazi wawo makuwukuthi kahle kahle bokade iqonde umnikazi womdlwane hhayi umdlwane uqobo
1: nangoright
0: so isimo-ke sendaba ngoba singiyilalelo yonke indaba kukhona ishodo omncane nje oqhumayo ngoba akuveli okubi okwenzakala enganeni ukuthi ye kungenzeka ukuthi inzondo ibheke kuyena uqobo mayelane yikho ngithi akabheke nokunye nje kuye kuyenzeka kwesinye isikhathi ubekhona umuntu wabe ikhuluma kabi ngenxa yokuthi wancamuka umboleka imali ngoba umazela umlado wakho omubi wokuthi ma iboleka imali akabuhisi. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi wena unkobo awunaso ismayili angangizwa kabi umama nkosi yami angisho ukuthi akanaso ismayili ngenye nje sibone ngisanyami nami ngiyangikakanya nje ngicaphuna lapha alapha ya kungenzeka likhona leliphuthanyalo elincane kungenzeka ukuthi ma kunomkhuhlane endaweni akasihambeli isikhelwane kungenzeka mhlawumbe ukuthi akanaso ismayili kungenzeka ukuthi mhlawumbe uyelo muntu obingelelwayo nje yena kuphela kodwa yena akadlulisi ukubingelela esikhelwane ngiqonda ukuthi la manje zempuzu zayo layo ngibekayo ngisho uthonzele
1: isifengi ngiyakuzwa mina yes
0: ngisho ukuthi akazama uqalazana okunye mhlawumbe akukho yini okunye
1: ayinuka amakhwapha
0: yebo ukuthi hawa ngoba kuzwakale ngathi sekuzondwa yena kakhulu kunengane hayi sisho njalo sami isiluleko sithi akakazama ukubheka nokunye ayidluli nje yami wami umqondo uphela lapho
1: uyibuka ngeso lokuthi hayi kungenzeka ukuthi lento ayihlangene nale ngane yakhe uyena uqobo
0: yebo ezami iyithunywa nje impela zivula lelo khasi elinjengalelo mhlawumbe bezingeke ziluvulele ikhasi ukuba kubudaba luke lwasabalala lwaze lwafika ekuthenini engane noqobo khona kwenzakalayo.
1: Ngiyakuzwa mina baba uGereshon.
0: For an example kuyenzeka ma unengane ehlukile kunezinye isikhelwane emphakathini wakho uzwe kuthiwa ike yathi esikoleni nje iyavele yenganya yiso luphezi nje yashayeka phansi kodwa kwangacaca ukuthi ikhutshwe yini yathi imivuka lapho yangabisayo esikoleni yangabisakwaziyo esikoleni kanti usuku lokubhala kuyobhala isivinyo sokugcina mhlawumbe sikamatikuletsheni ngithi sibonele bese-ke njengomzali kuyayisukumela-ke ingane uye kodokotela abasentshonalanga ungalitholi usizo ukuthi ugijimela kwabesinto nokubathandazi ugcina ubuye nalo iqiniso ukuthi hhayi ingane yami izondwa kanjena nje ngenxa yokuziphatha kahle kwayo lapho-ke udaba-ke ma usuluxoxa-ke eseluhlanganisa nonke nomndeni nawe mzali nengane ukuthi siyazondwa la ekhaya ngenxa yempumelelo yengane yabo kulokho esifike iphumelela kukona ngisho ukuthi-ke uzangiphawula kanje indaba mina kulolu daba olubekiwe ngishodile khona leli page elingafunekanga ngiyaxolisa-ke mangikhulume kabi
1: inkosiyahayi awusoze ukhulume kabi umbono wakho lo mfethu siyabonga baba uGereshom
0: kubonga mina ngethuba wazolibiza kamnandi igama lami ngacake safunda nawo
1: ngani kangikhula nawo umsho ngani ngikhula nawo nifana noma ngibiza ngegama kulungele
0: mashiayi siyabonga
1: makhayaabonga
0: ngethuba
1: tanki zikot yona nombolo yethu leyo siku-98 ongahambi nalutho u-98.0 phela ichashas not ku-98.0

0: FM sihamba nje sibheke noma kanjani ke egamanceni kwehora akangenze kanje nali ilambu lami la liyaphayiza lithi ke angithume umntwana esitolo hamba boy
1: bantu bakithi nansi indumo ezulu yomcimbi kaMasikandi ehlelo uMasipala weTheku uzani nizojabula kanye nathi lapha besifazane beshiyalana inkundla ngomculo wasekhaya ku Women in Masikandi Festival iyobe isale kanje usuku kuyobe kumgqibelo ku 19 September kanti indawo uyobe kuseKings Park Athletic Stadium amasango avula ngowani imini ungaphuthelwe izinhlabane zakho endimeni kaMasikandi ezizokweseka lezi ntokazi ungena mahhala zizoba khona izindawo ezidayisa okuya ngasethunjeni lefestival kaMasikandi niyithulelwa uMasipala weTheku
2: izwi lomzansi yizwa umehluko.
0: Kubula ukuthi ke Facebook page yethu yomsakazo izilo mzansi FM ivulelekile gijima nawe uyayibhekela lolu daba ke sesilibeke lapha ku Facebook mhlambe mawufisa ke ukuphawula nawe ukuphoso wakho umbono akungeneki kulayini ngena ngale sizwe ukuthi ke kuthini kwakho ukuphawula xazulula magaya sawubona
3: ndo sizicwa
0: baba
3: ngikhuluma nombotho la magaya
0: ha umuntu wasemzini niyaphila.
3: Uyaphila magaya njani?
0: Ngikhona sibari wami.
3: Magaya mina angiyibeke nje kuwena iqonde le. Uyabona magaya abantu bazohamba bazokuzwa kahle. Isikhathi okusona ngiyakukhumbula isikhathi esingaphambili. Ngize ngisho ukuthi hey kodwa magaya ngcono ukuthi uya kunemsakazwe kanje kanje uyakhumbula sikhuluma nawe sihamba nje ngemoto yakho le. Isikhathi okusona manje. Abaninga abathi awumagayi wenza ngani ngiyizwa lo nto isikhathi okusona isikhathi okusona manje magayi compare isikhathi osuka kusona akuthina nabanye sithandayo sonke
0: kunjalo bhuti
3: naye kumama lowo kuleyo nkinga abhekene nayo akabheke eceleni Gina makwanta mawabili mina magaya namhlanje. Kodwa kuthiwa uyazijeza.
0: Unempakamo.
3: Unempakamo. Uzithwele kungeve kusho ukuthi ngikhulele.
0: Yebo.
3: Kodwa nje abantu bafana nokuthi yabo njengoba usebenza kanje magaya uzikhandla.
0: Ngingalali nje
3: kakhulu yebo. Lala nayena vuka nayena magaya.
0: Yes.
3: Akukhona ukuthi ngaloko mfowethu. Ufuna ukubukwa kuphela uyasebenza magaya ngendlela ozikhandla ngayo bese ufike kulezimo okulezinga okulona namhlanje umama uzibuye kulezinga kulona namhlanje sikhuluma ukuthi ingane zamantombazane mina nginazo ingane zamantombazane ziningi khona le ncane namanje
0: yes
3: kade ngihambisele ukudla ke manje idlala i-netball
0: awu madoda yes
3: kusho ukuthi ke manje kufanele ngenze njani umasibisi kufanele ngenze njani ke manje ngikadile ngabe yami ngifuna iphume emehlweni
0: yes
3: ngenxa yezimo namhlanje ezikoleni ingane namanje zinenoku nalokuya nalokuya kodwa ngoba isaba igama likuthi ekhaya umawuzi uthini fanele iqonde ingane yazi ukuthi yaphi
0: ukuthi ubaba mangase nje ezwe lento we ngangibona
3: ubaba mangase ezwe lento ngingaba yini umama mangase ezwe lento ngingaba yini umama bangakhathazeki umama akahamba nyalase njengekwasincandweni nathi liyanyalasa
0: ubaba umbotho uselapho nje ngexolisa ukuphazamisa ithini le yokuthi umntwana ake sikhulume ngabo nje laba bamantombazane ngoba sigcile kubona kakhulu namhlanje ithini le yokuthi umecela into mnike umefuna into mnike ebesabanye bethi hayi ingane ungayiniki konke uyayilimaza uyayipoyila ingane izokhula angazi uthini lapho ngoba ngesikhathi mina ngiyinika ngiswe ngigwema lento ukuthi mayihlangana nomfana einunusela akathi einunusela ngemali kanti vele imali into eyaziyo athi einunusela ngephone kanti iphone vele iyayazi so ithini lento ngoba sithi siyenza ngala bethi abanye hayi uyona uyayibulala ingane ungayiniki konke ithini le kanti imbotho ngenze njani mina
3: ngithi mina magaya umunike umntwana yenza loo nto umnike bese ulandele amagama
0: kabani amagama
3: yabona nje ngoba ngikunika le nto mntanami hhayi ngoba mhlawumbe ngikuphakamise ngikuthotosa
0: yes
3: and umfana mangabe shintayisho ufunda ifuna kuwena ngoba eqwayini nomusela.

Ngibuke nje lento nangazi inyanya nangawo nje amathonga ukuthi njoba singabantu bomsamo nje nalidluzi liyathokoza malibona umhlanga walo uyobekwa ngoba njoba lo mntwana wakhe phethe umhlanga nje umele umsamo wakwakho ukuthi nawe elakhe igama liyabhaliswa lapha ya ekhaya elikhulu ngoba lapha bakhona ikithi lela isendlu nkulu yakithi singabantu abampisholo bakwaZulu so ke nawe amathongo ethu alapha nje wasikhuluma nje ma eyakhe ingane naye ke yawubeka umhlanga lapha ya libhaliwe nawe elakhe igama.

0: uyabona.
1: Hawu amen ngeli khaya elikhulu kule zomzamo.
0: Amen mani njani?
1: Siyaphila siza kuningi.
0: Hayi nathi siyayincenga sikhuluma nobani?
1: Hayi nikhuluma nomamchunu uThobile la.
0: Phakathi.
1: Entuzuma kwaJiwe babu Magaya.
0: Phakathi ngakhokhi.
1: Impela.
0: Azulula Magaya, sithini lana? Yini le eshisa abantu? Baxakwe yini ngengane yomuntu?
1: Hey, we Magaya.
0: Yama.
1: Umona emhlabeni wosezukhona. Uyokhulekelwa lo.
0: Sikoda sesimonezela ngisho into enhle. Oh, konje vele phela yona emonezelwa kakhulu into enhle.
1: Aha, ngimthola Magaya mangabe ngibona njalo ngibona iphethe e-Tokas njalo uma kuye emsebenzini njalo ngibona ne-Tokas. Akumnandi kimi lokho.
0: Eyi kodwa nkosi.
1: Ukuthi hawu. Umagaya njalo yena bayibuya ne-Tokas.
0: Ne-Tokas. Ngoba ukube kuya ngaye nje fanele umagaya ahleze evathazela nje.
1: Aha. Uze ngijabule phela ngibona ukuthi awunalokho. Noma asebenza sithi sisebenza kwakho esithi akuselithe ngoba sithi ayibonakali uphepha.
0: Lo sathane ke ma sewulapha kanjani ngoba sizwakale ngathi siyawubona sonke ukuthi indaba inomona. So lithini ikhambi la sicazulule?
1: Yho mamchunu ngiyena sayo unyawami le akangakhathazeki. Akangakhathazeki nakancane akakhuleke. Ngoba into yomona le.
0: Umthandazo uyolandela.
1: Umthandazo ufuneka umagaye upheleliswe. Akayikhuleke ngumntakwethu akhululeke adale ibhazi kodwa nje awenyedele isikhathi esiningi. Ngoba phela amagaya ngithi thina abantu sinalento ukuthi uma into iyintshe njengoba umntanakhe ithathe yakhoza yasekugcineni.
0: Yebo.
1: Mina ezami azisandi ezayo nalo yakho. Manje-ke kubuhlungu kumina phela mina ma ngikhuluma ngabe ingane yami kanti ingafani namali yakho.
0: Kodwa nkosi sesizokwenze njani phela manje ngoba eyakho ingane engayiphathanga athi seyini manje kodwa madoda ngoba phela ma kwenzekile kwena engayiphatha kahle asibongelelena-ke iyiphathe kahle phela kuqhubeke kuye phambili yini manje eyi kodwa lo mona.

0: Thina abantu emakhaya ngathi sinale nto yokubuza ukuthi wenza ngani.
1: Kodwa singambuza umnikazi wendaba, sibuza nesodwa ukuthi kazi wenza ngani, engabe siyabuza kuyena.
0: Yebo, siya kuyobuza ukuthi kodwa masibani bani wenze kanjani ukuthi umntana akhaya iphathe kahle. Kuze kube sigcina awusiqhathazele phela nathi.
1: Kunjalo, yini ehlula lokho nje ke?
0: Angithi ke phela sinje thina abantu. Ya, sima sineke sibukela ukuthi singafuna ukukhondela ibhizi komuntu. Into siyibukele ukuxoxa ngokokwethu.
1: Kusho nje mawami masibuka nje. Ayinasicazululo ke le. Ngoba umona lo.
0: Hayi, ngempela emagaya umona nje futhi ophindwe kaningi. Yabona nje bona bayangqangazela. Kusho ukuthi lo mntana ubagxoba inhliziyo ngokuyiphatha kwakhe.
1: Oh Nkosi, nengane ayiphephile-ke manje oba desha uGreshomi ethi akungcono iqhuzukile yawa sayohlola kwathi ukuyiphatha. Kusho ukuthi nakho bengagcina sebeyenzakalisa le ngane ngoba ayisafuneki-ke kusho ukuthi makunje.
0: Ayiphephile magaya, ngifuna ukusho lokhu. Ayiphephile. Omunye angazogcina afune nokuyibiza ngathi uyibiza kahle uzoyithuma kanti ufuna ukuyiphophile.
1: Ah, Nkosi. Eyi mawami ayikhuluma indaba. Sibona ingane ikhihliza amagwebu nje kuphele ngempela kanti ibulawele nje umntombi bayo.
0: Yes, kunjalo. Emhlabeni esiphila kona umhlaba omubi magaya kodwa uNkulunkulu akayidalanga emhlabeni omubi.
1: Ah, uphendule yithi. Yithi esiwenze kanje.
0: Nje, kungenxa yethu nje magaya.
1: Phila ntombi, ngiyabonga. Mamnandi amagama akho, siyabonga.
0: Ah, ngiyabonga kakhulu magaya. Eyi. Yakulalela ngisebusuku.
1: Unasebusuku awulali?
0: Hayi, angilali kade ukhuluma nobani lo
1: Usaliwa.
0: Yebo. Kodwa ngifona ngibuza ukuthi kodwa uSaliwa makwenzenjani bathi kale nsizwa zakanti ukhuluma kahle.
1: Kusho ukuthi nawe uye ungena kuyena ulala ngayena vuka ngayena.
0: Yebo, ulala ngayena vuka ngayena.
1: Chabela yena ayinuka lo.
0: Hawu bandla, akukho okunye.
1: Thank you, ma. Siyathokoza.
0: Hayi, ngiyabona kakhulu madala.
1: Thank you, ma. Ntombi.
2: Izwi loMzansi loMzansi.
1: Izwi loMzansi leli. Xazulula makhaya, usemoyeni sawubona. Oh, let's rock together, man. Yeah, isazani mfowethu, yazi siyakukhumbula man, isikhona the rock.
3: Awu, ngihlale ngibona babubheke ngikhinte nje mfowethu.
1: Ayi, kushuthi mina engaqondani neredo ngaleso sikhathi. Hayi,
3: wena babubheke uline wakho ubuye ugcwale babubheke. Ngiye ngithi ngiyashaya impela kusene kangeke
1: ka. Ah, uyobe mfowethu.
3: Nami impela ndibeke lokho okuncane nami ngizweni lapho. Ugcina singashayekanga.
1: Koko nje uThe Rock usibonga nje ubani uThe Rock?
3: Aw umama wangasho nje ngathi wena noSindi Xele ubani lomunye lo owasesikoleni ngaze uma wasenanda lona lithi ubuye beyisibhungu sesikoleni lapha e-DBB bani bani Xele lo munye
1: ya
3: banfosi ngathi nesihlobo no my boot umama wami ubaxele kodwa siwasweleka-ke
1: mhlawumbe mshana
3: wathi nawe babubheke wisihlobo kodwa khona ngomdletshe kodwa umama wami ubaxele
1: umdletshe
3: kodwa akasidlule lapho babubheke ngithi-ke kule nkulumo yakho hhayi yabona omama babubheke banephawa la emhlabeni omama siphethwe yibona la emhlabeni angikhathali ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane the way omama noma ngithi abantu besifazane abanephawa ngayo umama ukwazi ukugula umama ukwazi ulambile uyena okufundisa ukuhamba uyena okufundisa ukuyiphatha yonke into ilele kuyena umama uyena onephawa eningi the way abanephawa ngayo cabanga ukuthi uyokugula ngesikhathi sobandlululo amabhuni esasiqothula ngenhlamvu esiqothula amabhuni ngenhlamvu kodwa wawazi kahle mhlawumbe ukuthi uma abantu besifazane umeke bashawulayeni badulusa babheka lapha esiqothula khona ngenhlamvu hhayi impela yayibe umkhuzi wamaphoyisa umkhuzi webutho engashongo ebuthweni lakho ukuthi seize the fire babeyimela bona leli butho ukuqothula ngenhlamvu leli yakhombisa ukuthi the way abanephower ngayo iyakhombisa ukuthi banephower emangalisayo kufana nabantu besifazane sibathanda kakhulu ngale ndlela le engachazeki bane

xoxele nabanye abantu bazi ngalo ukuthi hayibo bafethu asingafelwa abathandi ubeyo bethu asingahanjelwa izihlobo zethu kanti indlela yokuphila ibikhona kuphela ithine besingazi namhlanje ke ngiyakuhlebelela mtakama ukuthi ma ngempela na uke wezwe ngathi khona la ngihambi kahle khona ngabe isegazini ngabe ke khona umuntu okuthi noma ngivuka ndosi ey ngivuka ngitubekile magaya angazi kwenze kanjani amasosho omzimba wavumi kahle ngiyakhatha ala ngivele ngikhathele nje lalelaka ehamba kangqa izivele uwehlise uwehlise nje ipride uthi I mean I don't use this this mochi thing lalela lapha impande le ihlamvu likhiwe ehlathini lagxotshwa lafakwa emlilweni labila lwacengwa lithe malicwengwa lase lifakwa ebhodleleni lwanikwa wena kwathiwa phuza la ngena emzimbeni kuwena wasinda umuntu wasinda umuntu futhi umungakalazi hayi mfethu mina angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa unama piles unama ulcer unani izinto ezihlupha abantu kakhulu ukuthi ngisho dokotela sebethena ungalingi udle ubhontshisi uthi uyezwa bethi hayi inklabisha ungalidli uthi uyezwa ukuthi ungawudli utamatisi kuthi hayi hayi mamu ungayiphuza idrink ungawadla amasi bavele babani izinto obona kahle ukuthi mama ngizophila kanjani lezinto mangazidli lalelake odokotela ngeke bakutshele ukuthi iya kanqa izivele uyothenga inqa ithina njenge esokusiza la sithi phuthuma ke kwanqa izivele ngoba sebeshilo odokotela kunjalo kodwa make wathola leli ibhodlela lakhona ukuthiwa inqaba uyongibuza ungiphalela lento le enginambitha ngayo he ungiphaluli kushuthi ngesikhathi ungibuza uyobulibambile ubulimi uliphala makhaya ngasinda ungiphaluli yamajina nje uphaluli lami kwakhona nje lokho nje ukuphaluli lamagaya hayibo into encane leyo 9 minutes past 11 o'clock mina ngingumphiliseni ngawacela isibongo ngicela uxole mntakwethu ngoba usemncane uzongenzana ayimhloli ngehlela bo

0: Aw suka madoda.
1: Aw yeyeni kodwa lengane ingizwani. Kodwa lengane ingizwani. Aw suka madoda the Mighty Soul Brothers bakhuluma indaba enkulu banathi mhloli ngehlela yabo. Sifuna obabo njalo obaba banjalo. Hey uyabona ngoba nazi ingane kuyenzeka zihuqe nje kumuntu omdala. Asivume ukuthi siphile esikhathini la izingane ezingena amahloni yaqala ingane ngicela ngicwalisela ngo 2 rand angazi ugcwalisela uyihambe izifense obaba badala sifuna ubaba ozothi naye imhloli ngehlela kodwa le ingane ngizwane yes ube ubaba onqaphazayo hayi ukuthi izingane ziyangithanda ugcina usukhohlakala usuthandana nezingane ezincane ubaba omdala ngoba bakhona osugar daddy ayeke bonke ontanga yakhe aye ngala kuthambe ngakhona ezinganeni ingakho sithi lene besicoxa ke no babumbotho ngithi mina umntwana mayiceli into kakhulukazi kulaba bethu bamantombazane kubalekile ukuthi uma umzali zama ukuthi umenzele asisho ukuthi ngoba usuke lo mntwana umbulala kodwa sisuke sizama ukuthi angahambe hehwa into engathi shu uyangezwa ngithini uyabona bamthengele 5110 umntwana hayi ngobe inokia 5110 yayo 5110 yayibona lekile yayiwani yayibona i32 kwakhona i3200 eh umfana nunusela ingane ngo 20 rand vele iqome qome nje ngo 20 ngisho umlopondwe ingane siqomile kanti kube wena uthe winikile ingane lelisho umlopondwe ingane bizokwazi ukuthi hayi ekhaya mina bayanginika so ayikwazi ke lo ngane ukuhamba inunuselwa ngeinto ezingathi shu ngoba akhona amadoda anjalo sinawo siphila nawo la kulomhlaba omagadi ahlabayo amadoda nje awazi ukuthi fanele ukuze iqonywe fanele inunusele nge yawazi ukununusela ehe akhuthale nje umuntu ingane icela lokho ayinika hayi kanti umuntu uyiholela ophathe ngiyangizwa ngithini so ke ukuze ingane ingahambi ihawukela zonke izinto nawe njengomzali zama asisho ukuthi ke usiyoze ungene ekweletini ukuze ugculise imizwa yengane cha sisho nje ukuthi kulokho nakho ukwenza mtshele umntwana ukuthi mntanami bamba la nakho nakho njalo ngane yami njoba ngenza kanjena nje ingoba angifuni ukuthi udlale abafana eminyango ngoba nakho ukukhuluma kuyosiza ukuthi mtshele umntwana ukuthi njoba ngenza kanjena nje mntanami ngenzela ukuvala amehlo ukuthi ebafaneni no indaba abafana nje khohlwa ngizokwenzela mina mntanami yebo ingane yazi ukuthi engingenakho ngiyokuthola ekhaya hayi ukuthi kuyoze kuyoze kube umfana iboyfriend eyoziyenzela ingane

Ona ngamaqiniso lawo. Iqiniso elimsulwa. Ukuthi ukukuthanda yebo. Kodwa ke masuthi angincenge. Ay shame. Ungahamba ushone. Hey mfowethu. Hey kunzima kule mhlaba esiphila kuwo. Ukukuthanda yebo, kodwa ukukuncenga cha bo. Into ongayenza vele. Kahlela. Suka nje phambi kwami. Suka. Uyabona mase kuthiwa suka phambi kwami wena. As much as ngikuthanda, kodwa hayi ukukuncenga mntama. Hayi angafiki konce. Asingafiki konce. Hayi mana. Asinawe into uhamba ushone kwawena kongena ngakubizile. Isho njalo ke ingoma imnandi ngendlela emangalisayo. Ukuthi ke asithandane. Kodwa hayi lento kamancengana kuze kweqe. Ngoba umuntu uyayikhukhumeza uma usumncenga kakhulu okungcono ke engamana ahambe enjani ashone. Go 20 minutes past 11 o'clock. Selinomphiliseni. Ngokwacela isibongo. Sawubona.

0: ngazi kwezinto zami ngazenzanga into zami kahle. Hawu ngiqale ngenza into zami, ngiyayifuna le nkulumo ukuthi kuyizwe ukuthi ke ibiphawula ithini emishini yami ke noma ngiphikisa. Kodwa sibe sesicela ukuthi ke sizwe ngawe ukuthi wena wena ubona kanjani njengomlaleli kuseyikho yini ubona nje wena ibambe ngakho awuboni inkinga nje wena. Like lahlekeni ke kolimi sacela futhi ukuthi ke maye khona amandla nawe ukusixoxela ukuthi kuphi lokhu lo obonaka kubukeke ngathi ke kuyalahleka kancane kancane noma ke imishini yami isathanda ukungiphazamisa kancane isafuna ukugodola kodwa ke kulungile ngiyothanda ukuzwa ukuthi ke iziphi lezi zinto wena uyibonayo ezikhulunywa yintsha besho clock it twani click it clock it into enjalo oh goat awusithi kancane hasha nawe ukuthi le nto ichazani oh goat goat goat thina sasazimbuzi leyo kodwa manje shintshile izinto abanye bakhuluma into esingayizwa nje ukuthi bathini kodwa ke ekugcineni kwakho konke hayi sipholile mntama
1: Upholiwe. Upholiwe. Awutatazelwa. Izilo mzansi. Umsakazo wakho othandayo. Ku 98.0 FM.

0: like a music, that's all what I need. Ah, ubafethu, hayi zohamba insizwa bafethu, zohamba insizwa. Kuyosala wona umculo mfethu, awulahamba iqhawe, lihamba ngesandla somuntu. Akungcono nje umuntu kuthiwa wagula, kwenzekani, usahamba sayombona esibhedlela, kuba ngconywana. Uyabona umuntu ohamba ngokuzuma kanje, uvele ubebuhlungu kakhulu umoya wami. Ngiye ngibuke nje ukuthi ukubu lakhe idubu usekhona, ngabe namhlanje ukhiphani yamanoni. Ha, umuntu wayekwazi uqala into kanje. Kulungile mfethu, kulungile inkosi ayiqedwa. Besimane sidlula nje, sizwe ukuthi ke ngabe ke okwakho ke okuphawula kuthina. Ake sigijime siya ngale ku WhatsApp we stations lo mzansi, ke siyobheka khona ke ukuthi ke abantu babhale bathini, abasendela ama voice notes bona ke baphawula bathini na. Nangu ke umlaleli othi ke yena cha magaye, noma ngingabhalanga phansi kodwa ngoba ngizokwazi ukuqopha, ake ungidedele magaye ngikhulume izwe lonke lilalele. Uthi
1: sanibona magaye.
0: Yebo mama.
1: Kanye nabalaleli emsakazweni. Mamkhizwa kamajola lo umsindi stick farm. Hayi, mina ngihalalisela ingane nje yamakhelwane la kaNgcobo. Usiphindile wakaNgcobo. Hayi bandla. Useyazigcinile aka awukho unyaka omgijayo angayi emhlangeni bandla, siyabonga. Kanti abazali abasekho, kodwa nje lengane sazigcinile. Bazali bahamba ngengozi yemoto bobabili kanye kanye. Shola mfundisi la uNgcobo Macele noNgcobo bahamba ngo-2022. Kodwa ingane sayigcinile njalo bandla, siyabonga. Siphindile wakaNgcobo. Mina mamkhize wakamajola umsindi stick farm.
0: Ah, mamkhize siyabonga ma. Angithi uyezwa njalo ukuthi kuney'ngane ey'kwazi ukuyigcina noma abazali bengasekho. Hawu, lezi ey'hluleka abazali bekhona-ke. Hayi Jehova, angihleki.

0: bamazi ke nonana emahlabathini ecotton land area siyabonga ngokuphepha kwabo kuse kube bayabuye kuze kube babuya kushulindiwe wakwazwane ulapha ya ecotton land mangethe siyabonga kakhulu ufisela abantwana ukuhamba oluhle unjani makhaya ngithi mina angibongele ukwanele bhengu ngokuziphatha kahle ilizwe selaba nje ngibonge nawe thule wena ofundise ingane kahle bahlala ke eBenwood number 44 from ubani uThobeka ubani ke uThobeka Matabane ulapha ya eSydney siyabonga kakhulu Matabane Thobeka uthi ke lo obhalisa bona cele uthi sonke ohlelweni unzuzo wakanzungu lapha eDozen Hook siyabonga ke manzini inyama kayishi ishanga babhebhezeli uthi ke lo yebo umsakazi siyathukwa kodwa ke kodwa ngithule do bayafangempela upanoma umama ke umchunu lapha yakuphi na sepakethi beqondisho njalo cathi pakethi le emakhaya siyabonga kakhulu asibingelele lapha ubaba ubanina nangu baba wami lo olapha ePhoenix uthi ke uNjomani umhlongo wemhlongo Njomani uyaphila ePhoenix hawo mathatha insizwe elapha kwa Transnet ngokusebenza ithi nje ke magaya ayi mina futhi ngilale ngawe ebusuku ngisazumekile sengivuka futhi wena phila Njomani phila khulumini siyabonga kakhulu ngokulalela lo msakazi izilomza uthi ngihleli magaya ezwina ngindawo nangomunye umlaleli ebhala uthi ngiyabingelela Ndosi nabalaleli ugogo kabani esihle Adams uthi ngiyalithanda uhlelo lwakho magaya lumnandi wegogo vele magaya wezalukwazi lo abaze bekutsheleni wegogo ukuthi umagaya wezalukwazi lo nizalukwazi ke izona engiyithanda ngempela sashe sishiye sathi hawu ungathi uhlanyana nje lwaxoshaeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye Yona phela, yona umuntu omdala ngeke umenze lutho. Wavele wangitshela kwegaphoqo. Wathi ubagayo uyahlanya. Ngathi uhlanya, ucaphaje wacosa uhlanya ngazo licoshaphi.
1: Bekicele. Kuyizwi lomzansi.
2: Ivulandele okusebalikhulumele masondo sondo uvothe bangivile gibela wasala ingena ngomnyama kulo bamakhuzeni. Ikhashe into mzolova. Ugeza sebegezile uhlele namagayo kuyizwi lomzansi 98.

0: Umdala
1: yabila mawu kanjani wena?
0: Sikhona nganya.
1: Yes.
0: Ngiyathanda i-voice yakho mawusakaza ingathi impela uhlanyana dizeni nje la xoshanda uthi. Yabona nje ukuhlanga nje ngiyakhe bese ngiyife.
1: Ah, manje.
0: Ngisala kuse kusele nya. Ngihleli nawe nje.
1: Yabona gogo. Kanjani usangana?
2: Uhleli nobheka icele kuyizi lomzansi.
3: Uhleli nobheka icele kuyizi lomzansi.
4: Camera ngishuthi, camera ngishuthi.
5: Ayikho imodla. Uthe ama TV angilandeli, TV angilandeli, angilandeli.
6: Yeah, uyizweleke ugogo engitshele emehlweni. Umuntu ongakwesabi akayisaka inqenda zokutshela yona utshela nje ungqoko kanti wena uyahlanya wena nje ubeshe ugogethi ngathi ucona uyafanekisa kugogo ngathi uhlanyana nje kulungile gogo lungile gogo ngiyayivuma gogo uyagadla uyagadla ngiyakuzwa uyagadla salukwazi kulungileke uthi lethu bandlela nabalaleli uthi ngihleli nawe uyabona uma unganaki umuntu angeke uye phambili sisi usisakanake okwakhe aphume menaye kubona se ubane usebe emavico lo use Mount Moriah emavico khumbuza inkomo sengilele siyabonga ndosi uthi ke usebenzile lo siyabonga ndevico uthi lo makhaya uthi abaye kumona abantu babongele abaphumelelayo ngeke babulawe yilokho cina ndimande lo emzinyathi eyigwilini phila cina phila phila cina mfowethu phila cina awu kade zahlala ezwini lesi hashtag gabigabi yeshe nsizwa yompem ukhumbuzo omkhulu awuthi nje gabigabi konke ke ama-BPL amahle nabaphathi bethu abahle uthi ngithi nje ngibakhotha phansi njengoshukela ngokukhetha.

0: Hayi ngeke uzabona nawe uthi umoshele izinto usunakho ukuthi uthi uma uholile uzoduka ekhaya from mhla ka 1 uze ube ngomhla ka 3 mhlaba nje uholo ngolwesihlanu uyadona ngolwesihlanu uyoze umbona umama ngesonto usuvuka ngamandla uthi uthi mama cela ungiboleke imali yokugibela ngobani ile nto le kuwe futhi awusakwazi nokuyikhontrola kuyenze ukuthi mhlawumbe abanye ile nto le yeyinkambi nje mhlawumbe zikafaro so mhlawumbe yenziwe mhlawumbe umuntu asakwazi ukuyikhontrola nawe kwesinye isikhathi ubuya thuka uthi hayi bo mina kanjani ukuze ngize ngikhohlane negama lami ungavumi unxile uzokhohlana negama lakhe ngathi mina leyo nto leyo ngizwazi ngikuyekise ngoba kukancane ulikhulisa ikhaya uma ugxile kakhulu kuleyanto manje mina sengizokhulisa ikhaya hhayi kancane phinde ngithi wena baba kuyenzeka sho mhlawumbe umama usecasule mhlawumbe yakho nenxothi khona la kangasajabuli phela khona khona la lapha endlini ekamereni ubona umama uthi hayi ngeke uselikhiphela ngisho nangaphandle usubona esimucela ukudla athi uzokuthola kwi-microwave ukodwa wena imali umnike esandleni ungabovuma futhi kanjani uma abe uyabothi imizwa usinakho ukuthi buyikulimalimaze thola phela ikhombo yocwaningo ukuyiphuza ukuklina imisipho ukuyiqinisa imisipho uma abe uyabona mhlawumpe leyo nkinga leyo mhlawumpe le mizwa ishawo ukuthi mhlawumpe unomhlume nomnamaphathi thola phela ikhombo eyaya umhlume kuyikhombo yenqunqulu okuyena futhi ezokusiza ukuthi uqale ikuflash igezi ngaphakathi uma zotholela ucwaningo lolokuyilo nzoba sezizoqinisa imisipho ngathi mina ngingabala kusekuseni uma zithiwa ngibala izinto noma ngibala amakhamba la ekhaya kodwa ngeke ngithi mina ngiyalekelana nabantu abathi mina mkhulu hayi mkhulu angizazi moyeni angizazi mhlawumbe emathongeni semadlozini noma mhlawumbe semsami noma abi kuphi angizazi kwenzala nempilo yami ngiyacela nje ukuthi uke mkhulu wami ungibhekele ungihlolele ukuthi ngabe kwenzakalani kuphi lamele ngiqale khona inkinga sezini ngakhulu ngapi imoto zashayisa kwenzala nempilo yami ingane zixabana zodwa kubhekele kumabheketwana ngithi mina ngathi ngikubhekele ngithi mina akufe lapha eThekwini Christmas Street, Sise Sangro House, a third floor, a room 305, kona la wajutu tole kona, kuhlezi kuvuliwe Monday to Saturday, kuvula u-9, kuvalwa u-5, Saturday, kuvalwa u-2:30. Kodwa uma ufisa uzobona umkhulu isha ngiba khona ngolesathu kanye nangesabatha kodwa ngolesathu ngiyithi mina uqala ufone ama office notes uze ukuthi ngizokwazi ngiphumelele kodwa ngesabatha guarantee for sure ngihlezi ngikho ngoba ngisuka nje la kumele futhi ngiphile ngisondelele ngakhona kodwa ngiyithi mina inombolo zala ekhaya wazi usithole kuzona eyoqale ithi 072 it's 855 it is 07 it's 85 072 it's 855 it is 07 it's 85 enye it's 060 it's 408 it's 02 it's 38 060 it's 408 it's 02 it's 38 kanti enye it's 031 it's 305 it's 03 it's 88 031 it's 305 it's 03 it's 88 kanti amakhambe athola konke ama zone namakhemisi namafamasi ngithi mina la eThekwini nginani scan samahala ha ngaze ngaqasha nonesi engimkhokhela ukuthi makulelele uthi nje uma uyidlule lapha eSangro House uvele ungene ngaphakathi uyitholele iscan sakho ucheck oBP ucheck zonke lezi zinto lezi ezijoga ngale ngumshini leyabelungu uke nawe nje uzayo uthi hayi cha mina ngigula la ngaphakathi ngicaba leyo zomzansi basale nenkosi kanye nami sazi ngiyabonga. Thank you.
1: Ngoza yakholo mkhulu siyabulela ngicela la cost ibona khona futhi ke nabokashinga mathi phake ekwiqa eliza inkosi my spill tuba.
2: Ngoza ukuhlanisana kwezizwe ezahlukene.
3: Ngoza ukuhlanisana kwezizwe ezahlukene.
2: Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi. Lodi

0: ababazi ngisho phakathi ofakiwe la uyababaza.
1: Uyokhumbula mhlambe iqala enye yemajandra nomhlambe umculo nokonganake ongathathelwa ntweni unganakwanga kube ngathi umculo wabantu abangafundile umculo omaqaba beyibiza ngendlela ehlukahlukeneyo umculo eyayiphambile ile eminye le ngathi isele manje umubheka abantu babuya esintwini sabo nomhlambe kwimpande zabo omhlambe kukhona iqathe elinonileyo walibonayo.
0: Insizwa yaseqhawukeni
1: baba,
0: mina ngudala ngikhona kulo mculo.
1: Yeah,
0: isike yonke imculo lo mculo buvela ukhona.
1: Yeah,
0: buvela ukhona nje kuphela ukuthi wawunyanywa. Le nto abayibiza ngayo namhlanje abantu bathi bangamabhinca baphumele obala.
1: Yeah,
0: thina sibizwe ngayo sithukwa ngenhlamba.
1: Mm,
0: bekuyinhlamba leyo. Uma uthi nje ukhuluma ngebhinca bevele ngisho amantombazane bevele aphimisa amathi. Ngani le bhinca leli kwinhlamba lelo?
1: Nkosi yami,
0: akusho nje nge-attitude umuntu ma ekubiza ngalelo gama elithi ibhinca and bese phimisa amathi, okuchaza ukuthi uyinto enyanyekayo wena. Kukhona abantu abacula umbhaqa ngaba right-ke la. Yes, abacula umgqashiyo. Lezinto ey'phambili ngabe kungcono ukuthi ngikhuluma kanjena nje basekhona labo bantu bayezwa manje kuzwa abanye abantu abangazange benze lutho, laba bakhona zange benze lutho abezwayo kumanje. Labo bantu labo babesenyanya thina, besenyanywa thina. Uma uhamba ushaya isiginci waphatha isiginci esethi isiginci phela thina besifakwa elokhuzeni esikhwabeni.
1: Yeah,
0: besikhala emgwaqweni nje uhamba ushaya isiginci emgwaqweni. Uma-ke wahlabelela khonkothi izinja zabelungu emajadini sahlala belungu, hhayi abantu abamnyama, hhayi amandeni.
1: Oh, madoda.
0: Go-Musgraves. Go-Durban North.
1: Sahlala
0: belungu, hhayi abantu abamnyama.
1: Baba mqabula jeje, ngiyazi into bana ke nawe engapho locala kuninzi okwenzayo. Kodwa siyabulela kakhulu basithethe nawe and ndiyafisa ukuthi mhlambe njengoba thembisile abantu ukuthi khona okuzayo okusaphekwayo emva kwexesha kuzophuma kuhle okuhle kuza kwabalindayo. Lilonke unjutho njalo dad.
0: Ngiyabonga kakhulu, ngisho kanjalo insizwa yaseqhawukeni. Mina namhlanje uma ungangithatha ungifake esitudio ngoba namhlanje ukurekhoda kwanamhlanje akusefani nangendlela thina besingena ngayo eyitudio. Thina besifakwa ziyinkaphane eyitudio, kube ziyinkaphane ezikhipha imali yazo zokufaka isitudio ebese zokumaketha zenze yonke into. Namhlanje kufanele kufake isandla sakhe ephaketheni, ukhiphe yona lo zukano nawo uhambe yorekhoda and kungahambi kahle leyo nto leyo, uthole ukuthi ayimaketheki igcine ihleli khona lapho. Namhlanjena-ke noma ubani sekukhona le language le yentsha ethi nginelunda lami, bonke labafana labo banamalunda abo. Ilunda lami manje mani ngeke ngithi ngingaki ngithi nginelunda lami yini yona le.
1: Wena uMfilizeni umhlekisa. Baba uMfilizeni
0: manje siyeswele ukungena ey'tudio, asikwazi ukungena ey'tudio. Umusic khona. Sinawo umusic
1: and
0: futhi wabawuthandayo abantu. Manje-ke inkinga amalunda. Ilunda awafuni ukurekhoda thina. Amalunda afuna abafana abancane amalunda. Angazi kukhona inkonto ekhona angazi ukwenzakalani mina.
1: Kade ngikhuluma nomkhulu emdlakeni kumasonto adlule usho same thing efanayo njengobutho nje.
0: Ubani?
1: Ubaba uNkunzi emdaka. Into efanayo lutho, uthi nyana kunzima ngoku asikwazi bathina.

0: kamulo umsakazi wami.
1: Uyayikhumbula. Ndiyafisa ukuzwa kuwena ukuthi mhlambe kwaba maskandi bangaka babumfilizeni. Ingabe mhlambe bakhona yini abake bathi bafuna ukusebenza nobabumfiliseni noma mhlambi izandla zivuliwe noma mhlambi kukhona izinto enizibonile
2: ngivuliwe yazi ngivule kakhulu izandla ngihlanganise inyawo phansi bangase ngivule izandla phezulu njengomfundisi eShumayela
1: nazi akuma evula izandla ethi bazamana
2: yebo
1: oh bethe
2: lapho ke lokho ngivulela izandla kakhulu ngoba kusuke kuchaza ukuthi lapho uyakwazi ukusebenzisana nabanye abantu umuntu owahlonza futhi ukusebenzisana nabanye abantu wabakhombisa abanye omaskandi ukuthi umaskandi uyakwazi ukusebenza nomunye umaskandi mina
1: okay
2: engakwenza kuqala lokho ngakwazi nje ukuthi ngasebenza nabanye omaskandi futhi namhlanje ngisavula izandla kwabanye umaskanda nabancane nabadala
1: babomfilizeni kuye kufikeni nje umudlala le ingoma zakho lezi.

0: mawuzokhuluma nje into eyaphambili ezongenza ngijabule, kungijabulisa lokho
1: baba. Awu madodla, siyabonga kakhulu.
0: Awuzwa seqhawukeni ha mfethu.
1: Enkosi tata, siyabulela usuku oluhle nomsebenzi omhle. Inkosi ikupha amandla, konke okufisayo kwenzeke kuwe nakumndeni wakho tata. Siyabulela,
0: ngiyabonga kakhulu. And nisale kahle balaleli bezwe lomzansi.
1: Enkosi baba.

pressure khona ngoba yakhala ukuthi ke zifike zime zikele zibavalele bese kuthi abelungu babo abasebezothenga bengakhona ukubona ematafeni noma phansi abendlale khona izinto ofanele ukuthi ke abayidayisayo ikhalile kakhulu lo mama noma engayishongo ukuthi ubani izolo ngicishe izolo ngeke ngazama ukuthi ngidrive eminingi khona ngifuna ukubona ukuthi mhlawumbe kusebe kanjani ngoxaxa ukuthi ngabafici abengekho.

Bate la ngela ela ela ela ela. Gento bali sabana mayesu yano. Let's go to Gamfondi. Ngiyabulela nje kube negama la ikumna lekhaya udla amuna tiphila yonathi ngaso oho yabona xa sekunjena ke nkayabula kayabula nake akuzwenza na ngibahla udla bathu ndifuna ukuva ngoku abantu abathoyi baye lobilombi uyabona ke le afuneki siyeke le sindlu entsundu akufuneki siyeke le leliphi elisiko wena othi ngeke lobilombi ngeke ngeke ngeke afuneki sehlukane nalo kibe livene kodwa xa sibuya ngapha siza kuya ngasekhaya ku 0604807164 siyafuna nokwazi into yobana ke wena uphawula uthini pha kufacebook ngena kufacebook ubhale izwi lomzantsi uye kanjani lo mntu madod uye kanjani lo mntu madod ya madod imali kamatshonisa iyafuneka siyiqwilile kodwa iyafuneka kebekebe mani chofa Molo stombe sasele molo mzongosi molo po

Dobe OTN hashtag kumnande kaya yalobiza ilobilobi ngishel nawe siya banga ge sibia kona paga eshowe kwe siga koza isikonti kwe zilo mzante naganjani mausana kufulege ipo izulako apolo pondo ogulo siya kamkele inkubeni siya fisa njugwazi uba wenu tini ngalixesha kule ngxelo sithetha noba mhlawumbi kule ngxoxo sithetha ngayo namhlanje kuthi leliphi eli isiko lakho wena othi ungaske lingahlala nje lingachikinyiswa lingaphazanyiswa awu madoda liqhubeke njalo libheke phambile owu yini namadoda ya ne ayiman kwaza kamnandi elizweni ukhumbule ke zomba siye phaa kwihlongwane kubhoti umfokamhlezi edliwa ngabhe kudunisa bethe ngaphaya kuChris ngaphaya kubhuti ngaphaya kumfokangwane ngaphaya amadoda kwiintsizwa ezilishumi nemfalakahlane yemadoda ndiyakuxelela asixelele into yobona kwenzekani elizweni sakhile eMzantsi Afrika asambe siye kanje kubhuti ake vele siye kanje

0: Kanti amadoda ndiyakucelela kodwa zihambisa izojazi ozala izibongo yozala imisebenzi emihle asivele sihambe ngelixoxo sihambe siye kubhuti siye kumfoka mhleze dliwa siye ke phakunduluza bethembe siye ke kumfowabo ungculazi bayidudula bayinika amaphilisi siye phaa ke kuhlongwana siye kuchris siye kuzamo kwakhe siye kwiyinsizwa zilishumi nemfalakahlana yemato athi ndithule kodwa kanti anze ndihamba kakhulu ubuze ngikhuzwe ukuthi hayi hayi hayi lobulobi hayi yabhuti hey bhuti uyaphila mzulwaqole ngwenye
1: ubuzise kumuntu ongathi ubungifake imbizo yokuchatha
0: asengifuna ukucheck ukuthi ey hayi kanti ayisebenzanga yini into yami madoda hey
1: koma uzama ukuthesta into yakho
0: eyi mana ngoba phela insizo ney'nto zazo la ngaphandle eyeye
1: uyaphila futhi
0: sikhona mfethu yazi bengikhuluma nobaba umfiliseni umqabula sheshe uthi hheyi lobilobi phela manje wonke umculi unelunda lakhe so nawe manje usho ngale ndlela ebenjwayoti ey umntu bantu unento yakhe
1: kaze kwakade kuyilunda lalona
0: nawo noma usunalo yini ilunda kwakuyilunda la ngoba ngazi inkomo mina inkunzi enkomo ekho ezigunyile eqinile enelunda
1: manje kodwa ngazi mina-ke entweni ethinta amalunda kambe ngithinteka kanjani mzama nje ukuthola ukuthi ngena kanjani kambe mina entweni ethinta
0: amalunda wena uyilunda ngokwakho awudingi ukuthi ube nelunda uyilunda ekusho ukuthi bakhona basho ba eyi ilunda lami usiba futhi lena siyikhulumayo engathi ayizosisiza ngalutho ngoba izovele isibize yomali la ngikutshele ukuthi sesithe sathi sathi kanti asikho lapho thina
1: cha kulungile awuthi ngiwufake evoicemail
0: Hey goba, sajo la malunda. Angishoko lo uthi
1: angikuthatha ngiyisimile ngoba manje ngiyabona ukuthi ukhona ukukhuluma ngathi ukusophila kodwa ngifuna ngikungabithi la ufuna ukuya khona. Angilonake lokho ilunda mina. Ngumuntu obahlongwane nje lapha emzini wabacela impilo kwahlongwane manje lapha endaweni yakwaqhiko.
0: Ay ay abantu abaya ngapha kwaqhiko ngapha kwahlongana bawukhipha imingantulo bakwazi ukukhuluma angishongo mntwini njalo but ake sivele singene ngathi kunomoya
1: ehe kanti nezinto zihamba kalula ngomoya kulungile
0: uyashesha ukubamba uba udo umntu wesifazane ngeke una 20 yeyingane uyashesha ukubamba hayi bo
1: Kawe futhi akumuyelele kwethu kuwe lo blue futhi ngibonge nje ke futhi ke. Ngibonge ngethu ngakala wethu cha. Rina la wethu akonakele noma konakele kodwa livele bathi kulunga sekuye kwaxaka. Cha kwethu ngibilele ngomlilo ngikhona ke futhi be ngapha ngalela ngithi phela ke usuku olukhulu kakhulu lalapha ke eyintombini ke emashobeni umkhosi womhlanga angazi ukuthi ke wena uthothoza phela uthothoza khona ngoba ila kukhethwa khona intombi phela kuleli side isikulo kodwa ke angikho lapho ngoba vele khona abanqenayo nokuthi ke amathisha bemabili manje sebavele bampintshelwa nganxanye akusenzeki lutho sebebonga kona nje ukuthi lelo one ukhona kodwa ke ngeke sithini cha kwethu
0: awukhulumi nami vele qhubeka
1: angikhuluma ney'nsizo futhi angikhulumi nawe ngikhuluma ngey'nsizo nje
0: mina ngifitha aphi kanti okay qhubeka nomsebenzi ibhuda hayi
1: asikhulumi ndaba umuntu osekwathathwa kwamayinazwa ngaye osekuthi uma ngabe ukuthi ukhuluma uda ukuthi asihambe semkhosini omuntu angathi ngizobuya kuwehlokwane ngisafuna ukubuyela e-head office ngeza ukuthi bayanginikeza
0: ngoba funeka undlulele kwi-ofisi hlokubani akwazi uvele uzenzele nje
1: kuthiauthorithy ofisi ukuthi uyakugonyazana ukuthi uhambe manje engeke-ke kwethu besikwazi ukuthi ngikubale lapha ngikubale eselilo lokwethu angikubali
0: laphokodwa ke bhuti ngiyakukhuthaza and futhi kubalulekile ukuthi uqale head office ukuze into yakho ibusiseke
1: cha kunjalo kona kuqale head office kakusho ma uzoqala head office kubili Ngiyakuzwa ukuthi sikhuthaza ukuthi ke
0: ha

0: Eh, ngiyagula kodwa ndifi.
1: Eh.
0: Sho, sho. Eh, ndizana ngifuna phansi, amaphela ngifuna phezulu. Eh.
1: Umncwa uhlehlile, uthanda halu fabuza hey. Eh, eh, awuzingana akuzali kuba zinkomo kuyasengwa ngaba kungasiziphi.
0: Emadoda, uthanda hayi, yadela amasalad azinizowadla. Hayi ubeetroot. Emadoda.
1: No, idlela wona amasalad, kodwa ukufa kona hayi angifanga khodwa umngokuthisi.
0: Ndizile. Yabuthi, phila hlabani. Phila mphe.
1: Phila ngani yakwethu, phila ngani yakwethu.
0: Danke bo, danke bo.
1: Dank.
0: Abekumnandi sinawo nyempula pula ka.

0: kanti ufuna ukuzohlakaza isidleke sokuthi khona into ibisiyakhela esibelethweni.
1: Oh yeah.
0: Fana njami nabanye nje inqaba kusuka, bukhona ababe beyisebenzise kabi inqaba kusuka. Kwa kungcono ke, kungcono la bayahluleka ke labo ke.
1: Yeah.
0: Ezo umuntu ezengiqondo moya ngithi mina angimela ngizosindisa.
1: Angikhiphisi.
0: Angikhiphisi iyasindisa kuphela. Ngoba usonjani uso sehluleke inqaba kusuka. Ethefuna
1: ukuba phela nalomuthi wawunikwa idlozi.
0: Samani mase ngidlulisa into edlozi ngabe ngasekho right sazwami. Manje abe ngicela abantu ke banda othi baba ngibuye ngizizwa ngiphathwa iqolo. Inqaba kusuka bangeshi. Nami ngizaba bathi baba sekunenkinga manje yokuthi anakhonda isakwazi ukuyimela ngenyawo. Ngithi mhlawumbe abantu abathe inqaba kusuka mase bezothanga lo muthi othiwa ingqungqulu yokuthatha. Hayi zwami laphana ke ivuka imele ngenyawo futhi ngendlela egijima ngayo ngejubane uma kuthiwa kodwa uqaleke inqaba kusuka wase usuchatha ngengqungqulu uthi usuphuza kumaye babo uzowuxuba nalo maye babo powder hayi mthakami kuba khona umsokame windini ngoba mthakami ngendlela oba nogqozi lofuqufuqu ngayo
1: kujuluka
0: iwindi msakazwami
1: hayi le kwandami kodwa kujulukela sekhaya.
0: So mphela kuna baba bebujuse nabo bekhwantam nje mthami na uyazi nje
1: hayi ke kubunuku lobo kodwa manje
0: kodwa uyazi nje lo esikhuluma naye
1: uyezwa nje
0: uyezwa njengoba elayishile njene ukuthi lo mthu awu lokujulisa ikhwantam ngoba akwenza lokho mani mthami ke
1: ingakho ke abanye bethi imoto ayilalele ekhaya udriver ayilandele ekhaya vulekuseni
0: Gonzame ugcine senza anti manje usho evela imoto kuyona yakhe. Noma engashayisa uyazivesa kuyona imoto yakhe. Kanti imoto eyedlosi.
1: Ushayisa ngesinkwa sakhe.
0: Ushayisa ngesinkwa sakhe, ganga ngesinkwa sakhe leswa.
1: Ganga kusona phakathi.
0: So bam kunabantu ababe behluleka ukusebenzisa ukucabanga kwabo. Le moto iyona esiza yena. Egcelethi ngoba kuyona yami. Endisiloma kanjani
1: kuyo awukhuluma dokotela noma beyingane ngoba uma beyingane izinto lezi zesimanje manje izona bamba nazo kakhulu ingane iyaphathwa into ethithi uyise clinic uyisa ka dokotela abasayifaki intambo basayitholi noma ingane ilengisa uzukwa lemqale nabazi ukuthi into zani ke lezo ingane ebusuku iyakhala ilali iziphi izinto abangayisebenzisa kasikhweni
0: Sazame yabona kuqala ingane yayithi noma ikhwehlela ize yome inosingane.
1: Yes.
0: Yayithi ingane moyibothe ingane mthami ibe lemafinyile ingane yayiphihlika ingane.
1: Yes.
0: Engangitsami ingane uyibona sabuthi ibe nelonde ekhanda.
1: Yes.
0: Baba evele beshona lapha bethatha insuku mbili.
1: Yes.
0: Begcoba iboze ingane beyiphuzise. Insuku mbili beyichatha ingane. Kunesikhwili ke seyingane esifaka insuku mbili.
1: Yeah. Yandi ingane ihlushwa kakhulu naye acne ne eczema.
0: Ne eczema sokwami. Akube mhlawumbe kubuhlungu ukugulelwa ingane. Ingane ikhala ize yome.
1: Bona le bakholelwa kakhulu ukuthenga lezi zinto lezo cream ababizayo kodwa uthothi ingane ayisizakala. Ngoba lento angithi sukaphi ngaphakathi nigcoba ngaphandle.
0: Yebo sokwami. Kunesikhwili seyingane sazwami. Okwazi ukuyiphuzisa ingane esikhwili seyingane uphinde futhi uyichathe ngazo. Uma ingane yakho uyibothi iphefumula kanzima.
1: Iyaminyana.
0: Iphile futhi ingane izoba neyilonde ekhanda.
1: Yeah.
0: Sami kwafika ubuhlungu uyafika wena uvashina phakimi. Nansi ingane ihlezi laphana. Awukwazi ukuyidlalisa ngendlela yami ephuma ngayo amafikelo. Awazi ukuyidlalisa sazwami. Izwa amunquluzo sazwami. Indaba na uyathanda ukuyidlalisa ayidlalisele ingane. Umama wengane akayinaki ingane ngabe uyahamba uyothenga ini?
1: Inqaba
0: kusukile isikhwili sengane. Kuphela kuzobakhona le futhi yeyingane.
1: Yes.
0: Okwazi ukuthi uzogeza ngale lensipho leyingane lezi. Kuzobakhona nentambo tsapho. Yeyingane ingane ingathuki izama ebusuku. Bazal go khona inyoni.
1: Yes, yes.
0: Ngeke ikhathe inyoni.
1: Yeah.
0: Ingane miphuthe isikhwili.
1: Yeah.
0: Ngeke ikhathe ingane ikhathe ithuku.
1: Yeah.
0: Uma ingane usheshe wayihamba wayithengele isikhwili kaSkwini nobhoke lapha eSangro House.
1: Ngeke yolahle silwana.
0: Ngeke uhambe uyechatha inyoni lene dadu thuke.
1: Yeah.
0: Zama uyephela kwakwazi waqala ukuthi umuntu kuze ngabe igwala.
1: Yeah.
0: Fa echathwe inyoni.
1: Yes.
0: Uchatha umuntu inyoni wasubale lento lene dadu umuntu muthi wa eshawuvalwa kakhulu.
1: Angaquleka noquleka umuntu.
0: Sazami uba wona abavala umchatha inyoni ubothi akulona kuvalo lensizwa lolu.
1: Yeah.
0: Indaba na shuthi akavanga ze chathe inyoni.
1: Yeah.
0: Sakwekho mhlawumuntu ozodlela

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda baby izilakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: injalo indaba. Ubambe nansi ke lapha inombolo ukuze ukwazi ukusizakala. Uthole ukuthi ke wena la ohlala ngakhona uza kulithola kuphi. U 073 454 3939. Ubhale lika fishane ku WhatsApp ngikho wesifazane ngihlala eNewtown A enanda. Ngicela ukuzwe lapha ke ila video for women ngayithola kuphi ngamalini. Uzwile ukuthi ayidluli ku 201. 073 454 3939.
1: La ukhuluma nomama Nanda owathi ngumkhiqizo wakho I Love Video for Women. Hey baba, ngazi ukuthi ngizothini, ngincume ngithini. Ngangithengiswa ukuthi ngangiphethwe inyawo baba, ngayithengela ukuthi ngiphethwe inyawo. Inyawo zami beyihlaba zitshutshumba, senginale nkinga yokuthi zwangidla ama ARVs oka 21 lonyanga ngidla ama ARVs. Umzimba wami bese bengithi mangihleli kube ngathi khona into ezingcinzazo inso so so wonke umzimba inyawo kezona bezihlaba ziketaza zitshutshumba ziluma. Hayi bo, ngawuthenga lo mkhiqizo ngisawuthenge kanye baba. Inyawo bengasambathi ngingalala ebusuku ngivuke ngihlale ngesinqa ukuthi angihayize ngiphume ngophahla. Hayi namhlanje baba, hayi bandla, angingaliqedi negubho zokuqala, angingaliqedi. Lizi asemaningi kodwa nje sengilaphekile, nephunga beliphuma ngomlomo, ngingazi ukuthi kwenze njani. Noma ingane yami na 13 years bengithi uma ngisondela eduze wayithi ma wazi wanuka umlomo wakho. Hayi namhlanje angingaliqedi negubho zokuqala baba uMabhola.
0: Ya injalo ke lapha ke ndapha ikhambi ke leli labantu ke besifazane I Love Video for Women. Mangabe sikhuluma ngomuntu wesilisa, umuntu wesilisa ayikho into emkhathaza njengokuthi angakwazi ukujabulisa lapha kumama. Ayibone nje sefana nesithombe lapha ekhaya, ubaba nje usedla ukudla kuphela. Kodwa kuqala lapho, kuqala nje kancane kancane umuntu oleke engayinakile. Into mhlawumbe omunye noma eyinakile, kodwa sebenzisa into eyirongi lokuthiwa mhlawumbe ke kuzolunga like manje. Kanti ke la leli ikhambi sikhuluma ngalo ke elizomsiza ubaba wasekhaya liye lapha. Lidila ngqona inkinga ugcine surathi noma ngabe mhlambe usubuya koJova kuphi nakuphi endaweni ekuthiwa ziphezulu uthothi akulungi nanti ke ikhambi kuthiwa lidluli ku-150 wamarand tu ngaze ulee ngoba uzwa lapha ke iprice noma inani lentengo. Kanti ke cha, yilona impela elizokusiza liye lapha leli khambi. Yes, njengoba kungama capsules ungathathi uthi mhlambe amaphilisi nje, ikhambi lesintu elelaphayo. Yeah right. Umsakazo is Domzansi 98 FM. Uthatha lapha ke nombolo ukwazi ukuthi lapha ke usizakale. Inombolo u 073 454 3939. Ngiphinde u 073 454 3939. Ubhale ngafishane uthi ke ngingowesilisa ngihlala emolweni, ngicela ukuthi lapha ke impesu vendor help ngayithola kumngamani ikhambi lamadoda impesu vendor help. Twal khona ke nalapha ke truck stop lapha ke Pine Town ngaphandle nje kwe truck stop mawushi truck ngaphakathi mse uphuma uthi left lapha nansi container ebhala uthi ke noma Tembas take away uyakuyithola lapho impesu vendor help. 073 454 3939.
2: Akonakele fuka amabhodla, akonakele phela insizwa mayihasha mhlawumbe unokuyikhonza uyayihasha ugcina usushe esinye isibongelo igcine nayo ingasashonga ukuthi hayi bakusemini ijatshuliswa ukubizwa nokuhashwa. Ugcina sekuthiwa awu wadla amabhuza nodaka, awu madoda ishi ihlabe kakhulu. Kanti mhlawumbe bebeshenye basale seyithatha ke nazo lezo yibongelo kusele sekubezayo. Hayi bhuti, hayi ngithi angisho nje ukuthi noma ngisaqala phela ngisaseyintsuni kodwa ngisalilandela uhlelo mfethu othi angilenze. Kodwa khona umehluko engike ngabona, ngibona umchamo kokuqala ubovu, umchamo ubovu emini, hhayi wabuye waba right ushintshe engingaziyo yabo. Kodwa khona lake ngathi ngiyavakasha khona, hhayi ezwa kuqineka sathi hambo akade angithule ngingakhulumi kakhulu. Leli ngiqalile nje ukuthi nithi noma ivukele emini nje ngizwe ngathi iqine ngokuhlukile, kodwa-ke asingayikhulumele eziko.
3: Amen baba, hhayi siyaphila baba, siyaphila baba, hayi yayizi yanyakaza baba, iyanyakaza baba ukuthi ngisuke ngaba bhizi ekuseni umsebenzi, kodwa nje hhayi baba iyanyakaza, ngiyayizwa nje ukuthi hhayi yize kuseyibhodlela lokuqala kodwa nje ngiyayizwa ukuthi hayi bo itibivizane ithule nje ngakusaza.

ngeke ngiyazi le 0604076406047. Yabona ke umuhlulwe lengoma le ngine show ukuthi hayi ngine show ukuthi sefanele sikubuze imibuzo ukuthi ngempela ngabe waseningizimu Afrika noma kwenzakalani umuhlulwa nje ile yes kumusic quiz namhlanje sidlala ingoma.

Hayi sasembe ukuthi ke namhlanje ke abantu abaningi hayi abantu abaningi impela ngiyacabanga ukuthi bashaye khona. Hayi ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bashaye khona namhlanje. Mangathi impela uke wahluleka hayi nami ukuba waseningizimu Afrika. Bekuzokungabaza. Sina ke

0: kunkulu kakhulu ukuthi uzihlambulule. Ungahambi nesithunzi ngoba singakwenzela ubumnyama.
1: So nje namanje kusayinto ngempela efanele njoba kwezinye indawo tholtha isenziwa sekuyinto efanele siqaphele ukuthi masifica la ingenziwa khona fanele sithi masifike emakhaya siyenze.
0: Into ekufuna uyenze kama ufika ungangeni esangweni.
1: Yho.
0: Wenze njalo ngoba leso sithunzi sisuke sikwengamini.
1: Yho. Kulungile gogo, siyakuzwa, siyabonga kakhulu.
0: Ngiyabonga, bye-bye, be right, ingoma.
1: Thank you, siyabonga kakhulu. Right. Hey bana. Yazi ngingishayisa ngovalo ukuthi sengingaattend ingcwabo. Yeah, ngahamba nje ngabuya. Okay, someone sawona?
2: Yabo kunjani?
1: Siyaphela kunjani?
2: Yaphela, sozani bese khuluma naye.
1: Yes, sozani.
2: Iyadliwa iSundowns. Iyadliwa kwamaSundowns.
1: Mhm.
2: Njongo 1-0 kodwa. Ilokhu njani mfowethu? Asikhulume nje iqiniso siyahamba mfowethu. Le zinto lezi ezibona emgcwabeni. Ngicabanga ukuthi kungani lokho okubonayo. Yabona nje ihlimbuzi ye 2030 kuyale izobe into zesintu kahle kahle nje kuhle isasa.
1: Yeah.
2: Into zesintu. Yabona nje ngo 2040 nje kube kudliwa kamnandi kufuze otshwale emngcwabeni kudalwe amalokhunjana ama speaker kuda kujeywa izinto ezikanje into zesintu zimelwe ziphelwa isikhathi mfowethu. And futhi mawuthi yaqhathanisa siya abantu abangazenzi mawuthi yaqhathanisa abantu abangazenzi lezi zinto zesintu. Baphumelele ba right empilweni. Yabona? Abanankinga futhi. Yabo?
1: So gugu uthini umbono wakho uthi shuthi kumele siyeke ngoba abantu abangazenzi baphumelele noma kusayinto ebalekile.
2: Ya, into ebalekile yona siya. Into ebalekile ngokwesinto futhi into ebhlungu siya ukuthi isinto sehlelwa yisasasa. Yabo uyabona le generation yethu na le generation yethu nani nomqo.
1: Yeah.
2: Yuna generation yokugcina ngi ezolandela isinto. Le generation eza kamumva le ngaphansi kweni komxono sinoba nomthwesi le ngaphansi emingcwabonzi yobinga ingenzi kwalutho.
1: Hmm. But ke mhlambe maku into abakhule bebona siyenza mangabe uthola ukuthi sinomngcwabo emndenini yenziwa. Ngoba phela sonke ngicabanga ukuthi vele into esiyibone yenziwa sazi ukuthi ibalekile. Mhlawumbe awubona ukuthi sine challenge ukuthi sibafundise ukuthi makukhona imingcwabo ekhona sabatshela ukuthi kwenziwa kanje.
2: Noma ningabafundisa siya akukho ayikho into ezo abazoyifunda beyibone. Yazi nezodala leyo nto ingoba isintu sicindezelwe yipolitiki. Isintu siwunumber 2 ipolitiki ngaphezulu. Lokho kuzokwenza ukuthi noma nibafundisa ngesintu ukuthi sihamba kanje sigcina la.
1: Angeke
2: befundele ukuthi cause ipolitiki yona ephezulu kunesinto.
1: Okay, like awusichazela ipolitiki ingena kanjani emzini wakho mangabe kushoniwe kunento efanele uyenze usiko ipolitiki kuvimba kuphi?
2: Ya, sengisho ukuthi wena siyami abantu bamanje angisabo angozele isifundo siya. Uyabona njengamanje sinabantu abenza izinto eziningi eyironge ezifikisana nesinto. Yabo? Kodwa thothi lezo zinto ipolitiki yazivuma isibonelo nje like ukukhiphisisa baningi abantu abakhiphisisa kodwa ipolitiki ithini ukuthi hayi semthethweni angithi ayibolona futhi ipolitiki kunezinto ezivumile zasemthethweni ezingahambisani nesinto futhi njengoba ipolitiki iphikisana nesinto uchaza ukuthi noma ningabafundi ithe generation ezangemuva ningayifundisa isinto kuyafana akukho ezifunda ngoba yini ipolitiki ingene yagamanga esintwini yaphazamisa into zesintu yafaka imithetho yayo yaphoza isintu akukho enizokwenza abafowethu konakele konakele.
1: Yeah, but isibonelo sakho ngiyangikho sho ngaso ngiyasizwa ufuna ukusifaka kwipolitiki but angikho sho ukuthi siyahlangana yini nento eyisintu ngoba le esikhuluma ngayo nje sikhuluma ngento ethola ukuthi esikhule iyenziwa mangabe kushoniwe so kufanele kube ukuthi nathi abantwana bethu mhlawumbe mawukuthi into ebalekile as usho ukuthi into ebalekile kufanele kungabe abantwana bethu sithi mabe khula sithi nayi indlela makushoniwe kwenziwa u A B C D kuphathwa ihlahla kuphathwa this kuphathwa that so i question yami ithi ipolitiki ikuvimba kuphi lapho.
2: Yeah, yabo siyami ngeke ngayiveza le mngane wami ukuthi ipolitiki kunezinto ezivumayo ethi kusinto. Ngisengizama ukuveza ukuthi angithi yabona njengamanje.

kulungile asingena ku mix masibuya ke sophinda sithathe ke uPaul wakho sibone ukuthi ke namhlanje owakho ke umbono uthini ngabe ke usa makadu attend umncwabo sa sebenzisa isiqunga noma nawe sokuyinto othi ayi awusakholelwa kuyona noma impela ayi akwazi ukungena ekhaya ungasebenzisanga isiqunga uma ukuthi ke mhlawumbe umncwabo kaduye kuwona asisetshenziswa noma wena ayi vele nje awukwazi ukholelwa kuleyo uyayiyela nje emncwabeni ubuye be right especially kabantu abasha ke thina abantu abasha impela hayi thina

0: laga tukufihla khona umunye ke uzongena ekhaya ngazi kanjalo sakhula kwenziwa kanjalo
1: Edawola sijekule hayi ayidedele number futhi yabo nje ngiyakunika indondo futhi hayi yabona la abaqhathanisa nabo hayi bashiya kude futhi bashiya kude ayidedele number sinawe futhi uDlamini lo ngila emdloti sapho futhi ngingene la esihlokweni sakho futhi eyi kubalekile futhi mawade nje we mathunini special nje mawusa ijongo kumele uhambe uyogeza awu uyogeza ngaphela kahle kahle emathune nje kuyindawo enamathunzi kahle kahle ya siya funje mawune ingane nje encane ekhaya kumele ubuye nasi isiqunga ufike nje uyifele ekhanda uyihlikihle kanjalo angithi urufu usihlafuno bese ufele ekhanda enganeni ngayinye ngayinye kanjalo yabo ngaphela kungenzeka ubuye nemoya emibi ingane igcine siphupha kabi la ingane yabo sikhule nje kwenziwa njalo mina ngisakwenza ke lokho ke manje nje ukukhona la siyofihla khona nje awu na kanjani ngizosithola isiqunga ngihambe emfuleni ogelezayo ngifike ngigeze kanjalo nje yabo nakhona kodwa phela vele la ngisofihlwa khona ngiyazigeza izandla ngelokhu uzana ngomswane nesiqunga ayikudla ke hayi angijwayele futhi hayi futhi nje angidli ngempela ngenza sure ukuthi nje hambisa ithuluzi lelo bese ngihamba ngiyogeza emfuleni angibonge umsakazi wami
2: ubingelele balaleli bomsakazi izidlomzansi cha isiqunga sikhule sikhiwa masiqeda kukhiwa sigxotshe sifakwa amanzi kuthi ke abantu bebuya emathuneni bakwazi ukuyihlambulula ngaso bekhipha ithunzi libi ngoba basuke besemalibeni umqulusi lo master ngiyabonga
3: dange mqulusi right kulungile ngiyibambela angiyibambela ngiyacabanga ukuthi la kuningi ke engikutholile even mina nje as umuntu osamncane kuningi engikutholile ukuthi kusukela lapho kwakuthi kuze kuthiwa kwenziwa lokho kusuke kwenziwa kuthathwa isiqunga njalo njalo but ngiyacabanga ukuthi into ebalekile la mhlawumbe namhlanje ngicabanga ukuthi umuntu kumele akholelwe kulento le akholelwa kuyona ngoba ngilalelile imbono ngilaleli mani ngakhula ama voice notes maningi nembono imbono eyahlukahlukene ngicabanga ukuthi into ebalekile la ukuthi umuntu aqhubeke akholelwe kulento le akholelwa kuyona because ngithe mangibuka ngibuka uhla ngothi olunye cha impela liyaphikisa ukuthi haya lisekakholelwa entweni kanjalo vele kwamlando yawo awuphatheki abangi bathi well lento le isabalekile futhi kakhulukazi makukhona abantwana ngiyacabanga ukuthi nje esingakufunda impela ukuthi umuntu lento le akholelwa kuyona ngicabanga ukuthi iyona ebalileke ngendlela yesimangaliso ngiyabona khona abashaya onkosi yami kodwa ke kufanele ngiye lapha kuyipump it or dump it nginengoma ke ngiyiphethe namhlanje njengenjwayelo mawuyithanda uthi pump it mawungayithandi uthi dump it mhlambe before ngiye kuyona angitshontshe ngala semani sawubona
4: yebo sawubona
3: hayi kunjani
4: ngiyaphila
3: ngiyaphila mfowethu
4: hayi impela isiqunga noma umthuzwane iwona ukugezwa ngamama emalibeni
3: so kusayinto nje ebalulekile
4: ebaluleke kakhulu
3: mfowethu kulungile kuyazwakala sithe sikhuluma nobani
4: usipha mbambo uzondwa ngoqondo gobandlovu ohlala la embumbule eTafelkop
3: sipho siyabonga kakhulu ne
4: yeah
3: dangi siyabonga right lungile lungile angiye lapha engomeni eyodwa mangibuyana kanjani ke kuyona singena ke kuyona ke pump it or dump it kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kama lakhe ke black coffee ingoma ke ethi muye siyabuya ke ne pump it or dump it akabi pump it or dump it le ungaqala ushayele njengamanje uthi pump it or dump it no emva kwale ngoma leso bese singena ke kuyona ke pump it or dump it siyabonga kakhulu uVusigwala lapha ke kwena ko Facebook simpiwe manzini pepe siyabonga kakhulu lindo kuhle PS Ndebele siyakubona uthi kasinibize lapho buti kulungile ngiyanibiza mfowethu bese kuthi lapha ke ubani lona ke ushaya umkhukhu siyanda khumalo thank you so much siyakubona.

Bela singena ngumdu MDU uyakhumbula ke ku CD yakhe ethi why you for me uthi ke lati gitsike suka ngakhumbula ke enye inqala butho lapha na ku Kaizer Chiefs yazi ukuthi sisho bani uma ngabe CD ayithi uma isilthini tsikitsiki yo usho njalo ke umuntu 1995 hey kodwa abengakazalwa la bakhona bagcwele ababengakazalwa kudlala yona lengoma ngempela kodwa ke siqhubeka kanjalo nje sibhekela phana kwi top 20 yethu siyayigijimela nje kumnandi kunjalo

njani kulamhlanje nje ukuthi ingomene kade zizona ihlishisa empeleni ngakunothisa nje ukuthi selokhu kuhambe emhlabeni insizwa laphana usicebi ingoma zayo eyiningi zabe seyingena ku top 20 kodwa ngiyabona ukuthi abanye abantu ke sokuhambe kwahamba mhlambe ngabe bajwayela yini hayi kwaseliyehla izinga layo siyahamba ke ngempela sek number 20 number lo 20 namhlanje isikhathi ku 29 minutes lishayile ihora lesi shaka lolunye nangu nombolo 20 wethu namhlanje

Hayi professor dlalile nga shame. Hayi professor uvimbanisile. Kodwa sizoyisotha indaba yakho, sizoyisotha indaba yakho ngoba awusafuni manje uphume stage. Ngiyakubuka nje, ngiyakubuka nje. Kanti ngitshelile mina ukuthi iphi ingoma number lo 20. Konje ubungaba number lo 20 kanjani emva kweminyaka engaka?

Hayi angiboni thini zogcina niyekile ukuthi niyithanda impela lengoma niyilandele. Hayo. Hayi ngeke ngezwe silapha yana siphethe ze culture lapha ne Pine Town District. Ngeza ukuthi ayikhona. Babhokile manje abantu ingane ezincane ziphethe ngempela ziyishaya ngoma ngathi hawu lengoma icula nayo ingane ezincane uyabona ngabona ukuthi hayi kubi kushubile ngempela yabona ke njengamanje ngiyaphuma kunombolo 19 bekuthi ke uSihayo ethi wabulala ubaba featuring uShenge wasehlala nkosi sibheke kunombolo 18 njengamanje nangu bhuku bhaka pa ingoma ithi ichunu

ikhulu lati asohlupa. Niyazi ukuthi bani wayisho njalo ke. Kodwa manje usiwenzani kodwa sisi? Wasohlupa usibali awu eyishaya ezaphelele inkomo. Etinombolo 18 lo ingoma kade uyizwa njengamanje, ingoma ke emnandi futhi ngendlela eyisimanga. Ingenile ke ngempela, mina ngiyaqala nje ukuyithola la ku top 20. Ngiyabona ukuthi hayi konakele ke manje, konakele manje. Etinombolo 18 sizoyibona ukuthi ngesonto elizayo izobe ikuphi. Siyabheka manje, siyagijima, siyobheka. Number 17.

ungeluleke nathi kunenkinga mhlawumbe uzokwazi ukungibonisa bhala ku-inbox. Ulu the hustler uthi baba nkosi bakhona bangenile, Khekhe uthi umhle, thank you Khekhe. Alikhona into enhle ukudlula iKhekhe. Uthi-ke sikhona manje esijobezi nelimthunu, uthi-ke sikhona kwazidlula uzidlula sibheke dlubula dledle osiphesihle zungu uthi ngikhona nami ibhuti ngisempumalanga. Sikwizilo mzansi 98.fm sikuphathela i-top 20 kodwa kuzo njengamanje ingoma DJ Maphorisa nombolo 16 hamba lo S2P Capsa the Small bethi abantwana bakho. Sangazo izilo mzansi igama ngulakhwa kankosi sinawe sidlela nje ingoma seyenze okuningi. Buka nje ngoba manje siyawubheka laphana unombolo 15 ukuthi unombolo 15 kuhamba kanjani namhlanje. Ukuthi ubani ngempela yecishe ngenza umhlolo cishe nje ngafaka enye ingoma yegospel ngathi hawo. Le nsizwa le ngiza nayo-ke manje into engane lo insizwa siyibona ilanda imoti ithengelwe inkosi yesizwe sakazona sathi hawo mfana na.

Charing Dlala chokes in. Bathi ke ngithathiwe umsangazo izilo mzansi isikhathi ngamanje 23 minutes lishayile ihora leshumi. Sibheke ku 12 sithi nje the top 20. Uyabona ke njengamanje ngiphathela ingoma ezokumangaza. Ingoma eqala ngqa. Ukuthi ingene la ku top 20. Isinqamo sodidla. Eh uthi halala. Sibheke ku top 10 njengamanje nangu number 11.

suka suka suka madoda sangenisa isinqamo wangenisa isinqamo ngempela umbijani into engaka awangenisa ngempela wathi halala ingena kuqala ku top 20 ya umsakazo izilo mzansi ke usho emnandi ingoma ethi halala siyajabula ukubona abantu abangayibukeli phansi bathi hayi uma wena ungakwenza nami ngingakwenza I can do it kodwa ke phela ke na ungahambe bese uthi ungenza noma yini enziwa abanye abantu ngoba uzoxakeka uma uthatha ngaleyo nhliziyo ufanele nje wazi kahle ukuthi indiwenza into obonayo ukuthi na ungayenza siyabonga siyabonga number 11 yabona ke manje kubheke ezantsi ngempela ngoba sisiyaqala siyaphuma kwi double digits sibheke kwi single digits kodwa sophuma ngengoma la kwi double digits enye ingoma engihlale ngisho ngithi mnayi uyabona ingoma iyohlala ikhona abaqambe bayo kuzwakale ngempela ukuthi cha yafika ngesikhathi yafika ngaso lengoma yafika yangenisa kwezwakala suka madodoli bomba umfana walinike omunye na ingoma yakho itishela number 11

9 manje ukuthi ke unombolo 9 yiphi ngempela leyo ngoma yabona labantu laba laba bakwa masikandi impela bangenisile bangenise ngeyinkani njengoba buka njengoba phela nangu unombolo 9 awulalele nje ukuthi uthini

asuka ziyolala insizwa madoda yothi wanike kodwa muzu sicebe lapha hamba ngempela hamba nawo lensizwa lena umenzi bethi ke qoma senyaze ngithini kuwe ah madoda sothini ke umhlaba asihleleli ukuhlala kuwo ngendlela engabe sifisa ukuhlala ngayo kodwa kulungileke asigijime siyobheka lengoma duyizi big number lo 8 vuma menzi music njenga uqolo njengamanje siya ku number lo 7 number lo 7 ingoma le eshaywa iwayde ethi ke teze sasazolalela ngiyakukhumbuza njalo izilo mzansi awubonini wena ukuthi indonga ayibovu

Yabona ke ngiyabona abantu bakhona ngempela lapha na ku TikTok namanje base khona nangu Ntokozo Masikane uthi nasentendeni esandlanela ubani lo umfoka ngobe lo adevela la usandile ngobe uthi mphazima ngihleli nawe sikubuka bukhoma siyinsizwa sesehluhluwe zasehluhluwe kodwa silapha eGoli eKempton Park bathi bayatohoza khona kumnandi kakhulu sihleli nabantu abaningi omnye nje ubala wathi Razo hey ubuza kunombo lo 2 la ingoma etha mahemhem laphana uthatha hansi ehamba nosijava ingoma iphathele unombo lo 2 asihambe siyobheka ukuthi unombo lo 1 ngabe uthini kodwa singakayi kunombo lo 1 ake ngibheke la ukuthi uthini umlaleli losekhaya la nangu lona uthi ke hi Mr. Nkosi ngithi nama ngiphakamise isandla ngithi present sekuyoze kulamulele lo horror nomona noma usandla ngamandla ohlanga

0: Siyabonga Mphazima uthi ke lona sabona ngilalele izi top 20 emsakazweni izilomzansi 98.0 FM ngikulalele ngumhuzi kayifani Bhengu wasendwete ngiyabonga wadlala umabhala ngentshebo usinqamo sodidla Sweetie my love usathi ke ngikulalele lakhe inkosi Bhuti oze bathi Bhuti Mphazima ngiyakubingelela lakhe ave ngingafisa ukuba lesikhathi sitholayo ngomgqibelo usifakele umculo makhwaya ngisicathale hey ngivele yithi ho Kunjani msakazi sihleli nawe sikulalela sinobaba uBheki noBheki Ntshingila uMakhumalo ijele kwaNongoma okwamanje likwamashu kwa i cha uyabhala siyahlanganisa nje sifunde ukuthi ufuna ukuthini sabona Mphazima ngihleli nawe usisi wabasakazi lo othi uhleli nathi la msakazweni izilomzansi
1: sazwami uDumisani Sibisi lo okhulumayo la emoleni emadimeni ethi Christ hayi msazwami shuthi kuyacaca ukuthi ayakulalwa ke msazwami ayakulalwa impela usane kuphuma lenkunzi le usiyabonga mjwaras Hayise kuwe manje funde ngiyithandayo manje kula kuwe msakazi ewilanda lapha empandeni ngaleza ikhati lezi ezamzukwane lezi mpelo ezidlalayo yabona impela zingikhumbuza ngaleza ikhati ikhati ezazidlima imali zethu zayiphela phela imali zethu ngawo lo music lo udlalayo hayi cha impela hayi kwakushubile ngaleza ikhati kodwa waphela manje umuntu uyakhula ingqondo iyakhula uyakhula umuntu hayi impela sasibona si right ngale zayikhathi kona hey siyathindeka umsakazi yabona ushuna ungena ngawo impela hayi ushunwa ngampela umsakazi wami hayi sinawe nje soze kulamunde la hora hayi umsakazi wami hayi impela ungenile ungene kwazwakala hayi uDumisani Sibisi la imoto lemadimeni le Christ danke
0: Danke Mahlase danke Mahlase siyobheka unombolo 1 njengamanje ukuthi iwona muphi unombolo 1 namhlanje yabona ke siyivala kanje i top 20 yakho namhlanje siyivala ke nganga unombolo 1

Kuphuma lapho kubasket asuka. Nawe kuzujabule kutholotshola ngamabhafalo. Nkosi yami. Owathatha apho limit amabhafalo. Usho njalo kubilimis lapha umfokana lake ethi amabhafalo nama-elephant. Uyabona ke uma kushaya 12 o'clock ukhona uqhawe uzohlala nawe. Bakadebe kuze kushaya 3 o'clock. Mina ngizobe ngaleso sikhathi ngishosholoza. Nkosi yami ngiyazi ukuthi-ke endaweni yalapha eNewcastle asanjelwe umhloli womculo. Uvusi umfoka Dlamini, oh madoda, iyabekwa ngitsizwa kusasa. Kodwa ke awuthi manje sithi kunyakaza kuze kushaya 12.

umsakazo wakho olalele ngalesi sikhathi izulu mzansi 98.0 FM ngalangadla umsakazo umphakathi welcome for bongani insizwa nsinje njengamanje sihamba salapha ku Dr Mnyanti lasekhona sicathulisa umzansi lapho ngasekhaya sobheka indaba enkulu namhlanje ezosilekelela ke sibheke phambili sithi ke icala lomndeni ezokwazi ke ukuthi kasilekelele ke u Dr Mnyanti ngasimazi ukuthi ke ungumelolweki aphinde futhi ke abeke ngumelaphi ke kwezithinta ke sona ke isinta senze kanje sibone ukuthi kune tech kit ayisiphikisini siyakubingelela Dr Mnyanti emsakazweni babo wami okay networking ala angathi yahlupa hlupa unonqamunqamuka okukhona mhlamba ke esiphinde sishaye mhlamba ke uthi kushintsha shintsha indawo lapho dokotela lungile izwi lomzansi 98.0 FM ingalangadla yomusakazo ake senze kanje sibone ukuthi ke ngabe ke sizomthola kahle yini udokotela ngendlela yakho ngoba ngiyabona ukuthi la ikhona ngathi ke kunenkinga nakhona ke ye network Dr Mnyanti ayi uhikleza ngampela baba uthi network la ukhona awuphinde mhlambe uzame ke ukushintsha ke mhlambe ke indawo okuyona ngizophinde nami ngizame la ngibone ukuthi mangiphinde ngishaya kuzokwenza kanjani right asenze kanje sibone ngala ukuthi into zethu zihamba kanje.

0: kuze kuyisho bese kuzovala ngawe owesine.
1: Ngiyabuzwa.
0: Uthola ukuthi lapha umkhulu wakho wanesithembu elabafazi abane naba abahlanu. La kwaba nombango ngokuthi
1: yeah.
0: Lombango ngokwesithembu usupha ngento eyodwa ke ngoba kuqala bekubangwa ukuthi ubaba akanginikanga igunya lokuba inkosana.
1: Mhm.
0: Uyangezwa ngithini? Hayi lokuba inkosi, inkosana.
1: Icabanga nje.
0: Yeah. Uthola ukuthi leyo indlu isizoshingila iphume inkosana yakhona idube ngisho kuyiswe.
1: Mhm.
0: Iyo kwakha lapha ya.
1: Yeah.
0: Kude ingabusabheka kwakubheka konina abanye.
1: Mm, mm, mm, mm, mm.
0: Nalo omunye aphinda dube. Athi cha mina nginkosana la ekhaya ongafuni ukulalela mina ngokubaba usengibekile.
1: Mm.
0: Usengashaya ishopa sakhe aphume ngesango.
1: Yeah.
0: Azalwe umkhulu wakho. Uzalelwa phezu kwaleyo nkunkuma.
1: Mm.
0: Aphinde azalwe uyihlo.
1: Mm.
0: Kuphinde kuqhubeke lokungezwani.
1: Ngiyakuzwa.
0: Bese niyazalwa nina.
1: Yeah.
0: Nithi lela, hey, yabona le ndaba yobaba ukuthi babengangenelani. Hey, mfowethu, hey, awuze ngapha.
1: Yeah.
0: Bena ngihlabile thina singeni lendaba bese nibali niyavumelana.
1: Yo.
0: Livumelana nodwa. Anixazulile inkinga noba intuthu. Eshunqe yachela wonke umndelwana ekhaya ngaphambi kokuthi kufike nina. Umlilo wakhona anucishile.
1: Ya. Yabos.
0: Sabe inkomo ela la ekhaya afike umfwenzi ha umfwenzi kunjalo uphethe nekesi nebhodlela.
1: Ya
0: ukuthi lanike ikesi nebhodlela ungaloku ngozi.
1: Ya
0: abanye bayanambitha nje kuma
1: aye kloke.
0: Ya yabona uma sekuphakathi kuneyithebe. Uthole ukuthi kubantu abazofika la ekhaya kumele kusuke udungunyane balwe.
1: Mm.
0: Mm. Isikhathibelo laba bantu mhlambe kuze kuphume isidumbu imbala.
1: Yeah. Yeah.
0: Nina nishaqeke ningazi ukuthi ngabe kwenze njani.
1: Yeah.
0: Kanti ku nichelwa intuthu eyayivese nizalwe ivese ichela umndeni.
1: Yabuzwa.
0: Kusuka ethongweni kuyofika kini. Ngoba phela laba bantu balwa nje akulwi bona kulwa laba bantu ababevese beshingilene eqaleni.
1: Awuyashaya mkhulu. Ya.
0: Omunye wathatha indlela wabheka le. Nomunye wathatha indlela wabheka le. Kwangaba khona ufuna ukwehlela ngenzazo.
1: Yeah.
0: Wabalulekile ukuthi uma senze njalo sekwanakele lowo msebenzi usuke usuwonakele vese.
1: Yeah.
0: Ngoba kuvuke icala lomndeni.
1: Mm.
0: Lama ngenyawo.
1: Yeah.
0: Egcineni laphinde lahaqa nina. Ngoba anucishanga umlilo. Nangavula namafastela. Kwaphuma lentuthu eyayichela umndeni ukuze kube nibe nenhlala kahle.
1: Ngozwa kahle.
0: Uzothi omunye kanti kubini ubuyisana emndenini uma kuthi icala lo alungisiwe uma kuzobuye kwenzeke kanje. Ikoxeni ingagcini kunini niphefumulayo.
1: Ngozwa kahle. Ngozwa kahle mina.
0: Ixoxeni ingagcini kunina eniphefumulayo.
1: Yeah.
0: Kodwa ithali mase niyixoxile nina libona ukuthi kufanele nibuyisane.

0: consolation.
1: Yes.
0: Nina, masengqedile phela. Akangibhekeke manje lapha ngijule. Ukuthi ubani ukuze kuthinteke ithongo eladala ukuthi ukhokho wakho noma umkhulu wakho athi mayidlule emhlabeni limxoshe limbeke eceleni ngokungenzi kwabo kahle kulo.
1: Ye madodana.
0: Uma ke senitholile umsukwa senizobonisana ukuthi ke ake nihambe niye emsamo. Laba bantu niyobacelela uxolo. Niqede impi ababa nayo yamagama.
1: Yeah.
0: Ngoba amagama mawusuwabekile athinta ithongo uqobo lalo.
1: Yebo kunjalo.
0: Anikwazi ukungawasuli. Niphinde nihlabe nesithebe sokubahlanganisa. Bese kuukuthi ke egcineni konke nikwenzayo senenza into ezokwazi ukuthi malihlangana ithongo lijabule nabo bajabule ngokubaqedela impi mhlambe iminyaka yamashumi ayihlani phelile badlule emhlabeni kodwa kubafalwa nalamhlanje.
1: Eyi tata ya
0: kubalulekile ke lokho iqala lomndeni ke lelo ke lokuqala elibhuqabhuqa izibongo elibhuqabhuqa imndeni kanti ithi iyalungise kanti inkankela ingalele khona inyamazane.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Kubalulekile ukuthi iqala lo mndeni ke libheke ukuthi alibuli alibuni futhi
1: nasoke
0: bese kuthi emndenini kukhona la madoda athola ukuthi ithongo limkhombela umfazi
1: ya
0: alobole agcineni aqede ukulobola abesithongo limnika namandla ukuthi agqagqelwe khona ezoba umndoda abe umnomzane egcekeni. Ngoba akakaze phela abe khona umnomzane ongasinelwe
1: kunjalo sicaweni. Yes.
0: Emva kwalokho uthi ungagqagqelwa kuphela unyaka owodwa bese ubizwe imayini qala ke kwakuthatha iwhatsapp.
1: Yes.
0: Uyafika laphana umane uyahlala uphinde ubuye ekhaya.
1: Yo, laphunguka manje.
0: Uphungule impela.
1: Ya.
0: Emva kwalokho uyafika laphaya uhlele ekhaya la ukhona unkosikazi ukuqhatha usizi ngemuva. Sekunobubha emzini wethongo owakhile wena njengobaba njengomnomzane elikunikile igunya ukuthi ba umnomzane.
1: Ya.
0: Hlala iminyaka eyishumi ezihlanu ubuya ekhaya. Usuyabuya unkosikazi useke waphuma wathi cha ukuqadola phela ngenxa yemizwa.
1: Ya.
0: Labuya lazongcola ithongo la ekhaya. Ngenxa yakho ngoba uphungukile. Hayi ngoba isimilo singekho.
1: Yeah.
0: Usuyafika wena ekhaya uthi hayi sengifikile kwami. Uthi akuqhubeke njengokujwayelekile.
1: Yo.
0: Awu ninyathelile inyoka emsileni.
1: Yo. Kade wahamba.
0: Usuyafika uyinyatheleke inyoka emsileni. Ma unyathele inyoka emsileni hopa sobhikha ntalishayile yeshule.
1: Yeah.
0: Ngoba phela inhliziyo yenyoka yazi nawo ayikho ekhanda isemsileni.
1: Isemsileni kunjalo, yes.
0: Uma ishaya le nyoka kulimala umndeni wonke owawusukhandile kanti uyophunguka. Ngathi ungezwa kahle.
1: Ngikubambile.
0: Wena uma ubuya uma umnomzana phela makade uphungukile. Awuthathi isiphongwana sembozi. Uyemsamo uyobhula icala elikhandwe nguwe emndenini okuthiwa wakhe wethongo.
1: Yeah.
0: Ufike lapho uyihlaba imbuzi maqede ukhulume emsamo utshele ithongo lakhe ukuthi uyaxolisa. Ukushiya umuzi ithongo selithe wakhe.
1: Yeah.
0: Uyacela futhi ukuthi nomonakalo owenzeka ngenxa ukuthi ubusushila umuzi wale ithongo. Awusuleke ngaso lesiphongwana sembuzi.
1: Mm.
0: Bese umfazi akhipha imbuzi ezothemelezelwa lapha emsamo.
1: Yebo.
0: Yeah. Uma ithemelezelwa lapha emsamo kushiwo ukuthi ke uyakwemukela okwesibili kulomuzi.
1: Mm.
0: Nabo ubakade seyinhlwa ekwakhiweni kwawo. Emva kwalokho awukho ugcobho oyovuka ey'nganeni isiphuqaphuqeke ngenxa yokuthi nina nedlule ukusula icala lomndeni ethongweni ngenxa yomonakalo odala owena njengobaba. Kunabantu besimame okwesibili kade ngiqala emadodeni ngoba kube ngathi esikweni kushaya abantu besimama kuphela.
1: Ya impela.
0: Kube ngingaqala ngabo. Sekuthiwa nangona kho-ke isiko lishaya nje abantu besimame kalutho.
1: Eyi madoda.
0: Khona wesimame othole ukuthi ube nenhlanhla ithongo lamkhomba kwahadebe.
1: Ya.
0: Kodwa malimkhomba kwahadebe wazayahamba wayolotsholwa. Kodwa uma sezogaca la ekhaya usefika nombungu weshende.
1: Mm.
0: Abakwa adebeka abazi ukuthi akona umbungu wabo lo. Kanye naye uhadebe uqobo akazi lutho.
1: Mm.
0: Kodwa lo wesimame useyozafe.
1: Mm.
0: Afe nemfihlo eyicala lomndeni azokhala. Laikhaya engena ngesa
1: yo
0: eyi bathi thola la
1: hayi ngihamba nawe yey mntu
0: uma usubheka ke lento le usefile lo muntu lengani siyafakwa ngisho isiphandla laikhaya yakhishwa koni nalumeza ngapha ngaphandle kwamaxoxo ngoba bazi ukuthi abasekhweni lakho bahambisa intombi into kanto lo mfazi omthathayo ivali icala lomndeni ingakangeni kwangena emndeneni
1: yo yo yo ngiyakuzwa
0: egcineni uma isefile lengaliqala ibe nezinkinga kwayena abe nezinkinga ngisho esithebeni sala ekhaya ethongweni ngoba ufike wabekwe eceleni ngoba ubulungiswa kabenzanga kodwa waqhoyiswa la ekhaya phezu kwecala angena la
1: ngesango
0: bazonyathela ngisho sibayeni samakhehla la ekhaya amathongo phela
1: yebo
0: ngesikhathi athe qhoyiswa
1: ngikuzwa kahle
0: lolo cala liyinkinga kakhulu ukulichazulula ngoba akwazi uma lilichazulule egcekeni phela sekufanele kungene nabasekhweni lakho
1: yo impela
0: bazodoniza la ekhaya ngoba khona ibheka elingene eliphume laphumela ize bona balemukela ngokungazi kanti ingane yabo isinecala esilikhandile yalikhanda emndenini ingakafiki. Kubalulekile ukuthi leli cala lomndeni ke uma sebefikile abasemzini bafika nale libheka elizogeza umuzi nesibasa la ekhaya ngokunyathela kwengane yabo
1: yeah
0: iphethe icala lomndeni okwesibini bese begeza umuzi kembuzi
1: yeah
0: lapho ke wena ogaceliwe washona lo mfazi ingane afike nawo la ekhaya ayengeke isaba phela undinga sithebeni.
1: Yeah.
0: Noma ngagcina yazi ukuthi uyise kwakubani. Kodwa yona eyala ekhaya ngoba yakhishwa kune naloma isakwazi ukuhlehla.
1: Ngikuzwa kahle.
0: Ngoba inyongo kayisuleki. Futhi nelala ekhaya ithongo la emukela la ikhulisa. Lalinda ukuthi liyogweba unina. Umzukane wasondela kwela mathongo. Leyo ngani mukeleni ngendlela efanele.

0: O8 ungabuza na umlale lapho ngasekhaya uyacela ukubuza la uthi siyabonga ku Dr Mnyadi ukuthi uhlezi ke siphakela ke okusiphilisayo siyindle nsundu uthi ke dokotela ngikuzwile ubalula nothinta lapha ke ukuthi icala lomndeni igcina lize liyokapakela noma lingene enganeni lisebenze ngeengane livele ngeengane ekhaya uthi ke bengabeke kuneengane ekhaya ezingezwani ungazani kwazo uthothi kukhona kuyona ehlayo kwezinye ukuze kulungiseke inkinga mase kuba khona engafuni ukuzwa lutho komunye wakwabo kakhulukazi lo wakwabo engaphambili kwakhe mhlambe njengenkosana kanje uthola ukuthi yena uzakhethe ukuduba inkosana ngenxa yokuhluleka ukuthi babonisane balungise inkinga asuke babhekene nayo Dokotela.
1: Inkosana yedala inkinga.
0: Yeah.
1: Kodwa wena wehlela izazi kodwa inkosana ithimulisa kwenkomo ihogela upelepele.
0: Uthi iyona eyehlaya inkosana.
1: Yehlela kanjani kodwa lo azagcina edikile.
0: Anyuse umsakazo ngoba engafuni ukuzwa lo mdala ukuthi uthini.
1: Uyabona uma sijulisa leyo mkhulu.
0: Yeah.
1: Inkosana inani icala.
0: Yeah.
1: Umuntu oke owenze lokho wazi wagcina sephuma nenxwa lakhe engabekanga kwakubeka.
0: Mm.
1: Uye osuke edale icala emndenini.
0: Mm. Yeah.
1: Uyangizwa?
0: Ngiyakuzwa.
1: Uma bedala lelo cala sephumele lo muzi wakhe uzofunda ushefu.
0: Mm. Mm.
1: Afunde izingane zakhe ushefu. Ugcine kungangenelwana la ekhaya kodwa umndeni wakhe engawutshelanga
0: yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
1: lokuqala lasemndeneni. Emva kwalokho kuzofika emndeni nabe kweceleni. Ngoba phela kamhloniphanga uyise. Ngoba phela umuntu obekiwe anikwe igunya lobukhosana ngishathi uyingane. Noba ngisho ngathiwa usendlini encane.
0: Yeah.
1: Kodwa mase ngiyibekile mina ngokwamava ayo. Engwabukile ikhula nezingane zami nebaningi. Nasengibeka yena. Sifanele bahlonini mina ihloniphe ngoba ibambele mina uqobo. Lapho ke mawusufile wena ongahloniphanga amazwami nguyihlo. Uzofika uxoshwe phela ngale mndenini.
0: Yeah.
1: Ngoba ukufezanga kwakudinga uyihlo okuwukuthula emzini wakhe. Emva kwalokho uma usube kweceleni uzoqala ube usayinyomfa. Uma kwenziwe imisebenzi la ekhaya ufuna kusukude ungunyane. Emva kwalokho uma kusukude ungunyane kanti nguwe usufuna phela ukwakha ibandla lakho elinobube emndenini laba abaphilayo.
0: Dokotela ya.
1: Ngakho ke lokho abantu abakugweme. Ngoba lo muntu useyofuna ukuhlawulelwa. Ahlawulelwe ngasekho akhulunyelwe. Embhalo kancengelwe emndenini. Bese kuyikhona efakwe esithebene emndenini. Ukuze abe lithongo eliphilayo.
0: Eish dokotela.
1: Ngawuthi uphenduleke.
0: Hayi icacile ngiyathemba umlaleli ke uyaphenduleka nami ngiyaphenduleka tata.
1: Siyabuya ke manje.
0: Yeah.
1: Ake singele sithi shi. Kulaba abakha uqadolo. Amadoda ekhona egcekeni.
0: Yeah.
1: Futhi ebanelisa kwaba bekuzele la egcekeni. Ngathi ke uyayithola leyo nhlansa.
0: Yeah, yeah.
1: Aphume nakho uqadolo kanti imbuyi khona la ngaphakathi ekhaya.
0: Yes.
1: Amadme buya ekhaya. Uphethe icala alikhandile emndenini emshado emcacweni wakhe njengomfazi.
0: Mhm.
1: Kuba kuvela nongoshe ekhaya.
0: Yo.
1: Lokho kuthiwa liveza indlebe.
0: Yeah.
1: Emva kwalokho lowo muntu lowo uma egcagcile usuke seqalile ukhuvethe leqala lomndeni eqedeni. Uma esebonakele nakona

0: abakubo kufuna balethe ibheka elaphuma la ekhaya ngoba siphuliwe isivumelwane se-ironing board yala ekhaya ukuthi ngeke i-ayinele abanye abantu kodwa i-ayinele umnumzane lo wala ekhaya kuphela.
1: Ngizwa kahle.
0: Kubalulekile-ke ukuthi uma sekufikele libheka libulawa ngaphandle bese kuthathwa inyongo yaleyo nkomo ichele umuzi wonke bese kuthi ivezandlebe lona uqobo lalo eselizele la ekhaya lingenacala sekufuna umnumzane athenge imbuzi athume isalukazi emfuleni sihambe sifike sigezele ngale ngale mbuzi bese kuthi lakathi igezela khona ihlanganiswe nalezo zinye iy'ngane zangempela zala ekhaya lezo bese igezela phezu kwala kade egezela khona lo olivezandlebe bese kuthi emva kwalokho uyabuya usewala ekhaya isibili ngoba inja yephisi ibambela umnenene.
1: Ya.
0: Ayizwa ukuthi ihamba kanjani manjalo?
1: Hayi, ngiyayizwa mina ihamba ngalendlela ngempela ecacithi ba.
0: Futhi uma ke uyibheka ke le ilimaza abantu abaningi. Ngoba uma phela ungalidingi uxolo uzoxosha umfazi umkhiphe endlini kini la amfaka khona nobe ngaphuma abe akhumuze okuzothweka amasibanibani oganeka sibanibani uyangizwa?
1: Yes, ya.
0: Uphume nalo ivezandlebe lakho lelo ongalifuni nokulibona kodwa akazophindela kubo ngoba kubo wakhishwa wabulawa wamvusa la ekhaya kushuthi umkhonto ocijile uhlabela ekhaya ninakuvalani isibhobo senxeba niqhubeke nempilo ngoba uyivumile inhlawulo kodwa uma ungayivumanga uliqalile icala lomndeni eloba yimpi usuwafa sekungasabhekani nomfazi wakho ngoba wafa kwawuwe la ekhaya egcineni ke leyo mpisi iyoqhaphakela ey'nganeni igcine icala lomndeni lilimaza iy'ngane zazingasilu.
1: Eyi inkosi madoda ngiyakuzwa Dr. Mnyathi.
0: Kubaluleke kakhulu ukuthi-ke uma uzokhuluma ngalo icala lomndeni lelo cala-ke iy'ngane sezohlupheka-ke manje zilihlanganise zilokhuya nalokhuya kanti ekugcineni ukube le nto navuma ukuyilungisa ekuqaleni abesephinde yalwa kabusha umfazi omganile yalwa abakubo ngesikhathi beletha ibheka kwakho umuzi kuwe phambili ithongo lalingeke lithinteke nakancane.
1: Yazi khona ongenayo la osesekayo enkulumeni yethu Dr. Mnyado okwesekayo uthi ngicela ungazisho uthi ubeka indaba eqonde ngqo Dr. Mnyathi uthi ngiyakuzwa mina ngendlela oyibeka ngayo ngempela uqinisile Dr. Mnyathi indlela oyibeka ngayo uma ngizobuyela nje lapha yakakhulukazi ey'nganeni zethu icala liwele enganeni uthi ngempela kusuke kukhona amadlozi noma idlozi elisuke liphila enganeni elahamba lingelihle neze elidinga ukulungiselwa manje sisebenzisa iy'ngane zethu uthi iy'ngane eziningi zabafana zike zicabane emakhaya size sicabange ukuthi mhlawumbe ingoba mhlawumbe lengane ihlaza noma kanjani kanti kuphila leli khehla noma-ke lo mkhulu owayengafuni ukutshelwa owayengafuni ukuboniswa owayengafuni ukulalela omunye umuntu uma engabe ekhuluma kusho umlaleli u-anonymous Dr. Mnyathi.
0: Ukamaligodliwe uyihlaba ezikhonkosini anonymous-ke le ukamaligodliwe
1: ugamaligodliwe
0: ugamaligodliwe ya ngesizulu akithi
1: ya
0: ukamaligodliwe
1: ya ekuze Dr. Mnyathi
0: kubalulekile lokhu akushoyo futhi ke sibonge ukuthi masitshala sitshala imbewu ezoba semhlabathini ovundile
1: ya
0: umlaleli uyinhlabathi evundile ngoba iy'ndlebe zakhe ziyezwa
1: yes
0: yabona le yokuvuka kwekhehla
1: eyi doctor
0: livuke emndenini
1: hayi
0: phela leli khehla kusuke lingenzelwanga le nto ekuthiwa inhlambuluko
1: ya
0: emkhubeni yalo yayilenze.

0: nkosokulunga ye madoda
1: bese kuvuthi ke nalo selifuna ukwakha ibandla lalo ngoba lifike laba umxosho ethongweni ngesikhathi ke iy'ngane zivuka nazo umbhejazane zilwa zodwa la egcekeni lalo suke lijabula ngale ngoba ibandla lalo selizokhula uma lezi ngane kwenzeka zifa ingakho umuntu obenenxebe emndenini lenziwe womndeni lingavaleki nangeshwa
0: ngiyakuzwa mina
1: lowo mndeni ugcina usuphelile lolo khehla lisuke seliwuzuzile lowo mndeni lakha ibandla lalo laphumelela ngenxa yobudedengu obusuke benziwa abantu ababelazi iqiniso ngalolo khehla bangalilungiswa
0: Dr. Mnyathi ya yakuzwa vela yiphi into ofanele bayenze labantwana abaxabane baze baqoshana ezindlini azamxosha omunye yiphi into ofanele bayenze omsamo ukuze kulungiseke le nkinga ababhekene ngoba nenkinga labantu
1: yabona into ofuna bayenze emsamo kusekufanele bekhona owehlela ngenzansi
0: ya
1: uma ehlela ngenzansi akangabi yedwa
0: ya
1: akube khona owesibili ozobumba uxhumanisi imediator ngesilungu
0: hey fundile dokotela yeah
1: uma ebaxhumanisa akuyena ozothi mina wena wonile nawe awonile uyangizwa ngithini
0: ngikuzwa kahle
1: kodwa yena uzokwakha lento ekuthiwa ukubuyisana emndenini consolation
0: yes
1: uma ke eseqedile ukwenza leyo nto abeka amava inhlangothi zombili ngaphandle ngokuncetheza komunye nomunye bese ke emva kwalokho belalela laba kodwa uma kuzophinda futhi omunye ashingile aphume ngesango nakhona sekukhona umxhumanisi imediator yeyi lo muntu myeke phansi bese wena owehlele ngenzansi
0: yeah
1: uthatha isilwane uhambe emsamo uyotshela uthongo ukuthi impa nayo umfowethu ngicela ithongo lazi ukuthi angihlangane nayo uyo lwa nami ngakho ke mina ezami ingane noba ngingafa azingathinteki nowami umusa ungathinteki futhi nezakhe ingane ayingathinteki
0: lo
1: ke onqaphazayo
0: ya
1: yabona ke lapho nizoke senimsulile emndenini lowo muntu ngoba izambane elibolile vese liyakhishwa esakeni ukuze abe survive lawa amanye angakaboli
0: ngiyakuthola dada
1: ma usuqede lapho kuthi baseyisela niqaphele ukuthi ningamenza ngisho ithongo langebhadi
0: ngoba uzoba inkinga
1: akalilahle ethongweni aphinde alahle nayini ngoba ukuhlulekile ukugezwe saphila angeke sakwazi-ke ukugezeka uma esethule ngoba imisebenzi yakhe yobe imlandela njengothuli lemoto emakhaya emgwaqweni webhuqa
0: eyi ngoba eyi Dr. Mnyathi uyanemba mkhulu likhulu ithongo ngoba uyazi lento umayibuka kukhona le genge noma labafowethu othola ukuthi uma ngabe bexabana babandawonye uthotha omunye utshela ukuthi ukulungisa inkinga ukuba nolaka ukulwa unyusa ivoice ukuziveza ukuthi uyazi kunabanye kanti kuhlalwa phansi ilungiswa into njengomndeni nikhetha amagama azokwenza ukuthi ithinte inhliziyo ngendlela efanele angikwazi ukuthi ngingakulalela Dr. Mnyathi uthi ngiyabheda uthi ngumsangano uthi ngiyagula ngizokulalela kanjani umfowethu kuzoba nomsindo lapho
1: yingakho wena uma ufuna ukuthula yabona uthayela uyayukhale kakhulu
0: ya
1: uma kunimvula
0: ya
1: kodwa ukukhala kwawo ukhohle ukuthi uvikele abantu abangaphakathi endlini ukuthi
0: banganethwa nako ke yes ngiyakuza ngiyakuza dokotela impela kunjalo
1: ungizwile
0: ya
1: awukhohle uthayela
0: ya
1: ukuvikela abangaphakathi endlini
0: Yes.
1: Ngoba kuwumsebenzi wawo
0: yebo
1: nabo bungakhala kangakanani babone imvula
0: hayi hayi dokotela ngiyakuzwa ngiyakuzwa
1: ngakho ke nawe lo nomsindo ungakhohlwa ukuthi

0: Ngisazenza, ngisayozenza. Ezinye ngazenza ekuyaluseni, ngiseumkhapheyana. Ezinye ngazenza sengiqatha kangazivuma. Ngakho kimjilijelo nganemba izinkomo. Zephuka.
1: Awu madoda Themba Masinga, wawimbongi madoda. Uthi isivuno. Emsakazweni nomkhulukazi izulu mzansi 98.0 FM. Njengamanje ngifuna ke esiyobheka, ngifuna sithinte la okubalekile about natural cultural and heritage. Ngifuna chata sibeke nje kafishane lapha ya umfoka Mthembu. Siyazi ukuthi ke sikuyona inyanga ebaleka kakhulu ke la intombi ziyemhlangeni la esiqhambisa ke okuyithi okuphila kithi izimpande ze ngokuzigqaja kwazo amasiko akithi nomasiko ethu kwazi nokubaluleka kwawa sambe siqonde ngqo kuyona ke insizwe sencane kakhulu kodwa ke sihlupha kakhulu ke ngolwazi elithinta ke isintu sethu noma ke amasiko ethu kulungile siqonde ngqo kwethu sakubingelela emsakazweni siyaphinda futhi sikamukela wa
2: emsakazweni izilo mzazi siyabingelela njani
1: siyaphila mkhulu njani nina
2: siphilile
1: Nkosi yami awuzazise umbikelele umlaleli nje uzazise
2: igama uMoses Bongo uMthembu ngilapha nje endaweni yaseMbo isimahla isimahla sabambo ilapho ngikhona la ngitholakala khona kuningi nje umuntu athanda ukuthi agxile kona akusebenzayo yona i natural cultural and heritage umuntu izinto agxila kuzona kakhulu lapho kuthintwa khona amagugu imvelo nemigubo yesintu umuntu ugxila kakhulu ukukona ngoba ubuciko lobu imvelo le siyayithanda kakhulu lezolimo kuningi kakhulu umuntu akwenzayo ngazi ngabalanga
1: okay bafo mfowethu ngifuna asigcile la kakhulukazi njengoba sazi sekunyanga yamagugu nje usubalulile umgubo ke mfowethu ukubaleka kwawo lo mgubo ke kakhulukazi ke oyalapha enyukeni noma ke okuhlola kwezintombi mfowethu kanye nemvelo nokubaleka kwawo mfowethu
2: kubaleke kakhulu kubaleke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba siyimvelo kwathina singabantu kufanele kube khona into esiyenzayo ukuthi siyaphila sidaliwe nemvelo nayo sihlolipha kanjani sibambisana kanjani nayo namasiko siwagcina ngayiphi indlela ngoba lokho kuchaza ukuthi singobani kusithatha kusivezela izimpande zethu ukuthi sisukaphi futhi sikusiphi isigaba futhi siyapi ingakho kubalekile ke ukuthi sigcine lokho
1: ngiyakuzwa mhlambe mfowethu ukubaleka kakhulu komgubo wesintu sethu njengoba sazi isila kulenyanga siyazi ukuthi intombi zikuphi mhlambe awuthatha usibeke lapho njengomuntu ozihluphayo ngokuthatha ukucwaninga izinto ezihlukahlukene ezithinta isintu sethu
2: sibaleke kakhulu isintu ngokuthi uma uzo umuntu uphila
1: yeah
2: uya ube nemuva unegabe intathu ila usuka khona ila ukhona nala uyakhona kufanele uzazi ukuthi uzalobani baphila kanjani kuyiphi indawo basuka lapho kusuka lapho kuyaphambili futhi kwenzakalani lokho kusho ukuthi umlando kufanele uwazi umlando wakho njengomuntu njengabanye abantu kufanele ubazi lokho kukwenza ukuthi usithembe
1: yeah
2: uma umuntu yona uyazihasha uzazi wena ube neyibongo umuntu abe neyibongo ukuthi ubani yena indlela yokuzigqaja lokho ukuthi noma ngabe kuthiwa kukhona into engahambi kahle empilweni kodwa moke kwakhona omthakazelayo kuba khona lokho kuvukayo kuyena ispirit esivukayo ukuthi hayi nabo sebengisho ukuthi kuba nakhe angikabi igwala la angikahlulwa ile nto umbize ngokhokho

0: bakhe kuvukusinga
1: mfowethu
0: nokuzithemba umuntu.
1: Yeah, ngifuna uhlale kakhulu ngala sigxileka khona kafushane ukuthi njengomuntu oneso elithe ukujula nohluphayo ngezinto zesintu ukuziqonda kabanzana uthini kakhulukazi ke kuyintombi ukubaluleka ngempela ke komhlanga ukubaluleka bokuthi ngempela mo yintokazi zigcine kuze kufike isikhathi esithile ke uzigcinile
0: kubalulekile entokazini ukuthi eyisencane ukuthi ezisigcine ukuze zizokwazi ukuthi zihlonipheke zihlonipheke endaweni zihlonipheke futhi kuphinde kube umlando ukuthi yasiphatha kanjani ebushini bayo ngoba lokho kuchaza izinto eziningi ngayo intokazi ukuthi yenze kanjani ohambweni layo lokuphila iziphathe kanjani futhi kuyisiza ukuthi nayo isho ngabe sekuthiwa isithole umendo ithola umendo omuhle ezothi mangabe kuthiwa izinto ziyaphazama isho ukuthi mina wemiyeni wami wangithola nguhlobo olunje lomuntu oluhle awunakwenza nomi kanjani okwenza ukuthi nezalikwazi nazo zikwazi ukumlwela ukuthi lo ntokazi wayithola injani. Ngichaza ukuthi uma intombi to uma intombi into iziphatha kahle kunamasiko ekufanele ihambisane nawo ekuyiphatheni kahle kwabo kuze kwenziwe imhlonyane lapho kusuke sekuxhunyaniswa nabadala ithulwa emsamu ukuthi ayibo nayi ingane intokazi ingena esigabeni esithile manje igadini bayigada abadala abalele iphinde futhi iyothiwa awu isiyamula isuke seyibekwa esigabeni sokuthi isigabeni sokuthi sikhulile seyingababona obhuti kodwa nakhona lapho futhi kufanele kukhulunywe kuxoxwe hayi ukuthi kuzokwenzeka noma kanjani izinto kuyinto ebalulekile ngokuyiphatha kahle kwengane kwentombi ngoba noma iyenza izinto kodwa kusuke kuneso eligadile ukuthi awuhambi la awenzi kanje uma uyintokazi usiphatha ngalendlela ufika kanje makukhona inkinga eziqhamukayo uyabika makukhona impi ubonayo ukuthi engathi izokuhlula kube khona ongenelelayo akulamulele kuyinto enhle esiqhenya ngayo thina abantu abantsundu ngoba akuzona zonke izizwe eziyenzayo ihamba ithinte ngisho